sa kada Domingo blang mabatihan tang kwan naga at tagid sang dako o inspirasyon sa aton kagabis kan daw ano kataas ang isa sa mga pinakabudlay sa mga manugamba ina blang gakanta sa mga taas ng mga notes po nangin mahapos ina labi nagid sa aton nga kwan tungod nga batid na sila sa sini nga mga ambahan ay kag sa aton nga pagtan-aw sang ilang commitment hindi gini imposible but we truly appreciate no gina appreciate naton ang ilang mga kabuhi and even for the message that we need to stand firm in times of trouble in times of disappointment wow kadamo lang sa mga nakakatabo sa kabuhi naton nga ayhan makapadula sa aton nga gana no sa kabuhi kag ang aton nga sermon sa gihapon may ara kita nga mga sermon outline sabot kung may ara na kamo dira prepare kamo palihog sa inyo man nga mga ballpen tungod nga kanami gid nga samtang nagapamati kamo nagasulat-sulat man kamo sang kun ano ang mga punto nga luyag naton nga dalon kag ang pamangkot nga ginbutang na kon dira. What is the greatest news you've ever heard? Ano matyag nyo ang may sharing tani ta din okay? Ano gid ang pinakanami nga balita nga nabatian ninyo, naagom ninyo? Kag sa mga tao ay han nga may ara nga balatian ang pag-ayo, no? May ara ka nga cancer pero nag-ayo ikaw. No? May ara ka nga balaydan nga madako kaayo pero may nagsabat kag ginsabat sang Ginoo. Kag sa sini nga aga ang ginapanumdom naton bala the benefit of the Christian life. Lain iya ang features ang sa benefit kay kung maghamba kagani iyang nga feature ang ini nga characteristic is something unique no. Kung maghambal ka naman yung benefit, it's how it can help you. Okay? So makita naton dira. At kagang aton nga pag-istoryahan sa sini, kag pagpamalandungan, among ang feature sa aton nga kabuhi, and that is the Holy Spirit, ang balaan nga Espiritu. And when you talk about the benefit, among ang luyag na ako nga dalon. Umpisa 2,000 years ago, pag-abot ni Jesus Christ sa aton ng mga kabuhi, na kita naton ang pag-ayo, paghimo sa mga mirakulo, na daw hindi mapatihan. And there's plenty of miracles that we can recall. No? We can recall ang isa na diri ang paghimo sang tubig nga mangin vino o kon wine water into wine ang pag-ayo sa mga lupog ang pag-ayo sang mga bulag sang mga aruon sang mga masakiton ang pag-exercise inabalang kwaon ang malain espiritu sa imong kabuhi. All of this has happened during the time of Jesus Christ. Pero pagkayab ni Jesus Christ na sa langit, pag-resurrect niya na, anabilin na lang ang mga disipulo. Pero ang matahom nga nagakatabo, amuni, nga ginpadala sang aton nga Dios ang balaan nga Espiritu, agud magapadayon sang ubra nga ginumpisahan sang aton nga Ginoo. Kag ang mga disipulo, grabe man sila, no? And even then, ginapamangkot nila si Jesus Christ before. Sige, paano ka makahimo sa sining ang mga mirakulo? And, ang sabat, it is the power of the Holy Spirit. So, mamang ang ginubra nila. They cast out demons, they healed the blind, the leper, and so many things, even resurrect dead persons into life again. Amo ina ang power sang Holy Spirit. And so when you talk about the Holy Spirit, which is the feature sang aton subong iyang kabuhi, ang mga binipisyo, luyag kong adalon sa inyong nga tunga sa sini nga aga. Kag ang aton nga ginabasihan, amuni sa Acts 10, 38, kanagasiling, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power.
and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. Inapamangkot na sa ato ng mga kugdingon, nga ado kaluya sa aton nga espirituhanon nga kabuhi. Nga daway kita sa pwersa labi na gidiya sa paghimo sa mga hilingoton. Nga adaw na dula na ang ining mga pag-ayo sa mga masakiton. Tungod ayhan, nadula na ang balaang espiritu sa aton nga mga kabuhi. Now there are two exams that is happening right now. In the past nurses ang subong bar examination sa 20 ang let no kag ginadalagi naton ang aton man nga mga nakilala abi pero ang ako na gid pirmi ang pangabay kag pangamuyo nga kabay panghatagan sila sang balaang espiritu nga may kaalam kag may kusog nga mag-sustain sila. Imagine abi the whole almost the whole day magahima.

down ang ining mga butang. Ang gusto magpag-get sa inyong mga pangunauna kung ano ka-importante ang balaan ng Espiritu kaginahauna. Benefit number one, salvation for your spirit. By the way, ang pagka-perfect, no? Perfection is not a prerequisite for salvation. Ang prerequisite lang gidiya para maluwas kita. Amo ni ang isa ka genuine kag sincere nga tagipusoon. Ang amon pamilya bala, you know, just to share this with you. Ang problema gid namon sa pamilya namon sa una, no? Sa una. Mga palainom, mga tito ko, lolo ko, bisan mga tiya ko, pertig dya pa imnon. Kung kaysa nagkatingala kami din ang mga daubos ni Perme, isang kasan, o lang tugintugungan ang sinamakan, ha? Sinamakan. Gali, kaya ang akon, gali, lolo, iya, tungod nga hindi na siya pagatagan sa kwarta para magbakal sa tuba o konsang birdera, ginainom niya ang ininga. Anong sabor niya ay ano? Manami na magsulusaw ka da, sang ugada, kagun sang ano da. Pero kung inumon mo ina, I don't know the effect, but the effect probably is something at the umuman sang alak. So, it ran through our family, ang amon ng mga tito, kag mga tita, kag madumduman kong akong natiyo sa batad, na harap permisa sa merkado, kag dito lang nagkaagahan kay nga ah, pertigid ang kaubog niya. Daw hindi mo mas tungkad ang ining addiction sang sining pag-inom sa amon nga panimalay, na kag ang maayo nga balita nga at least jutay na lang ang palainom. Kung may nagainom gid man, siguro ba social drinking or amo sina. Pero ang kwa lang gid iya nga nagakatabo sa aton nga mga kabuhi nga kun ano ang konsekwensya sang una nga ginaubra sang aton nga mga kaluluhan, amo ina anaga dihon man sang mga konsekwensya kag ginabaton sang mga kaanakan. And that is why amuna blang the curse, no? Generational curse, kay kun ano ang ginhimo sang ginikanan, amo mana ang nagakatabo sa mga kabataan. But then again, as we come before the Lord nga nagapangayo kita sang kapatawaran, kag sang pagbag-o sa aton nga mga kaugalingon, kun ano man atong natabo sa mga nagliligad, nagakauntat na, kay nga you have now this relationship with our Lord and Savior Jesus Christ. Ano ayhan na dumduman ko man nga bisgan ang akon mismo nga amay ang iyang barkada sang unaya amuni sila nagapang hold up iya sang mga train halin diri sa Iloilo pakadto sa Roha City. Why ko kabalo kun ang natabo amo nga nagpadayon sa giapon sa sini nga ilikoton ayhan why ako nagpastor sa sini nga tuig sa sini nga adlaw. In other words, when we come to Christ, the consequence of this decision, magalabot man kay nagpastor man ang akong nga amay, amo ang decision man nga nagabot sa akon nga kabuhi. And that is why in Mark chapter 2 nga nagasiling, ilinga, when Jesus heard this, he told them, healthy people don't need a doctor, sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know that they are sinners. And so, once you make the decision right now, actually, ang imo nga kabuhi mangin bag-o kag ang kaluwasan imo gid maangkon kun ara ka sa kay Jesucristo. So, the Lord rewards our sincerity as we seek Him. Biskan ano ang imo nga background, bag-uhon ya ina. And again, the consequences of your decision to fully engage with a relationship with Jesus Christ will go on for generations and generations and generations. Kag amo ina, kun nga dapat gikita gyapon mag-evangelize, kag magpabalo sa mga katawhan kun ano si Kristo sa kabuhi naton. Ikaduwa,

kagamo gining kinanglansang kalabanan gid sa aton, ang kalinong sa aton nga tigipusoon. Ang Ginoo luya gid nga may kalinong ang inyong mga tigipusoon. Labi na gid kung burden kamo, kung stressed kamo, kung exhausted kamo. And that's why Jesus said it so eloquently sa sininga dinalan sa Matthew 11:28 nga nagasiling, "Then Jesus said, 'Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest.'" Sa ngunaya, ordinaryo gid ang mga tao, mga apostles nga ini. They were simple, common people. Pero may ara sila nga pagtuo iya nga makapabaylo sa mga bukid. No? A faith that can move mountains. Napabanhaw nila ang mga namatay, ginayo nila ang mga masakiton. They did so many miraculous things. Why gisang problema? Pero sinulang matyag ninyo ang makagiya sa mga katauhan ining sa mga storms of life. Makahatag sa gyapon sang kalinong sa inyo. Why? It is only Jesus Christ because He is the Prince of Peace. Sa Isaiah 9 verse 6, sila niya, "For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace." Kita naton nga kung sino lang gid makahatag sang sining kalinong, it's a benefit that we can all claim when we are in the Lord Jesus Christ, the peace of mind. Ang ini nga kalinong sa tagipusoon, si Kristo lagi na makahatag. Ang ikatatlo, it's the healing for your body and soul. It's a benefit nga ayang kinanglan tagid, no? Because as we can see, God does always and have compassion labi na gid sa mga tao nga nagaantos, sa mga tao nga physically and emotionally nagaantos. Kag gusto gid sang aton nga Ginoo nga atagan sang sini nga paglugbay sa tagipusoon, especially those who are downtrodden. Ang tagipusoon sang Ginoo luya gid iya nga magbulig sa mga tao nga nagaantos sa sini nga mga tinuon. Kagayhan mamangkot kamo ti ano to natabo iya sa Nepal, no? May ara na kamo nga nabalaan nga rason, the answer to what happened in Nepal nga sobra linibo ang nagkalapatay, damo gyapon ang nag-missing, ang may earthquake nga ini, ang mga sunog, ang ini nga mga haze nga nagkakatabo biskan nagalabot pa diri sa aton, nga nagabot ini. And oftentimes, what we can see is that sa tanan-tanan nga nagkakatabo sa kabuhi naton, ang Ginoo lang gidyapon na makaluwas kag makabantay sa aton nga kasing-kasing. Amo na ganing importante gid that I am sharing with you the benefit of being a Christian is because nga pwede naton maklaim kung nagaantos ka sa sininga tinuon, come to the Lord Jesus Christ. No? If you are being oppressed, exploited, come to the Lord Jesus Christ. Kaya nga, siya lang gid ang makabulig sa aton. I can remember that story. Inang apat malaka tawo, may ara sila nga abyan nga lupog kag masakiton. Kag pagkabati nila sa kay Jesus Christ, nga ara siya sa isa ka duog, gindala nila, no? Gindala nila ang ini nga masakiton nga tawo nga amigo nila kag dalon agutong nga ipabulong sa kay Jesus Christ. Ang kabudlay lang galing kay ang tawo nagapalibot dito sa sina nga balay nga kundiin si Jesus Christ. And tungo sina na discourage sila kay hindi sila kalusot. It was about 7 man deep. So in other words, grabe ang pila sa palibot, no? Hindi lamang biskan ang mga religious leaders actually wa gid sa may mahimo.
So what they did, nagsaka sila sa babaw. Pagsaka nila sa babaw, ginabrihan nila ang atop. Siguro ang tagiagabalbo, naginano ni sila yaman. Nagatinulo ng mga yabo, kag ang mga kugon. Well, hey, actually, no? Kag siguro si Jesus Christ, ano ni natabo? And then, pagkatapos sina ang ginhimo nila, amogagin papanaog nila, halin sa atop ang ininga tao. And, well, the story says that he was healed. Many a times, there are so many obstructions sa ato ng mga kadto. Ayan, we have the pride, mabulong ko ning kagulingon, there's hospital, there's amosina, ang akon nga makinanglanon financially, ay mapabuli ko to sa Turko. Sa mos, no? Pag ikaw ko no ay nagigipit sa din kay makadto sa Turko ka lumapit nang nagapa 5-6 na, but actually we can always look even in our experience sa kay Joshua when he was again ginahambal nga mapakardiac ablation siya. Imagine nga ang ginapapreparal is 1.2 m. Din ka na makwa man. And I have been sharing with you nga pag tawag sang isa ka party list dire, sila nga anong imo nga obra ka ginagikanan sa imo nga sweldo. Silingin ko, pastor ako. Okay. Bawto gin-approve dahil pagkakita nga pastor. Kiti balaan yung guro kung pilang sweldo sang pastor. But in spite of that, the goodness of the Lord again, in our need, has provided for what is needed, what was needed. So, in the case, going back sa sining istorya, yeah, so the faith of the four friends of this particular man, nga wae na sa ka, ginapananaw nga mapatay lang, ginayo ni Jesus Christ. And my healing for our body and soul, sino lang gid ang atong nadangpan? Ah, it's only Jesus. So, wising may nagpugong sa sining mga abyan nga idalon ang ining lupo kay nga nakita nila nga it's only Jesus Christ. Probably there's some of you here nga amo nang ginabatsyag o kung may abyan ka mo, dalan nyo sa tiilan sa Ginoo. Because again, God has always compassion on those who suffer physically and emotionally. And the heart of God desires to help and comfort those who are downtrodden. So, nakita sa Ginoo, the Lord saw of the barrier, no? Of the barrier that has to be removed. And that is why ang sala nga nakita, amunang ginauna, sila niya, your sins are forgiven. Kaya daw gina-associate sa unang mga tao ang sala sa masakit. So, ginuna ni Jesus Christ, your sins are forgiven, and then healing took place. So, the Lord saw a barrier, actually. The Lord saw a barrier that has to be removed. And before any blessing, now, ginbutan ko na sa PowerPoint, before any blessing, healing or could come, the man's sin had to be forgiven. And that is why it's very important that when we come before the Lord, if we want to be healed and souls delivered, we ask for the forgiveness of sin. Pero amunabla, many times the sinful things in our hearts must be removed in order to experience God's peace, healing, and the breakthrough that we seek. So in other words, tanaw tagid anay ang aton man tagipusoon ang kasing-kasing naton kung handa kita sa pagbaton sang sining nga pag-ayos ang Ginoo. God's number one priority is always the condition of the heart, and even then from our heart flows everything sa aton nga kabuhi. Ang ikaapat, the benefit of being a Christian. It is a deliverance from the destructive patterns in your life.
So John chapter 8 verse 36 says, if the Son sets you free, you'll be free indeed. The Lord heals all who are under the power of the devil because God is with you. So irregardless of the issues sa imong mga kabuhi, the Lord can deliver you from any of these chains irregardless of what they are. Regardless of how tied you are sa sina, either vice or addiction. And one of which is ang ginatawag natin nga identity crisis. Okay, when you talk about identity crisis, ano gid bala ako? Ano gid bala ako? Sino gid bala ako? So we have problems with that, and God can resolve that for you. Another is, of course, vices and addiction. Ano ang imong addiction? Okay? Anong imong bisyo? May apat ka pastor nga nag-istoryahan ay siring isang isa. And they have this small fellowship and group. Isang isa ka pastor nga ako, balang bisyo bala mo ng kapanigarilyo ko. Wala ako kapakita, pero kapanigarilyo ko. Sa kung ako lang. Kaya hindi ko gid na makwa. Ang isa iya, sinin nga, grabe kuya ka palainom. Oh, palainom gid kuya. Ang isa nagambal, sinin nga, ako ya grabe gid kuya magano sa mga chicks. Bo, grabe, grabe pastor. Chicks ang iya, problema iya. Ang isa iya, mas grabe pagit kay nga, sinin nga, ako, why kuya sang bisyo, pero ang bisyo ko pala mo ko na no, chismis, abaw. Tapos kitya yung tatlo itong pastor kay chismis iyang problema sa isa. But whatever the cause or the problem that you have right now, ang ininga mga destructive nga mga patterns, ang inamblang gina-destroy mo imo mga kagulingon, ang ininga mga spiritual torment or spiritual incarceration, ang ininga mga abuse, okay, abuse, dysfunction, or even fear, bala mo sin ulang kita ang makabulig sinyo. Ang aton nga Ginoo paagi sa balaan ng Espiritu. And so when we think about though kung kisa though we're not giving attention especially for the power of the Holy Spirit sa aton nga mga kabuhi, but if there is one thing nga ayan kinahanglan ninyo sa pagatubang sa na nga adlaw, you pray, Lord, Holy Spirit, come. Come. So that I can be freed from all that is tormenting me in my life right now. Ang aton nga problema in the economic, in the social nga problema, hindi nga relationship problems, but our problem is our spiritual health. And the only way that can help us is the Holy Spirit. So can you invite the Holy Spirit sa inyong mga kabuhi? And as your heads are bowed, iduko nato ng aton ng mga ulo, panumdumo naton kung ano ang aton nga addiction ayan. It might be pride, it might be fear, it might be a vice, or it might be an addiction. And as we bow our heads, talk to the Lord right now. Hambala ang Ginoo, Lord, I need you so that I can have the peace of mind, so that I can have the power, so that I can have the healing, so that I can be saved. Amay namon nga lingit nun. Ayhan man sa amon nga pride that we can that come before your presence because matyag namon, masarangan namon sa amon man nga mga kagalingon. But we know, Father, that we could never achieve anything without the power of the Holy Spirit in us. And that is why, oh Father, I would like to stand in the gap, especially of these members who are here right now, that you go with them and bless them with the Holy Spirit so that they will have the power to face
the difficult life that we are living right now. May namo nga langiton, ikaw lang gid ang makabulig sa amon. Kagabay pa nga ang imo nga mapinadayonon nga gugma kagaluoy. Mangin ara gid sa amon sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Kagabay pa. And to affirm sang aton nga pagpamalandong subong and what Christ can do through the Holy Spirit.

0: Amen. Praise be to God. Amen. The service is concluded. You can go now. May the Lord's presence be with us. You can honor the Lord through giving.
1: Pare, di ba magandang style sa pagpapamilya ay yung magkakaibigan kayong mag-anak?
2: Naku pare, hindi ako sang-ayon dyan dahil mawawala ng galang sa'yo ang mga anak mo.
1: Hindi naman pare, lalagyan lang natin ang hangganan. Yung bang kahit magkakaibigan kayo, alam pa rin nila kung sino ang ama.
2: Ang mga kabataan ngayon, iba na pare. Gusto nila masusunod sila.
1: Nasa pagdadala yan pare. Hindi. Maging kaibigan kanila at magiging matapat sila. Kailangan lang may tiwala kayo sa isa't isa. At alam nyo ang hangganan.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa Pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.

0: Ikaw, Jesus, ang kapayapaan mula sa The Quartet.
1: Sa magandang araw, sumayon nyo mga suki at giliw natin tagapakinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako muli ninyo mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At ang ating pong programang Pag-asang para sa iyo o PPSY is a weekly radio broadcast of the Philippines General Council of the Assemblies of God and produced in partnership with Asia Pacific Media Ministries. Speaking of Asia Pacific Media Ministries, batiin muna natin yung mga kaibigan natin dyan. Unang-una, si Angela Shebs. Yan, ang ating napakagaling na audio at saka video engineer. Yan, na nagtitimpla ng boses. Kung napapakinggan nyo yung boses ko na maganda, kung maganda lumalabas, ang ibig ko sabihin, yan, dahil kay Shebs yan. Kaya pinabati natin si Shebs. Tapos makasama natin dyan si Chris, si Prince, si Pastor Peter, of course, Banson. Si ang ating mga directors na sila Keith and Delcy Garner. Yan, binabati natin sila sa Asia Pacific Media Ministries. At sila Sister Grace Banson, Sister Gina, si Hello. Brother Johnson Lee, si Pastor Patrick Tan. Lahat yata nabanggit ko na. Ayan. So binabati ko kayo. Maraming salamat sa inyong suporta sa ating programang Pag-asang para sa iyo. At of course, binabati na rin natin lahat ng mga nakikinig sa atin, mga nag-birthday, nag-celebrate ng kanilang wedding anniversaries, nag-celebrate ng kanilang church anniversaries. Marami tayong mga church anniversaries na nakaraan na napuntahan natin at nagbinati na rin natin ng happy anniversary. Of course, special mention ng ating nag-celebrate ng 42nd anniversary, ang Life in Christ, Assemblies of God sa Valenzuela, Metro Manila. Yan, nag-celebrate sila ng 42nd anniversary. Tapos ang church din ni Pastor Rick Alay. Pastor Rick, yes. Binabati kita ng magandang araw.
2: Right.
1: Nag-celebrate naman sila ang Angono Assemblies of God sa Angono. Nag-speak din tayo dyan nung last July at napaka-accommodating ng kanilang church family yan. Pastor Rick Alay, binabati natin si Pastor Rick at ang ating mga executives sa STDC, si unang-una si Pastor June Mortel, ang ating district superintendent. Ang ating assistant district superintendent, si Pastor Rick Alay uli. Ang dami ko ng bati sa'yo, Pastor Rick, ha? Yan. Ating district secretary, si Pastor Ray Fernando. At ang ating district treasurer, si Pastor Tom Dulata. Sa ating mga district executive, binabati natin. At syempre, yung aking paboritong presbyter, Section 3, si Pastora Evelyn Camarador. Yan, aming presbyter na napakasipag, binabati natin kayong lahat. Yan. Last week po ay tayo nagkaroon ng napaka exciting na kaganapan dito sa ating programang Pag-asa para sa iyo. Narinig po natin ang pastor natin na si Pastor Alex Ong na nag-share sa atin about family, kung paano importante na ang pamilya ay buo, paano ang pamilya ay nagkakaisa at nagmamahalan, hindi lamang sa loob ng tahanan, maging sa labas ng tahanan, dahil ito ay disenyo ng ating Panginoon. Yan. Ngayong linggo na to, part 2 ng ating mensahe mula sa Panginoon. Of course, ang ating guest muli ngayong linggo nito ay si Pastor Alex Ong. Pastor Alex, welcome back.
2: Hello, thank you again, Pastor Rodel. Salamat yan. Po sa inyo.
1: Oh, yan. Nabanggit natin last week si Pastor Alex Ong po ang ating commissioner ng ating Family Commission ng PGCAG. Siya rin po ang lead pastor ng Life in Christ Assemblies of God sa Valenzuela. At siya rin po ang ating National Men's Director ng PGCAG. Yan. He's wearing so many hats, no? Kaya busy itong kaibigan natin,
2: God
1: Pastor.
2: God be the glory, opo.
1: Amen. Yan. Si Pastor Alex po ay isang malapit na kaibigan, malapit sa puso natin yan. Sabi nga natin, para kaming magkapatid yan. Eh.
2: Yes, correct.
1: So, kaya maraming salamat muli, Pastor Alex. Pastor, kwento ka, ano pang mga kaganapan natin sa family commission natin? Alam ko, family month ito, nabanggit na natin yan last week.
2: Yes, so.
1: Pero nabanggit din natin na meron tayong mga downloadable materials. Mm-hmm. Pero bukod doon, Pastor, may mga future events ba tayo pwede nating pagtuunan ng pansin?
2: Actually, salamat Pastor Rodel for the chance. Quickly, ang Family Commission ay meron na pong nabuo na ang ating foundational teaching po doon sa Family Commission ay yung Family Academy.
1: Oh.
2: Pastor, it's actually naging isa ka sa mga naging speaker namin ito. So, it's an adaptable series again of lessons na pwedeng gawin po sa inyong mga local churches. We call it Family Academy. We learn about how to counsel, how to patungkol sa couples, how to break chains, yung tinuro ko po nung nakaraan, and paano bang maging buo kay Kristo. So napakaganda po nito, and it's also downloadable po sa ating Facebook page at sa ating pong website po sa Family Commission.
1: Oo, tama, natandaan ko nung naging speaker ako sa inyong Family Academy sa Life in Christ. Talagang napakasaya, no?
2: Wow.
1: Masaya itong
2: lalong sumaya nung nandoon ka.
1: So masaya yung crowd, masaya yung lesson, yes. Kasi although very serious yung laman, very meeting laman patungkol sa pamilya, pero yung activities na ginagawa ng mga umaattend doon sa Family Academy niyo talaga nakakatuwa, kasi may mga drama pa, hindi ba?
2: Yes, correct.
1: Oo, may mga role playing pa, may mga acting out ng mga pangyayari sa buong pamilya, kung paano itong nasesettle, paano nagkakaroon ng problema, anong cost nito, at paano ito naso-solve. So maganda, yes, itong Family Academy na inyong in-establish, Pastor.
2: Yes, sa tulong ng Panginoon. Salamat pong muli sa inyong pag-unlock nung kami ay binisita mo at tinuruan.
1: Pastor. Amen, amen, amen. At Pastor, malapit na rin magpasko, lumabas na si Jose Marichan.
2: No, parang nabalitaan ko nga.
1: Oo. Oh, oh, oh. So may, I'm sure sa church natin, meron tayong mga Christmas activity. Hindi na mawawala yan.
2: We are planning for a family day. Excited din kami to celebrate family day po. Lalabas yung church, will be breaking out and bringing in people sa labas.
1: Wow.
2: Yeah, yun at ang ano namin. That's how we celebrate itong mga season na ito.
1: Wow, maganda yan. Talagang nakatutok tayo lahat sa pamilya palagi.
2: Yes, opo, Pastor.
1: Tama-tama yan, Pastor, dahil alam ko yung part 1 natin last week ay patungkol sa pamilya. I'm sure itong susundan natin ngayong mensahe para sa linggong ito ay mas malaman pa at mas makakatulong pa sa ating mga pamilya. Hindi lang ito pang nanay, pang tatay, hindi ba, Pastor?
2: Opo.
1: Talagang ito'y pang buong pamilya itong mensahe,
2: yes,
1: na,
2: yes,
1: maririnig natin. Kaya hindi na po natin patatagalin, Pastor Alex. May God bless you as you share the word today.
2: Thank you, Pastor Rodel. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. At napaka-special po ng buwan na ito. It's Family Month. At itutuloy po natin yung ating pag-uusap. Pero bago ko simulan, gusto kong batiin yung aking bunso na si Aliana na nag-birthday noong September 5. Happy birthday, anak, and I'm so proud of you. At sobrang love ka ni Daddy. Magandang araw po ulit sa mga kaibigan and also sa mga kapatid po natin sa Life in Christ, sa district po natin. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po sa Pag-asang para sa iyo. At kung kasama niyo po ako at nakinig po kayo nung part 1, pinag-usapan po natin bakit mahalaga ang pamilya. At we talk about how family is God's idea. We talk about things our children see and learn from us. And we talk about the family baton. Kung naalala niyo po, that what we receive from one generation, we eventually pass to another. Kaya ngayong umaga, tanong natin, ano ang ipapasa mo? Will you pass anger, grace, fear, faith, brokenness, or healing? At dun sa part 1 po natin, we ended with a reminder na huwag mo lang ipasa ang isang legacy o kayamanan. Leave a godly legacy. So today, let's go deeper. Okay po ba yun? Because recognizing the pattern is important, but recognizing is not enough. At some point, the pattern has to be broken. Can you say broken? And here's the message I want you to remember. Breaking the pattern. Hindi lahat ng namana mo ay kailangan mong ipasa. Let me tell you the rest of my story. I got married. God blessed us with children, Aliana and Alethea. And honestly, I really wanted to build a good family tulad ng marami po sa atin. Pero here's what I discovered. There were still wounds inside me. There was anger. There was pride. There was unforgiveness in my heart. There were unhealthy ways of dealing with pain. And eventually, the brokenness I experienced growing up as a kid started showing up in the family that I was building. That's a painful realization for me. I realized I'm becoming a part of the very cycle I never wanted to continue. Mali pala yung naipapasa ko. And here's something I've learned. The pain we don't deal, no, can become the pain we pass on. Pag hindi natin dinil yung pain of the past, maipapasa natin yan sa susunod. If we don't deal with anger, we will raise angry children. If we don't deal with abandonment, maaari tayong mag-struggle to trust people around us. If we don't deal with unforgiveness, we may carry bitterness into the next generation. And not because we want to, but sometimes what is not healed get repeated. And that's why we have to be honest. We cannot spend our whole life blaming our past. At some point, we have to say, Lord, this stops with me. Tama na. There came a point in my life when I have made one of the worst decisions I have ever made. Alam niyo kung ano yon? I walked away from my family. And strangely enough, from the outside, I looked successful. Akala ko okay. My business was growing, opportunities were coming, things were happening. But inside, I was empty. Kala ko kayang punuan ng emptiness with drinking, running away, trying to escape. But one day, I had to face myself and realize, yung ama na kinamumuhian ko dahil iniwan ako, I'm becoming what I never wanted to become. Yung ama na sabi ko, ba't mo kami iniwan, naging ako. And the pain I experienced before, I was now causing pain in my own family. But praise God, God interrupted my story. One night, this night changed everything. One night, around 3 in the morning, I was driving on NLEX. Pagod na po ako. Emotionally, physically, mentally. And I fell asleep while driving. And what happened? The car crashed. Tumaob, umikot ng 3 beses ang kotse na dinadrive ko. And in that moment, I cried out. Isa lang salita. Isang pangalan lang ang sinigaw ko. Jesus! And when I opened my eyes, total wreck ang sasakyan ko, pero ako buhay. For me, it became more than an accident. It became a turning point. A moment when God got my attention. And it was if God was saying to me, you are still here. You still have a purpose. You still have your family. Your story is not finished. And that became the beginning of my return. But let me be honest sa mga nakikinig po. Restoration in the family takes time. That accident didn't magically fix everything na nagawa ko pong mali. Naayos agad kami, no. I had to humble myself. I had to repent. I had to ask forgiveness. I had to rebuild the trust ng aking asawa, ng aking pamilya. Kailangan kong hingin yung kapatawaran ng aking asawa. My family had to heal. Kaya ang ginawa namin ng aking asawa, we joined and binuo namin ang couples group sa church. We call it a Friday group. And then the church walked with us. And slowly, God began rebuilding what I had helped destroy. Ang tawag ko dyan, grace. Grace doesn't pretend that the damage never happened. The grace of God meets us in the broken places and it starts rebuilding our home. So how do we break the pattern kapag nangyari po ito sa atin? Let me give you 3 simple words that easy to remember. Recognize, repent, and rebuild. First, we need to recognize the pattern. We cannot change what we refuse to admit. Tanungin natin yung sarili natin. Ano ang paulit-ulit sa pamilya namin? How do we handle anger? Paano ang ating komunikasyon? How do we handle conflict? Meron bang hindi pagpapatawad sa loob ng pamilya? Meron bang addiction? Meron bang pride? merong bang neglect? And be honest. Huwag mo itago. Sabihin mo sa mga taong mapagkakatiwalaan, tamang mga tao. Don't make excuses. Ang tawag namin dyan ni Josie, you bring it into the light. Because what we are willing to face, God can begin to change. Recognize. Second, repent. Because seeing the problem isn't enough. If we recognize, pero hindi tayo nagbago, the pattern will continue. There has to be a moment na kailangan mong sabihin, Lord, ayoko nang ipasa ito. Then repentance ay mangyayari sa buhay mo. Lord, I'm turning around. I'm changing my direction. I'm asking forgiveness sa mga taong nasaktan ko. And I'm changing my habits. I will get help sa mga taong tutulong sa akin. And I am willing to rebuild the trust. And most importantly, I am putting Christ back at the center of my family. Recognize, repent, and third, rebuild. Because after repentance, we begin rebuilding. And rebuilding, I tell you, it takes time. Hindi isang prayer lang, okay na agad ang lahat. Sometimes you rebuild by one conversation at a time, one apology at a time, one meal together. Minsan, rebuilding means one hug, one I love you, one I'm sorry. No, one fateful day after another. Unti, unti. Small changes, consistent mong ginagawa, can change the culture inside your home. And this is where the gospel gives us hope. Totoo po na ang pag-asa ng pamilya ay ang Panginoong Jesus. The Bible tells us that in Christ, sabi po, we become a new creation. Think about that. Your family history may say, ganito na kami noon. Hindi na namin kayang magbago, pero sinasabi ng Panginoon, you can become new. Ang Diyos ay Diyos ng bagong simula. Your past may explain where you came from, but it doesn't have to decide where you're going. Tama po ba? Your history is just part of your story, but it doesn't mean it's the final chapter. Maybe your family ay merong history ng brokenness like me, but through Christ, a new story can begin. So the baton today is in your hands. Magulang ka ba? Anak ka ba? Remember, naalala niyo po ba yung baton nung part 1? It's in your hands. And someday, you will hand it over to your children. And so ask yourself, ano ang ipapasa ko sa susunod na henerasyon? Galit? Biyaya? Takot? Pananampalataya ba? Sugat ba? Or a testimony of God's restoration sa iyong buhay? Maybe. I really pray that this time, sa mga panahong ganito, you are the generation that God wants to use to change the direction of the family. And maybe the pattern has been there for decades. But today, we can say, hanggang dito na lang. Pwede nyo ba yung i-comment, no? And the anger will stop with me. The addiction stops with me. The unforgiveness stops with me. And by God's grace, sabi ng kanyang salita, a new story begins. A new creation will begin with me. And this is my challenge for every Filipino family listening today. Please hear this from my heart. Hindi pa po tapos ang kwento ng pamilya mo. Maybe your marriage is struggling. Maybe there has been betrayal. Maybe you're separated. Maybe there are things happening in your home that you're ashamed, natatakot ka, nahihiya ka na pag-usapan. Please, don't give up. I tell you, don't lose hope. Because if God can restore what I almost destroyed, honestly, I can tell you, He can restore what is broken in your family. Andito po ako not because I was strong. I'm here because God was gracious sa pamilya ko. I didn't break the cycle myself. No, Jesus met me in my brokenness and He began changing my story. And He can meet you in your story. So today, sana natandaan nyo yung tatlong hakbang. Recognize, repent, and then rebuild. And then, pass on something different. Don't just give your children a good house. Give them a healthy spiritual home. Don't just leave them inheritance. Leave them a heritage of faith. Though, naniniwala po ko, yung mga memory natin bilang pamilya, makita ng marami na merong magandang testimonya na si Kristo, ang Panginoong Jesus, ay merong kayang gawin po sa ating mga pamilya. So today, samahan niyo po akong muling manalangin. Let's pray. Father, we surrender to you our families. Alam mo po ang bawat sugat, every broken relationship, every struggle, every marriage, Lord, that is hurting, alam mo po, and we give everything to you. Today we say, Lord, let the pattern stop with us. I pray, God, that you break the cycle of anger, the cycle of addiction, abandonment, unforgiveness, and pride. Lord, I pray, give us the courage to recognize, give us the humility to repent, and give us the patience to rebuild. Give us the grace to love and begin again. I pray, Father, that you heal our marriages, restore relationships, Lord. Protect our children, God, in the name of Jesus, and strengthen, Lord, our fathers, encourage the mothers. And I pray, Father, let your Son Jesus become the center of every Filipino home. Where there is brokenness, Father, I pray for restoration once again. Where there is distance, Lord, I pray for reconciliation. And when there is pain, I pray, God, for healing in the name of Jesus. And Lord, I pray that this generation declare, the pattern stops with me. What we receive in brokenness, we will surrender to your Son, Jesus Christ. What you restore in us, we will use that to bless the next generation. And we declare, our families belong to you. In the mighty name of Jesus, amen. Hallelujah. Sa lahat ng pamilyang nakikinig po ngayon, let me leave you with this. Hindi lahat ng namamana mo kailangan mong ipasa. In Christ, the pattern can stop, the wound can heal, the home can be rebuilt. Amen. And the story can change. Maybe you came from broken, but by God's grace, you can become a blessing. And what God changes in you today can bless generations tomorrow. So don't just break the pattern. Build a new godly legacy. This is Pastor Alex reminding you what you change today can bless generations tomorrow. God bless you, and may the Lord bless every Filipino family. To God be the glory.
0: Kung ikaw kaibigan, kapatid, na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
3: Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang Pag-asang para sa iyo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang Pag-asang para sa iyo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anumang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, Nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.
4: Karapatan kong matutuan ang mabubuting akal at kaugalian, maging matapat at magalang, mabigyan ng pagkakataon na makapaglaro at makapaglibang.
5: Masarap sana maglaro, pero wala akong baon sa school bukas. Manong, bili na po kayo ng dyaryo,
6: Sa pagitan, bili na po kayo, 10 piso na lang, wala lang po kaming pagkain.
7: Panahon na upang kami naman ay mapakinggan.
8: Itaguyod ang makabatang pamayanan para sa isang magandang kinabukasan.
9: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesukristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
10: Mga bata, alam niyo bang mayroon kayong espesyal na lugar sa puso ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Mayroon din kayong espesyal na puwang sa aming puso. Kaya narito na ang programang ginawa para sa mga bata at ng mga bata. Makinig, matuto at makisaya dito sa Okido, the 414 Kids Show.
11: Mic test, check. Mic 1, 2, 3. All goods na ang mic levels natin for today. TJ, Cephas, Angel, handa na ba kayo? 2 minutes na lang, mag-on air na tayo.
12: Rick! Nakakabit na po yung headphones ko. Ready na po ako!
13: Ako rin, Rich. Pero, sandali lang. Ate Michelle, naisip ko lang habang naglalakad tayo pumasok sa radio station kanina. Di ba sabi sa studio schedule natin, linggo-linggo tayo papasok dito para sa Okido Show?
14: Oo, TJ. Bawat linggo, nandito tayo para magbahagi ng salita ng Diyos. Bakit mo na itanong?
13: Kasi, naisip ko po, minsan kapag maulan o kaya kapag gusto ko maglaro na lang sa bahay, medyo nakakatamad pumasok. Pero tuwing naalala ko na marami tayong listeners at nag-aabang, pupunta pa rin ako. Ano po ba ang tawag sa ganun?
15: Hindi po ba faithfulness o ang pagiging matapat? Ang pagpupatuloy sa paggawa ng mabuti at tamang bagay kahit minsan mahirap o nakakatamad.
14: Ayan, perfectly said. Angel, ituloy natin to kids kasi...
11: Standby? 5, 4, 3, 2, 1.
14: Magandang araw, Okido. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat saan man kayo nakatutok ngayon sa inyong mga radyo. Ako ang inyong Ate Michelle, kasama ang ating paboritong Radio Barkada.
12: Hello! Cephas here!
15: Ako po si Angel!
11: Ako naman si Rich!
13: At ako si TJ! Welcome sa ating paboritong tambayan sa Himpapawid!
7: Okido, the 414 Kid Show!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZS Radio TV at ng World Vision.
11: Kami po ay napapakinggan sa 702 DZS AM Band at sa 1233 DZMR Isabela. You may also follow our Facebook page where we do online streaming.
15: Kamusta po sa ating mga kiddos dyan sa Kabicolan na nakikinig sa atin through Care 104.3?
12: Magtawag na ng mga kalaro, kapatid, pinsan, barkada at pamilya at samahan kami sa isang makabuluhang programa.
11: Sa ating pangkalahatang tema ngayong buwan na Liwanag ni Jesus sa Araw-Araw, ang ating episode title for today ay kaibigan ni Jesus habang buhay.
14: Ating tatalakayin ang kahalagahan ng faithfulness o pagiging matapat na tagasunod at kaibigan ni Jesus sa araw-araw. Nung tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad o disciples, hindi lang sila sumunod ng isang araw. Naging tapat at naging kaibigan sila ni Jesus habang buhay.
15: Buksan natin ang ating Biblia sa Ebanghelyo ni Mateo at Marcos, kung saan mababasa natin ang kwento nung simula ni Jesus ang kanyang ministry sa lupa.
11: Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid na mangingisda, sina Pedro at Andres, naghahagis ng lambat sa dagat.
14: Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao." At alam niyo ba kung ano ang ginawa nila? Agad-agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus.
12: Sumunod din po sina Santiago at Juan.
13: Tama ka, Cephas. Iniwan din ni Santiago at Juan ang kanilang bangka at ang kanilang ama para sumunod kay Jesus. Tinawag ni Jesus ang 12 alagad para maging kanyang mga pinakamalapit na kaibigan at kasama sa pagpapalaganap ng magandang balita.
11: At ang pinakamagandang bahagi dito, hindi lang sila sumunod nung masaya ang panahon. Nung may mga pagsubok, nung may mga nagagalit kay Jesus, nananatili silang matapat at naglingkod hanggang sa dulo. Naging kaibigan sila ni Jesus habang buhay.
15: Napakagandang ehemplo ng faithfulness. Hindi lang ito pagsunod sa umpisa, kundi ang patuloy na paglakad kasama si Jesus araw-araw.
13: Isip ko po, Ate Michelle, sa ating panahon ngayon, paano natin mapapakita na tayo ay matapat na kaibigan ni Jesus?
14: Good question, TJ. Sa pamamagitan ng patuloy na pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, pagsunod sa magulang at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa, hindi lang kapag trip natin, kundi sa lahat ng pagkakataon.
7: Amen!
11: At dahil gusto nating maging tapat na tagasunod ni Jesus, dapat ay baon natin ang kanyang salita saan man tayo magpunta. Oras na para sa ating memory verse.
13: Ating buksan ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 5 verse 14. Angel, pakirecite mo sa ating mga listeners.
15: Ito ang sinasabi sa Mateo chapter 5 verse 14. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Mateo chapter 5 verse 14.
11: Mabilis at madaling tandaan, 'di ba? Para sa ating listeners sa bahay o sa biyahe, sabay-sabay natin itong ulitin sa ating radio chant.
7: Kayo ang ilaw ng sanlibutan.
11: Mateo chapter 5 verse 14.
12: Ate Michelle, kapag matapat po ba tayong sumunod kay Jesus, nagiging ilaw po tayo?
14: Correct ka dyan, Cephas. Kapag tayo ay nananatiling tapat na kaibigan ni Jesus sa ating salita at gawa, ang buhay natin ay nagiging maliwanag na ilaw na nakikita ng ibang tao para purihin ang Diyos.
13: Kaya naman mga kiddos, challenge sa ating kabataan kung paano natin mapapakita ang liwanag na yan sa ating pang-araw-araw na buhay.
7: Amen!
16: Tawanan, biruan, joke-joke lang, just kidding!
13: Ano ang mainit na tanim?
15: Ano po?
13: Eddie, plancha!
16: Just kidding!
11: Ano ang tawag sa matalinong babaeng manok?
13: Ano daw?
11: Eddie, hen, yo!
16: Just kidding!
14: Ano ang tawag sa langka na mag-isa?
12: Ano po?
14: Eddie, langkasama.
16: Just kidding!
12: If you have jokes, share nyo na sa amin.
15: Post in our comments, kiddo.

0: na nakikinig sa kanilang mga radyo, heto ang ating challenge questions para sa inyo ngayon.
1: Unang tanong, paano mo maipapakita ang faithfulness o pagiging matapat na kaibigan ni Jesus kapag tinatamad kang magdasal o magbasa ng Biblia?
0: Ikalawang tanong, anong isang simpleng bagay na pwede mong gawin araw-araw sa bahay para maiparamdam mo sa pamilya mo na ikaw ay matapat na tagasunod ni Jesus?
1: Bibigyan namin kayo ng ilang segundo para makapag-isip. Time's up! Pakinggan muna natin ng mabilis ang sagot ng ating Radyo Barkada.
2: Ako po! Maipapakita ko ang faithfulness sa pamamagitan ng paglalaan ng 5 minuto bago matulog gabi-gabi para magpasalamat at magdasal kay Jesus kahit pagod ako.
0: Ako naman, mapapakita ko ang pagiging matapat sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawaing bahay araw-araw nang hindi na kailangan pa ulit-ulit na inuutosan ni nanay.
3: Ako po! Magiging matapat ako sa pagdalo sa Sunday School linggo-linggo!
1: Napakagandang idea. Kayo naman mga listeners na nakikinig sa inyong mga radyo, ano ang naisip ninyong gagawin ngayong araw? Isulat mo yan sa papel o sabihin sa kasama mo sa bahay para magawa mo agad mamaya.
3: Tandaan! We can be a faithful friend of Jesus!
4: Amen!
5: Dagdag kaalaman sa Batang Kaisipan dito sa Trivia Time!
3: Ate Rich, ano nga ba ang ibig sabihin ng disciple or disipulo?
6: Good question! Alam nyo ba na salitang disipulo o disciple ay nangangahulugang estudyante o learner? Ibig sabihin, ang pagiging alagad ni Jesus ay ang patuloy na pag-aaral at pagkatuto sa kanyang mga turo araw-araw.
2: Ako rin po, may gusto i-share na interesting fact. Alam niyo po ba na sina Pedro at Andres ay mga mangingisda bago sila tinawag ni Jesus?
0: Tama ka dyan. At dagdag pa sa ating trivia para sa ating listeners sa radyo, 4 sa 12 alagad ni Jesus, sina Pedro, Andres, Santiago at Juan ay mga mangingisda sa lawa ng Galilea. Nang tawagin sila ni Jesus, iniwan nila ang kanilang mga lambat para maging mangingisda ng mga tao.
7: Amazing!
6: At para sa ating huling trivia, alam nyo ba na ang meerkat o mangingisda sa panahon ni Jesus ay nangangailangan ng matinding tiyaga at faithfulness? Minsan, buong gabi silang nag-aabang ng walang huli, pero hindi sila sumusuko. Katulad niyon, tinawag tayo ni Jesus na maging matapat sa kanya kahit may mga panahon na mahirap.
1: Napakagagandang kaalaman. Kaya mga bata, saan man tayo naroroon, manatili tayong matapat na kaibigan ni Jesus.
5: Kwentong may aral, kwentong inaabangan. Ito ang Kwento Kit.

0: Riza, ano ginagawa mo dyan sa ilalim ng mesa?
1: Ah, Joel, ikaw pala. May pinagtataguan lang ako.
0: Naglalaro ka ng taguan? Sino kalaro mo?
1: Huwag kang maingay. Baka makita ko ni Jessa.
0: Bakit nagtataguan kayo ni Jessa?
1: Basta, nagtatago lang ako kay Jessa. Hay nako, makaalis na nga dito. Baka makita pa ako ni Jessa.
2: Oh, Raisa, nandyan ka lang pala. Bakit nasa ilalim ka ng mesa?
1: Eh kasi, nahulog ang ballpen ko. Sige, dyan na kayo at may pupuntahan pa ako.
2: Sandali, Raisa. Wait for me.
1: Sorry, Jessa. I have to go ahead of you.
2: Uy, Raisa, hintay mo naman ako.
0: Kanina nagkataguan. Ngayon naman yung naghahabulan.
3: Hey, Joel. Bakit mukhang nagtataka yata dyan?
0: Hi, Mandy. Napansin mo ba si Raisa at Jessa? Parang kakaibang kinakulis nila ngayon.
3: Oo nga. Parang iniiwasan ni Raisa si Jessa.
0: Bakit kaya?
3: Eh kasi naman, si Jessa gusto laging nakasunod kay Raisa. Kahit saan magpunta si Raisa, ay gusto ni Jessa ay kasama siya. Tapos, nagagalit siya kapag may ibang kasama si Raisa.
0: Ang gusto ba niya ay siya lang ang kaibigan ni Raisa?
3: Oo.

0: Bakit?
1: Hindi ko rin alam eh. Kasi dati, kasama ni Ryza si Shana. Tapos, dumating din ako at nagkwentuhan kaming tatlo. Bigla na lang nagalit si Jessa at hinila niya si Ryza para mailayo sa amin si Shana.
0: Ganun? May pagka-possessive pala si Jessa.
1: Palagay ko ay nasasakal na si Ryza sa pagiging possessive ni Jessa. Gusto niya kapag kaibigan niya ay siya lang ang dapat na kaibigan.
0: Kung ako rin ang nasa kalagayan ni Ryza, ganun din ang gagawin ko.
1: Kaya lang, kawawa naman si Jessa. Wala na siyang kaibigan.
0: Jessa, umiiyak ka ba?
2: hindi ba obvious na umiiyak ako?
1: Eh, bakit ka naman umiiyak?
2: Si Ryza kasi, ayaw na akong maging kaibigan. Lagi na niya akong iniiwasan.
0: Napansin nga rin namin ni Mandy na super iwas sa'yo si Ryza.
1: Alam mo ba kung bakit?
2: Hindi, nagtataka nga ako eh. Kasi lagi ko naman siyang binibigyan ng mga regalo, ng pagkain at kung ano-ano pa. Bakit ayaw na niya akong maging kaibigan?
1: Alam mo ba kung bakit?
2: Eh bakit?
1: Super possessive ka kasi sa kanya. Ang gusto mo ay ikaw lang ang kaibigan niya. Ayaw mo naman iba pa siyang kaibigan.
2: Eh kasi natatakot ako na mawala siya. Baka mamaya iwanan niya rin ako. Katulad ng mga dati kong naging kaibigan. Nakakita kasi sila ng ibang kaibigan kaya iniwan na nila ako.
0: Alam mo, Jessa, para hindi ka mawala ng kaibigan, dapat ay maging mabuting kaibigan ka muna sa kanila. Ang ginagawa mo kasi ay nakakasakal ka sa kanila.
2: Paano nakakasakal?
0: Hayaan mo mag-enjoy freely ang mga kaibigan mo na makakasama din ng ibang mga kaibigan nila.
1: Mas maganda kung makipagkaibigan ka rin sa iba nilang kaibigan. Katulad ni Ryza. Kung may ibang mga kaibigan si Ryza, hayaan mo siya maging masaya na kasama sila. At ikaw, pwede ka rin makipagkaibigan sa kanila.
0: Kapag ganun ang ginagawa mo, magiging mas marami kang kaibigan.
2: Ganoon ba? Pero kung hindi nila ako papansinin at si Ryza lang ang pansinin nila?
1: Huwag mo muna kasing isipin ang ganoon. Nag-o-overthink ka kasi.
0: At alam mo ba, mas maganda kung makikilala mo ang isang kaibigan na hindi ka iiwan kailanman.
2: Ha? Sino naman yun?
0: Ang ating kaibigan na kailanman ay hindi tayo iiwan o pababayaan man ay walang iba kung hindi si Lord Jesus.
2: Si Lord Jesus?
0: Oo, siya na nga.
2: Paano mangyayari yun? Hindi ba't umalis na siya at nagpunta na sa langit?
1: Pumunta na nga siya sa langit, pero hindi ba't siya ay Diyos? At ang Diyos ay omnipresent.
2: Anong omnipresent?
0: Ang ibig sabihin ng omnipresent, siya ay nasa lahat ng lugar. Isa sa kapangyarihan ng Diyos ay ang pagiging nasa lahat ng lugar niya. He is everywhere.
1: Kaya nga siya ang forever friend natin. Hindi niya tayo kailanman iiwanan.
2: Talaga? May forever friend ako kay Jesus?
0: Oo. You can always count on Him. Basta, mag-trust ka lang sa Kanya.
2: Paano ko siya magiging forever friend?
1: Una, piliin mo si Lord Jesus na maging savior mo. Believe in Him at wala ka ng ibang ituturing na savior, kundi siya lang.
2: Siya lang ang savior ko?
0: Oo, siya lang talaga. No other savior except Jesus.
1: Tapos, acknowledge that you are a sinner. Kaya nga kailangan mo ng savior. Repent of your sins and ask Jesus to come into your life.
2: Ganoon lang?
0: Then, make Him the Lord of your life. Ibig sabihin, susunod ka sa Kanya. Gagawin mo na ang mga gusto niyang gawin mo.
2: Kaya ko bang sumunod sa Kanya? Parang mahirap yata ang sumunod sa Kanya.
1: Oo nga, mukhang mahirap sumunod kay Jesus. Ang mga disciples niya noon ay nahirapan na sumunod sa Kanya.
0: Tama. Mahirap nang sumunod kay Lord Jesus. Pero may ibinibigay siya ng mga katulong ng mga alagad niya, di ba?
1: Oo nga. may tumulong sa mga disciples ni Jesus para maging faithful followers ni Lord Jesus.
2: Sino?
0: The Holy Spirit. Hindi ba sinabi niya sa Acts 1 verse 8 ang ganito, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth."
1: Kaya nga ang mga natatakot na mga disciples ni Lord Jesus ay naging courageous nang dumating ang banal na Espiritu sa kanilang noong araw ng Pentecost.
0: Yung mga disciples niya na dating may hina at madalas nagkatalo noon kung sino ang greatest sa kanila ay naging mga mababait at brave servants ni Jesus. Kaya kahit na sila ay persecuted o nahihirapan noon, ay tuloy pa rin sila naglilingkod kay God.
1: And they remain faithful to God unto the end.
2: So kung ganoon pala, kaya ko maging faithful follower of Jesus. Siya na talaga ang friend ko forever.
0: That's right!
2: Hi Raisa! Kamusta ka na?
3: Hi Jessa! You're looking good. Hindi ka na yung dating parang laging takot. At hindi ka na rin sunod ng sunod sa akin.
2: Oo nga. Sorry ha, sa mga ginawa kong mali sa'yo noon. Hindi na ako ang dating Jessa na insecure at possessive kasi na-meet ko na ang forever ko.
3: May forever ka na?
2: Oo, may bago na akong friend. At siya ang forever ko. Hindi na ako natatakot na iiwan ako ng friends ko.
3: Sino naman siya?
2: Siya, si Lord Jesus. Siya ang aking forever friend. Gusto mo ba siya maging forever friend din?
3: Aba, oo naman. Gusto ko siyang maging forever friend din.
2: Kung may time ka ngayon, pag-usapan natin siya doon sa school canteen habang kumakain tayo ng lunch.
3: Game ako dyan. Looks cool.
2: Tara, let's talk about Jesus, our forever friend.

0: Okidos, nais namin gawing best day ever ang araw ng mga Okido birthday celebrants.
1: Shout out at happy birthday sa lahat ng ating faithful listeners na nagdiriwang at magdidiwang ng kaarawan ngayong linggo.
2: Happy birthday po sa inyo! God bless you!
0: Kung merong nagse-celebrate ng anniversary at special occasions, shout out din sa inyo!
3: Ang prayer namin para sa inyo ngayong bagong taon ng inyong buhay ay maging masagana kayo sa kalusugan, kagalakan, at karunungan mula sa Diyos.
4: Samahan niyo kami sa isang maikling panalangin before we close today's program. Panginoong Jesus, ipinapanalangin po namin na punuin niyo ng inyong pagmamahal, kagalakan, at masaganang pagpapala ang buhay ng aming mga birthday celebrant sa panibagong taon na ito. Turuan niyo po ang bawat batang nakikinig ngayon na maging matapat ninyong kaibigan at maging maliwanag na ilaw sa sanlibutan araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
2: Amen!
4: And that wraps up another amazing episode of Okido. Maraming salamat sa ating mga loyal listeners saan man sa Pilipinas.
1: Bago kami magpaalam sa airwaves, we want to appreciate ang lahat ng mga tumulong upang mahihatid ang episode natin today sa inyong mga radyo.
0: Thank you po sa ating program partners, 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company, 702 DZAS Radio TV, at World Vision.
2: Thank you din po kay Tita Tini Tadeo Castillo at sa buong World Vision team para sa ating napakagandang aralin at kwento ngayon araw.
3: Shoutout din sa aming mga masisipag na production, technical, and creative team for keeping our broadcast crystal clear.
1: Maraming salamat po kay Tito Marvelous Maloy Solambides at your favorite ganda, Dashing Kuya Puyatos, Edward Baloha, Mami Wonderful Wing Lazo, Kuya Kileji the Foggy, at your faithful Fetty, at Mami Lovely Leia Murada.
4: Mga kiddos, bago tayo maghiwa-hiwalay, ano ulit ang gagawin natin ngayong linggo?
1: Magiging matapat na kaibigan ni si Jesus.
0: At magiging ilaw sa sanlibutan.
5: Amen!
1: Ito po si TG Tagorda.
0: Ako naman po si Angel Faltado.
2: Sepasa Almasco here.
3: Rich Gabriel po.
4: At ako naman ang inyong favorite ate on the air, Ate Michelle Tolentino. Magkita-kita ulit tayo lang sa paborito ninyong
6: Okido, the 414 Kids Show.

0: para sa inyong feedback at requests sa Okido, the 414 Kids Show, magpadala ng mensahe sa okido414@yahoo.com o ilike ang Facebook account na okido414 at magpost ng inyong mensahe. Maaari ka ding mag-text sa 0908-949-8645. Ang programang Okido, the 414 Kids Show, ay hatid sa inyo ng 414 Pilipinas, Far East Broadcasting Company at 702 DZAS, your kid-friendly station.
1: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid nga bulig sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan, makabati.

Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: nagbabalik muli Family Matters dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At magandang araw na makasama namin kayo muli dito sa station po natin. Tayo isang AM station ng Far East Broadcasting Company of the Philippines at tayo po ay kasapi sa kapisana ng broadcaster ng Pilipinas. Kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share na po ang ating episode for today. Parang timely ito again, no? Lagi naman tayong timely eh. So again, kung kayo po ay nasa Facebook Live po natin, paki-like and share po. Or di po kaya, kung hindi pa po ninyo na-download ang ating official app po sa inyong mga mobile phones, ay maaari nyo po itong gawin para kahit nasaan po kayo ay mapapakinggan nyo po ang iba-ibang session po ng FEBC Philippines through the mobile app po natin. Punta lang po kayo sa ating Google Play App Store at Apple App Store para po ma-download po ninyo yan sa inyong mga mobile phones. Kaya kahit nagbabiyahe po kayo, nagko-commute kayo, ay mapapakinggan nyo po ang ating mga iba't ibang isasyon po ng FEBC Philippines. Ano po? And kung kayo po ay nasa YouTube channel din po natin, ay paki-like and subscribe naman din po ang ating episode for today. Po sa inyo, Ate Isa Tika.
1: Maso James Tika po. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngunit, alam mo, lalo sa Pilipinas, no, at one time, sad, na hindi na gano'n ang Pilipinas ngayon. Sad. Ang tawag sa atin noon ay the most literate country in Asia. No? Malungkot yung current decline and direction ng ating education dito sa Pilipinas. And parang, I don't know, parang feeling ko minsan window dressing. No? Pangitang tao lang yung nangyayari sa mga improvements natin. Pero the pressure ay nasa mga kabataan when it comes to performance in the academic world. To the point where ang magulang nagbibigay ng undue pressure sa kanilang mga anak. Na again, babalik tayo sa pinag-usapan natin a few weeks ago ng shame culture. No? So para lumalabas minsan, proud lang tayo sa mga anak natin pag tumatay sa entablado, ganon. Pero pag pinag tayo sa office, hindi. Pero naintindihan ko naman yon. Pero in due course, nagtuturo tayo ng sa maling paraan ng ating mga anak when we are not careful. So pag-uusapan po natin yan today. No?
0: Pero ano, alam mo, tama ka, no? Pagdating po sa ating kultura. Tsaka kasi sa atin, mga Filipinos, I'm not sure if it's true sa other Asian countries.
1: Pero, oo, totoo din. Lots of Asian countries.
0: No, ang what I want to say is yung ano, yung halaga ng education.
1: Right, right. No? At saka talaga yung not just valuing education, but you put a self-value on your education.
0: Right.
1: Uh-huh. Doon mo inilalagay yung inilalagak yung pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Mm-hmm. And I understand, mga magulang, I mean, naisip ko si ano, si Kuya Ronnie, no? Na ang pinakadakilang cotton candy and ice cream vendor sa buong Pilipinas. Na for 30 years of cotton candy and ice cream, ay napagtapos niya ang kanyang mga anak. Naintindihan ko po yun. Recently, may nabasa akong article naman sa yung bata, yung tatay niya is a vendor. Okay. Every morning, part nung binibenta ang tatay niya ano, pagkain, ginagawa niyang baon sa kanya. Tapos abogado na yung anak niya, pumasa sa school.
0: Nabasa ko nga yan.
1: A few weeks ago, lumabas yan. I understand being proud, you know, about being able na maigapang mo nga, ika nga, ang iyong mga anak sa pagtatapos. Magkaiba po yun sa pagbibigay ng intrinsic o pangloob na pagpapahalaga sa pagkatao ng ating mga anak base sa kanilang natapos na academic degrees.
0: No? Which is ano, no, sad kasi yung negative side of it, yung nagiging resulta recently, I don't know kung how true or how accurate, no? Pero madami po tayong mga naririnig about kids na who are suffering from mental health issues because of yung kanilang identity ay hinahanap na nila dun sa achievement nila pagdating sa education.
1: Oo.
0: And then, may mga nakikita ka na narinig kang stories about going to the extremes.
1: Right, self-harm.
0: Of self-harm. Even taking their own lives because of disappointment.
1: I remember, meron tayong isang kaibigan na yung anak niya nasa science, nag-aaral sa science. Mahirap pumasok sa mga science schools, no? Tapos yung lobas yung grade ng anak niya, nagkaroon natin ng dalawang parang 89 o 88, pero lahat nasa 90s. Depressed yung bata.
0: Yeah.
1: Sabi ng tatay, "Bilang anak, matuwa ka dyan. Ako ay hindi umabot ng ganyan." Grade ko eh. Hindi ba kasi nga yung unintentionally, maraming magulang, yun na i-co-convey natin sa ating mga anak na you have greater value when you accomplish more. And I understand motivation. We want to motivate our children. Pero hindi dapat ito nagiging basihan ng pagmamahal natin sa kanila o ano man. And although wala nga amin atang magulang nagsasabi na no, mas mahalaga ang aking anak pagka sila ay mataas ang grade. Pero talagang lumalabas talaga at nananaig yung ganong katuruan. Hindi tayo maingat. Yan. Kaya mabigat po yan, mabigat.
0: Oh. Kaya ang topic po natin for today, no, sabi po dito is your child's grades don't matter. What to do when your child is failing? So, halimbawa, dumating na nga tayo dun sa point na yun, ano, na yung mga anak po natin or meron tayong anak who is not doing well. I think minsan nga, even sa atin, ano, having multiple children, madami, we really try our best na, you know, hindi pinapahalagahan yung anak na mas magaganda ang mga grades or mas madaming awards. At the same time din, minsan ang hirap balansihin kasi gusto mo rin naman i-recognize yung effort. Pero that's not to say na yung mas mataas ang grade, mas may effort kesa dun
1: sa... Right. Kasi for all you know, baka yung mas mababa yung grade talagang siya yung buhos talaga. Alala ko tuloy yung kwento natin, kinakwento natin sa mga anak natin. May isa kaming anak, ito isa, talagang palaaral na at talagang siya po ay nagmahal sa nanay niya. No. Palaaral na at ano pa, eh pakitaan ng card. Pakitaan ng card. Ma, eh ang nauna nagpakita isa. Yung isa naman, okay naman siya estudyante, hindi naman siya bagsak, hindi naman siya ano. Pero iba yung talaga yung isa. Eh di nagpapasikat, ma, tinan mo naman to, may line of nine ako, may ganito ako, sumingit ngayon itong isa. Ma, ako din sabi niyo, teka lang! Teka lang! Ako pa eh, huwag ikaw, kasi parang nangyari, matatampunan yung mga grades ko na grades mo. Sa'yo, no? Sa'yo normal yan eh, di ba? And we laughed about it, tinawanan po namin yung sitwasyon. Pero sometimes, nagiging ganun ng seryoso, yung pagtingin ng mga tao, ng bata, sa kanilang sarili, yung kanilang self-value pagdating po sa part na ito.
0: Yeah. So, yun po ang magiging topic po natin for today. So, punta na po tayo sa ating Bible reading. Basahin ko po ang Tagalog version po ng ating verse for today na matatagpuan po sa Aklat ng Galacia, ang 5th chapter po and verses 22 to 23. Very, very familiar po na passage po. Basahin ko po sa Tagalog version. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito.
1: Yeah. Sabi na po sa Galatians 5:22-23, in the NLT it says, "But the fruit of the Spirit is love." Unang-una po yan, first mention. First, love, joy, peace. Now, forbearance or patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Sabi, against such things there is no law. Napaisip ka ba, bakit sinabi ni Apostle Paul na itong mga bagay na ito ay walang ano batas? Kasi po, itong mga Galatians ay... sila po ay although Christians na sila, no, ang ginagawa nila ay nagdadagdag sila ng mga customs, practices, religious culture, traditions in the hopes of thinking na pag dinagdag ko to sa aking paglalakad buhay Kristiyano, ay mas magiging kaaya-aya po ako sa Panginoon.
0: Mm.
1: No. So anong nangyari, naging sobrang obsessed sila sa masunod ba yung mga patterns na kanilang naisip, no?
0: Mm-hmm.
1: Na yun na lang ang kanilang ano, iniisip parate. Na naapektuhan yung kanilang asal na pagiging Kristiyano, yun tama.
0: Mm.
1: Yun yung situation na nandoon sila. And so Apostle Paul wrote, ang tawag po dito part ng what is called the Galatian heresy.
0: Mm-hmm.
1: No? Kasi parang masyadong naging ano, outward or works obsessed yung mga church from Galatia. And sabi ni Paul, ang tunay na fruit ng spirit, napansin mo walang intelligence.
0: Hmm.
1: Ba? Walang hard work. Muntalang walang masama na magtrabaho.
0: Hmm.
1: Walang maging industriousness or studious or ano. Ang sinabi, ang unang-unang fruit ay love and then joy and peace. Ibig sabihin, ang ibinibigay po, sabi, ang bunga ng espiritu, ha, ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan at katapatan. No? Kahinangunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Ibig sabihin, ito po ay natural fruit of the Spirit.
0: Mm-hmm.
1: It's not something that you are able to do on your own. Kasi sobrang performance-oriented yung mga Church of Galatia.
0: Mm-hmm.
1: Dapat gawin ko to. Mas mahal ako ni Lord pag ginawa ko to. Mas love ako ni Lord pag ginawa ko ito, ginawa ko ito. Ang sinasabi ni Paul ay, imposible na magbunga ang buhay mo ng pag-ibig, ang ganda eh, oh, ha? Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinangunan, pagpipigil sa sarili. Imposible daw na ito po ay bunga ng banal na espiritu. Na habang tayo ay sumusuko sa banal na espiritu, it's not something that we mandate on our own.
0: Mm-hmm.
1: No? Para magkaroon tayo ng extra pogi points kay Lord. Kung hindi, ito po ay binibigay ng Panginoon sa atin, walang batas. Kailangan maging loving ka.
0: Mm-hmm.
1: Dati meron tayong member na yumao ang kanilang magulang, no? May lumapit sa kanila, huwag ka umiyak.
0: Yeah.
1: Diba? Uh-huh. Christian na tayo ngayon.
0: Dapat masaya ka kasi sa
1: dapat
0: Panginoon
1: masaya
0: siya.
1: Ka. Pwede ba naman yun, yehey, namatay yung nanay ko. Hindi naman tayo ganun, diba?
0: Mm-mm.
1: Pero, hindi pwede ihinug sa pilit yung pagtsatsaga, kahinangunan. Ito daw po ay bunga ng espiritu. So in other words, pagka po tayo ay nagpakita ng tunay na pag-ibig, tunay na kapayapaan, tunay na kaligayahan, kagalakan, hindi po sa atin galing ito.
0: Mm-mm.
1: We cannot mandate this on our own.
0: Mm-mm.
1: Neither can we demand it sa ating pamilya o sa ating mga anak or even ourselves. Hindi po siya batas.
0: Mm-mm.
1: Imposible ang batas ng pag-ibig. Mm-mm. In fact, kontrahan yun eh. So, sa iyong batas, kailangan meron kang compliance, meron kang susundin.
0: Mm-mm.
1: Pag sinunod mo to, magkakaroon ng ganito.
0: Mm-mm.
1: Eto hindi, iba usapan.
0: Mm-mm.
1: It has to be a fruit of the Spirit.
0: Mm-mm.
1: Right.
0: Pero I'm going back dun sa ano no, sa topic natin. Ang hirap kasi tinatry kong balansehin bilang magulang.
1: Right.
0: And also bilang teacher din.
1: Mm.
0: Okay? Minsan struggle ako diyan kasi let's say, syempre ako, I put a lot of pressure and responsibility
1: right.
0: sa sarili ko bilang teacher. Pag ako'y nagtuturo at hindi naging maganda yung result ng assessment, talagang binabalik ko sa akin.
1: Oo, like, baka I will say, mali yung pagkakaturo ko.
0: Bakit hindi nila naintindihan? Diba? Bakit hindi nila naintindihan? So, you try to make corrections para dumating ka sa puntos na kung saan ay makikita mong naging effective yung teaching mo.
1: Right.
0: Na gets nila yung lesson na tinuturo mo.
1: Right.
0: To the point na minsan na ko-question yung pamamaraan ko kasi hindi daw natututo yung mga bata din na ng resilience.
1: Kumbaga, drive. Oh.
0: Drive, right. Na ay pinagbigyan mo the first time, inulit mo. Dapat nung umpisa pa lang kung pangit ang grades nila, yan ang deserve nila. Yan
1: nilagpak
0: ang,
1: mo na kagad.
0: Oo, oh. Ibagsak mo
1: na kagad.
0: In fact,
1: that comes from the old school, di ba?
0: Oo. So, kaya tuloy minsan, ang nasasabi po nila, yung mga kabataan daw ay lumalaki, tumatanda, nang hindi sila talaga natututong lumaban.
1: Right.
0: Kasi ikaw yung
1: walang
0: nag-adjust.
1: Walang drive for accomplishment.
0: Oo, ikaw yung nag-adjust ng nag-adjust for
1: right.
0: them.
1: Right.
0: So ang hirap. I mean,
1: I remember nung nasa law school ako, no. Unang upo nung professor ko, si Judge, una upo niya, sabi niya, "If ever there is a student in this class that will get a 1.5 and deserve it, it's time for me to retire."
0: Oh, di ba?
1: That was our thing, you know. How do you feel about your grade? If pangit, did you do your best?
0: Mm-mm.
1: If you did your best, that's good enough for us.
0: Mm-mm.
1: Do you want to do better? Adi kuha tayong tutor para mag-ano. Tutor tayo para ano, mas mapabuti yung grades mo. Pero walang pressure to perform.
0: Naisip ko tuloy yung mga magulang ko how they were with me, no? Kasi ay hindi ko rin nare-recall eh. Hindi ko nare-recall na pressure nila ako to always be on top of the class. In fact, there was merong dalawang taon na hindi ako yung naging top, no? And they never said anything about it. Hindi nila sinabi, "Oh, bakit second ka na lang ngayon?"
1: Oh.
0: Okay? Pero ay yung pressure was on myself. But I think kahit na wala silang sinasabi sa akin verbally,
1: you put the pressure on yourself.
0: I put the pressure on myself. Uh-oh. Pero I also know na parang mas favored ako.
1: Mm-mm.
0: Maaring hindi nila verbally sinabi.
1: Pero ganun ang dating.
0: Pero ganun ang dating. Uh-huh. Kaya lagi nila akong niloko na ako daw yung favorite, di ba? O di kaya teacher's pet pagdating sa school.
1: Kasi po meron siyang estatwa doon sa eskwelahan nila. Ginawan siya ng estatwa.
0: So, syempre, gusto ko yung feeling of being favored.
1: Right,
0: and
1: right.
0: I felt na yung favor was coming dahil lagi akong magaling, dahil lagi akong top, lagi ako yung lagi ako yung may accomplishment na maganda. So kahit na hindi nila sa akin verbally sinasabi or hindi nila ako pinapressure, nakikita ko.
1: Mm-mm.
0: Nakikita ko na favored ako. Kaya tuloy, yun ang gusto ko ipagpatuloy. So yun yung ginagawa ko. But let's go ahead and punta po tayo dun sa intro pa lang tayo. No? Introduction
1: pero,
0: po tayo.
1: Baka kalimutan ko, I remember just a few weeks ago,
0: May
1: isa akong kaibigan na yung anak niya, merong gustong isang bagay. No?
0: Okay.
1: Parang collectible na nagko-collect kasi ng mga superhero yung bata.
0: Mm-mm.
1: Na yung mga comics na collectible. Ngayon, nagpunta siya sa isang tindahan. Tapos, yung bata nag-ipon.
0: Okay.
1: Nag-ipon siya. Tapos yung inipon niya, nung bibilihin niya yung isang particular na collectible na, hindi ba sa comics yung mga kapal to eh. No? Kulang yung pera niya.
0: Okay.
1: Kulang.
0: Mm.
1: No? Sabi ng tatay, tuwan-tuwa siya na ganon. Pero, sabi niya, at the same time, ay kulang nga yung pera.
0: Mm-mm.
1: So, sabi ng tatay ay, lahat ng competition na sinalihan mo, itong taon na to, puro ka bronze.
0: Okay.
1: Sa academic competition. Sabi niya, in the idea of motivating yung kanyang anak, sabi niya, mag number one ka, ako bibili niyan para sa'yo.
0: Okay.
1: Okay. Lumipas ang panahon, nag-competition, sabi ng bata, tuwan-tuwa, "Tay, you know, dad, may utang ka sa akin, kailangan bilihan mo na ako nito." So, tuwan-tuwa siya, binilihan niya anak niya. Tanong, tama ba yun, mali?
0: Wow.
1: Madalas yan, yun ang kalakaran ngayon eh.
0: Hindi
1: of
0: ko
1: course,
0: sasag-
1: you want to motivate your child to do better, right?
0: Hindi ko sasagutin kung tama or mali. Pero kung tatanungin mo kung yun ba ang gagawin ko, hindi.
1: Ako din hindi.
0: Hindi ko gagawin.
1: Kasi sa akin, the mere fact na yung anak mo nag-ipon para makakuha ng ganun, di ba? I would probably say, kung masyadong malayo yung ipon niya sa gusto niya, ipon ka pa.
0: Mm-mm.
1: Pero hindi ko gagawing reward na parati ka na ng third place. Mag number one ka, bibiling ko sa iyo yan.
0: Mm-mm.
1: Kasi ang naiko-convey mo ay hindi magsipag sa pag-aaral, kundi valuable ka lang, you deserve a reward kapag ka, number one ka.
0: Alam mo,
1: ang sakit nun. Grade 4 lang yung bata.
0: Oh my.
1: Diba?
0: Pero alam mo, ngayong matanda na ako, I mean, you know, age reveal po tayo. I'm 55. And at 55, nung ako ngayon ay nasa another institution po ngayon, ano, institution that had hired me to start a program. Grabe! Bumabaha ang mga diploma ng mga taong kasama ko, na suddenly parang feeling ko lahat ng mga nagawa ko, na accomplish ko academically, wala, sisiw lang. As in, talagang sabi nga ni Papa, di ba, ang talento, dalawa-singko. Yun talagang ramdam na ramdam ko where I am at now. Kasi right, talagang even the title that I have compared to the titles of the other professors there, grabe, as in talagang...
1: Patong-patong.
0: Patong-patong yung kanila.
1: Buti na lang higit na mas maganda ka sa kanila at mas may common sense at mas matalino. Tapos ang gwapo pa ng asawa mo.
0: Hindi, pero yun nga eh. If I base my identity value, and value doon sa accomplishments ko...
1: Naku po.
0: Wow.
1: Wala na.
0: Wala po
1: akong, ka na.
0: Wala po akong sinabi compared sa ano. But I know my calling. I know my position. I know why I'm there.
1: And I know why, you know why God put you there.
0: I know why God put me there. So hindi ko po ipinanghahawakan yung mga titles ko.
1: Tama ka. Even in ministry, malungkot, no? Even in ministry, I see many pastors, ministers who are so obsessed with titles. And connections, and connect, titles, offices, board member, whatever, and mapapaisip ka kung minsan eh, ito ba kalooban pa ng Panginoon ang pinilit mo? Diba?
0: Right.
1: Kasi baka mamaya inaapektuhan naman ito yung totoong calling mo sa Panginoon. And the same thing with you. Ang calling ng Panginoon, lagay ka sa institution na yon in order for you to be able to be a light in that institution, not to compete for positions in the institution. But yet, in our society today, bata pa lang, si anak ng kaibigan ko, grade 4. Pratika na lang bronze. No, subukan mo mag number one, bibigyan kita ng reward. So proud na proud yung bata, you know. So yes, proud ka dahil nag-accomplish yung bata, pero in reality, ano na ituro mo sa bata? Ano na ituro mo ay marireward lang kita ng higit at lubos pa sa inipon mo kapag ka nag number one ka.
0: Pero grabe ang pressure, ah.
1: Oo naman.
0: Itong edad ko na to, sa edad ko na to, minsan na may tendency ako to compare, like lalo na sa salary grade, no? Okay, if I get this salary grade na a little bit higher, if I get this accomplishment, ay mas malaki ang kikitain ko. I never used to do that before. Hindi ko, pero suddenly biglang nung nasa mundo na ako.
1: Pero sa akin, kasi sa akin, hindi ko nakikita masama yon, kasi ang ka-competition mo, sarili mo.
0: Okay lang yon, no?
1: Kasi you want better salary, get better whatever, ka-competition mo sarili mo. We're talking about other people who will say, I must do this kasi si ganito. Kasi si ganyan, kasi sa ganito, kasi si ganyan. Yung pagtingin ng tao sa akin, mas tataas dahil may bagong degree na naman ako. May mga kailangan tayong tao na, men, degree nila patong-patong. Diba? Hindi nagagamit sa gawain yun, pero patong-patong. Diba? So,
0: alright,
1: usapan natin yan.
0: So, teka, mag-break po muna tayo. Sa pagbabalik po natin, pag-usapan po natin, so anong dapat natin gawin kung ang mga anak po natin ay hindi nag-accomplish na yung as expected natin of them, no?
2: Puntahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
0: Usapin ngayon to, ano po ang gagawin natin pag ang ating mga anak po ay hindi nakaka-accomplish ng as expected po natin pagdating po sa kanilang academics. Ano po? Ang title po ng ating topic for today, ay balikan ko lang po, is Your Child's Grades Don't Matter. What to do when your child is failing? So sa intro po, sa introduction po natin, sabi po ng connectedfamilies.org, tulad nga ng sabi mo, napakaganda po ng mga resources po dito, no? It's a Christian organization. And sabi po ng connectedfamilies.org, when your child is failing in school, the most effective response isn't more pressure. So, which yun yung madalas na ginagawa natin eh. Pag nakita po natin, nagiging pumupunta po tayo dun sa rewards and punishment system po natin. Ay, bagsak ka. Sige, itong iyong ano, itong magiging kapalit niyan dahil bagsak ka.
1: Pagkagayto, ganti yan.
0: O di kaya.
1: Consequential.
0: O di kaya, pag sinabi, sige, pag nakakuha ka ng ganito, ito yung reward mo. So, instead though of pressure, putting more pressure on the child, kasi, I mean, alam na rin ng bata eh.
1: Ramdam nila eh.
0: The fact na they failed, they put pressure on themselves already.
1: As it is.
0: So, wag na po nating dagdagan. Instead daw, ito po ang ating gawin. It's shifting responsibility back to your child while communicating four messages. So, yun po yung pag-uusapan po natin ngayong araw na to. Yung four messages na yon ay, number one, you are safe regardless. Regardless of your accomplishment, you are safe, you are loved, you are capable, but you are also responsible.
1: Balance.
0: You are safe, you are loved, you are capable, you are responsible. This reduces the anxiety nagging cycle and helps kids own their grades. Pag-aari nila to. So, kailangan sila ang may hawak
1: nila.
0: Ang kinin nila. So, ano ang pwede nilang gawin? Ito, Daddy. Ikaw nga dyan sa pangalawa.
1: Pero sabi kasi, it seems that there's a problem. Grades don't matter to your child. They just don't care. Minsan, ginantingin ang mga magulang. Walang pakialam sa grade itong anak ko. No? Or at least it appears that way. You know, grades aren't the most important thing in life, but they are important.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag gusto natin ng ating mga anak, we want our children to understand the connection between working hard and thriving hard in life.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Yes.
1: Na if you work hard, you will thrive hard in life.
0: Mm-hmm.
1: But yet at the same time, sa gitna daw ng struggle na to, merong pattern na dumadating sa ating parenting.
0: Mm-hmm.
1: Dahil gusto natin nga ituro the importance of hard work. Ano? Bakit? Parents feel frustrated pag hindi maganda yung grades ng anak ninyo, and so you push harder. Actually, hindi lang sa grades to, kahit sa athletics, no?
0: Mm-hmm.
1: You push harder, right? Habang tumutulak kayo, yung mga anak ko naman, sumasalag naman.
0: Mm-hmm.
1: The kids will resist, di ba? Kasi ang dating naman sa mga anak natin, parang namang di ako nag-effort, parang ganun, di ba?
0: Yes.
1: See, I promise you, walang batang gusto mag-fail. Kaya nga may cheating eh. Kasi ayaw nila mag-fail. People don't cheat out of novelty dahil trip lang nila. Kundi, you know, naalala ko nung nagtuturo ng high school, meron ako dalawang magkapatid, nakatapos na pag-aaral, dalawang, by the way, dalawang magkapatid na hilig-hilig nilang mag-cheat, magkopyahan, na naging joke na.
0: Yes.
1: Hindi na sila na office kasi pareho po sila nagkokopyahan. Pareho na mali-mali lahat na sagot nila.
0: Mali pa rin kahit nagkopyahan sila.
1: Kaya tuloy ang class prophecy nila, silang magkakaroon ng sariling Xerox machine business pag nag-graduate. Sila yung una ko naisip pag-cheating eh. Sabi niya, abi ko, ako po yung guidance. Ano ba? Mangungopya na lang kayo, kayong dalawa pa nagkukopyahan. Eh, pareho na umpalpak yung mga sagot nyo. Kukopya kayo sa mga honor student, di ba? Kasi nga, ganyan yung isipan nila, di ba? So the kids will resist. Habang nagre-resist, tulak ka ng tulak, salag naman na salag yung mga bata, yung tension to perform, no, pataas, until both parents and child just become exasperated.
0: Mm-mm.
1: Ayaw na lang.
0: Mm-mm.
1: Ayaw na.
0: Right.
1: At yung bata, ayaw na mag-aral. Sabi niya, the spiral makes compassion and grace hard to come by.
0: Mm.
1: No? The fruit of God's Spirit becomes tough to access You want to nurture kindness, diligence, perseverance in your child, but in these moments, you may be unintentionally modeling defensiveness and performance-based worth instead. Mm-hmm. Sa atin pong desire na turuan ng hard work yung ating mga anak and perseverance, ang naituturo natin instead ay magkaroon ng self-value only when things are well for them.
0: O kaya tuloy, madalas ang nangyayari, kakapush, right? Tapos, nararamdaman na nila na hindi naman nila kaya.
1: Mm-mm.
0: So, ano na lang?
1: Na-overwhelm lang sila.
0: Wag na lang. Mm-mm. No, they won't even try. So, dun lumalabas yung sasabihin na magulang na wala kang pakialam sa grades mo.
1: Mm-mm.
0: Or, ayan, yung mga litanya na natin kasi mamaya naging niya.
1: Oh, naalala ko nun eh. Napaka-bobbles ko sa Pilipino.
0: Mm.
1: Naakala ko yung pang-abay, yun po yung sinusuot sa kasal.
0: Oh, pero yun nga, diba? Papasok yung litanya natin na sayang yung perang ginagastos natin. Nagtatrabaho ko para dyan.
1: Magiging tabay ka na lang habang buhay.
0: Huwag ka na lang mag-aral. So, nagiging degrading na, no? Yung ating mga pananalita. Pagkatapos, the child will just won't
1: give
0: even try.
1: Huwag
0: na lang. No?
1: Huwag na lang mag-effort.
0: Oh, kasi parang mas masakit pa yung nag-effort ka tapos hindi mo naman na-reach pa rin yung expectation
1: right,
0: of
1: right,
0: it. So,
1: right.
0: huwag na lang mag-try.
1: Huwag na lang. Tingnan natin. In fact, may research eh. Mm-hmm. May research po dito when it comes to nagging, parenting, and child performance. Mm-hmm. Ang sabi po dito sa research, poorer outcomes were seen among children who perceived that their fathers or mothers value their achievements more highly than them being value being kind to others.
0: Oh, wow. So, ulit. So, ano daw, sa mga
1: pananalita,
0: poorer outcomes, kapag nakikita ng bata na ang magulang, mas concerned siya about the high grades more than about my child being kind to other people.
1: Oo. Yes.
0: No? Okay.
1: Dahil doon, ang depression and anxiety, acting out behaviors, low self-esteem, no? I remember, meron ako isang dinalang counseling sa akin many years ago na yun ang talagang biggest fear niya.
0: Mm.
1: No? And itong bata ay nag-start na ng college.
0: Okay.
1: No? And hindi naman siya mabagsak.
0: Mm-hmm.
1: Pero sobrang tindi ng kanyang self-valuation dito sa performance niya. Sabi ko, what do you think will happen na if you fail?
0: Okay.
1: This 20s na to, ano? Ang sagot niya sa akin, para po ako namatay.
0: Wow.
1: Parang mas mabuti po mamatay na kasi wait. Hindi naman yun ang sinasabi ng mga magulang mo, pero it's kailang yung magulang niya parehong well accomplished.
0: Mm.
1: Sabi niya, bakit nga naman ganon? Ang tawag natin kay Thomas, doubting Thomas. Isang beses lang naman pumalpak si Thomas, ha? Diba? Bakit daw si Peter? We don't call him the cursing Peter, the violent Peter, siya yung tumaga, the mayabang na Peter. We don't call him that. Ginawa pa natin Papa sa Roma. Diba? So, don't never judge a person because of one's failure.
0: Mm-hmm.
1: But often, our nagging causes anxiety. No? It causes anxiety. Ano daw ang nagagawa nito? No? Why does nagging make grades worse?
0: Nasaan ka na ba?
1: Does nagging... red line sa'yo.
0: Ah, okay.
1: Why does nagging make grades worse?
0: Uh-uh.
1: Bakit daw?
0: Mm-mm.
1: Ano yung una? Bakit daw? Why? Because anxiety about your child's future causes you to worry. Causes you to worry. About what? Avoiding hard work. Maging lifelong pattern at maging irresponsible sila.
0: Mm-hmm.
1: No?
0: Sabi dyan, your child may absorb the message na he is irresponsible.
1: Oo.
0: Although later on, we're going to try to teach them being responsible for it.
1: Right.
0: Pero hindi po natin sasabihin sa kanila na irresponsible ka.
1: Mm.
0: Oo, no? So, when you nag...
1: Now, they may have acted irresponsibly.
0: Well, yes.
1: Oo. And they should correct that.
0: Yes.
1: Pero hindi big sabihin yung buong pagkatao nila,
0: right,
1: responsible
0: correct.
1: Sila.
0: Oo. behavior versus the person.
1: Oo. Yeah.
0: So another thing daw po na nagagawa kapag nagnanag po tayo, why nagging makes grades worse, because this belief discourages your child, who then becomes less responsible, slowly living into that negative projection. So lalo po siyang pag masyadong negative ang sinasabi natin sa ating
1: nasisira
0: mga
1: loob.
0: Nasisira po yung loob nila. Lalo kasi silang napapressure. So,
1: at nagigive up na lang sila.
0: At nagigive up na lang. So, ayaw na lang nila, magkukwit na lang po sila. No? Another thing is,
1: sabi dyan, your child is growing discouraged. Your child's growing discouragement tempts you to start doing things for them that they could do for themselves. Mm. No? Mga magulang, tayo na yung gumagawa ng assignment nung COVID. Diba? Kasi ayaw nating pumalpak yung ating mga anak at patuloy na pumapalpak. So, ang ginagawa natin, tayo na yung gumagawa para sa kanila.
0: Mm.
1: Right? In your desire na maging responsible yung anak mo, ikaw na yung gumagawa, lalo siya magiging responsible.
0: Yeah.
1: No? In fact, in everyday life, that happens, no? People in ano, well, gagawin natin, mga may mga kumpanya, may mga, if you have, even church, okay, bilang ministry. Mga kapatid, ito, I tell my children, my sons, this, sabi ko, hindi palibasa, anak ko kayo, kayo ang susunod na pastor ng IBC.
0: Mm-hmm.
1: And I was told the same thing.
0: Mm-mm.
1: I was told the same thing. No, hindi ka entitled to gain that. Kaya ako minsan, sa gusto natin mga magulang na mag-improve yung ating mga anak, nilalagay natin sa mga lugar na we feel deserve nila.
0: Mm-hmm.
1: No? Nakita sa politika yan, ganyan eh. Wala namang alam sa batas, politika, walang moral desire, lalagay mo, iupo mo. Palibasa, mayor, senator, congressman, whatever. Yun natin. Hindi naman nila alam patakbo yun kasi ginawa natin, nilagay natin sa kanila. Samantalang hindi naman siya dapat nandun.
0: Mm-mm.
1: Right?
0: Right. Okay, and then another thing po na nagagawa po nito is that as you manage your child's responsibility, so ito na nga, inako mo na.
1: Right.
0: So nagiging resentful ka, naging resentful din siya. Kasi una, like ako,
1: bali ka na ngayon. Oh.
0: Lagi na lang akong gumagawa. Lagi na lang akong sumasalo sa'yo.
1: Taya.
0: And then ikaw din, as a child, ganun din na nafe-feel mo.
1: Right.
0: Na, you know, you feel incapable, you feel ano, so you don't like the situation, lalong lumalala yung sitwasyon. Mm-hmm. And then last one po, sabi dito, you feel more discouraged and anxious and the cycle starts over again. With the relationship strained na ngayon.
1: Right. In your desire, you end up either overly berating your child,
0: mm-mm,
1: or doing things for your child.
0: Mm-mm.
1: Hindi na sila mag-effort kasi andyan naman eh. No? In fact, tayo bilang ano teacher, ano, ang number one sakit namin ng ulo madalas yung mga parents.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kasi kung mag-alburuto sila kasi feeling nila deserve nung child nila, you know, to do this or to do this. You know, I've seen more parents become outraged by the bad grade of, hindi naman bad, the lower grade of their child than they expected, than the child themselves.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Diba?
0: Yes.
1: And what does that say to the child?
0: Mm-hmm.
1: In our desire to motivate our children, we either make them lazy and irresponsible or just to stop trying.
0: Mm-hmm. Or I remember, nakwento ko to one time eh, na-experience ko yung a preschool child. A preschool child who was, she didn't want to go home. Ayaw niyang umuwi. Iyak lang siya ng iyak. Tapos si teacher was trying to figure out bakit ayaw niya umuwi, bakit siya umiiyak. Tapos finally, sinabi ng bata, kasi natatakot daw siya, kasi that day, uwian ng mga exams.
1: So right.
0: She had her test envelope. And ang sabi sa kanya ng mami niya is that, huwag kang uuwi ng hindi 100 lahat ng exam mo. Eh, meron siyang dalawang exam na meron siyang mali. Tigi isang mali.
1: Grabe,
0: eh, hindi 100.
1: Preschool yan, mga kapatid.
0: Preschool. Oh. Hindi siya makauwi. Kasi nga, grabe yung pressure sa kanya.
1: Or maybe ang desire mo is, gusto mo yung anak mo pagdating ng high school, lalo college, ay makapag-enroll sa isang prestigious university and nagda-drive sila na, and wow, kawawa naman ang bata. No?
0: Yeah.
1: I remember a child with some special needs na napunta. Frustrated yung magulang kasi nakailang let go na dahil may kayo magulang sa mga private schools na ano eh nalalet go dahil yung grades na hindi ano dahil hirap siya.
0: Mm-mm.
1: No, natapos ng high school sa atin, sabi nung ano, pastor, ipapag entrance exam ko ba yung anak ko sa ano sa college? Sabi ko, opo.
0: Mm-mm.
1: Eh, paano kung hindi pumasa? Lahat ng gustong entrance exam, i-entrance exam nyo rin. Alam mo, kahit di siya naniniwala na papasay anak nila, ma'am, hanggat gustong mag-aral ng anak nyo, pag-examine nyo.
0: Mm-mm.
1: Huwag niyong panghinayangan. Sabi ko, ang dahil mga bata na matataas ang grade, walang desire mag-aral.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, inabot ng halos 8 taon yung bata ng kolehiyo, pero nakatapos.
0: Mm-hmm.
1: O, oh, diba?
0: Yeah.
1: Hanggat gusto, ganun yung ating idea. So, meron daw 4 na powerful
0: messages
1: na pwede natin i-convey sa ating mga anak imbis na inag natin sila pagka hindi siya nagpe-perform sa kanilang pag-aaral.
0: Mm-mm.
1: Okay, ano daw yung una natin?
0: Okay, ang una po natin ay yung message na you are safe with me even if you struggle in this subject.
1: Mm.
0: Okay? Thoughts like, if my child is failing now, what will it look like when they're older?
1: Right.
0: Tend to fuel more anxiety. So yun yung sinasabi natin na kapag because of a failing grade, ang iniisip na natin, naku, paano na yan sa future niya? Bumagsak siya dito sa klase na to.
1: Mm.
0: So lado daw na dadagdagan ng, ano, ng anxiety, right? More pushing and the cycle rolls on. But when we learn to think differently, anchored in God's wisdom, we can begin anew. More hope-filled cycle. Try to reframe daw, no?
1: Ito yan. Relate ako dyan. Kasi yung tinuro sa akin ng tatay ko.
0: Kasi ang gusto nga natin sabihin sa kanya is that regardless, anak, kahit na mababa ang grade mo, you are safe. Hindi yung position mo sa pamilya, yung pagmamahal ko sa'yo. Hindi
1: wala kang extra reward.
0: Well, hindi ano yon, walang kinalaman yon.
1: Yeah.
0: No? So sabi dito, i-reframe daw natin or i-rephrase natin. If my child fails this class, they have an opportunity to grow and do better.
1: Yan! Yan ang sa akin. Yan ang sabi ng tatay ko sa akin,
0: oh,
1: na simula noon, kineri ko na siya hanggang lahat ng aking pag-aaral sa aking buhay. No? If you try your best and you worked hard and you still come up short, ito'y pagkakataon to do better. Diba? To do better. Rather than bumaba ang value mo dahil lang sa nag-fail ka.
0: Mm-hmm. Or pwede ko daw sabihin sa'yo, I know my child has worked hard before at things that are important to them.
1: Right.
0: Hindi naman siya, hindi ito description ng character niya.
1: Right.
0: One grade failing, or sabihin na natin, baka sabihin nyo, eh, hindi lang kasi isang, hindi lang isang subject. Lahat subject.
1: O yun, pero teka lang, bakit multiple subjects failing?
0: Mm.
1: Di ba?
0: Okay.
1: Di ba? I remember yung anak natin, one of, si Franklin, di ba? Nagkaroon to elementary, medyo nagpabaya siya, tapos pangit ang grade niya. Tapos sabing ganon, eh, ninang niya yung, ano, yung teacher niya.
0: Mm.
1: Sabi niya, nung kina-next yearan, nag-honor na siya.
0: Mm.
1: Hanggang magtapos ng high school, with honors na siya. Sabi nila, bakit ganun yung grade mo? Sagot niya, kasi wala akong motivation na magsipag. Pero, yun nga, your child may be just on the brink of magkaroon ng linaw ba, ng pag-iisip na, okay, ang pangit ng grade ko at ayaw ko ng ganito.
0: Mm.
1: Hindi ang pangit ng grade ko at ayaw sa akin na magulang ko. Ganun.
0: Yeah. Another thing that you can say is that God has significant plans for my child regardless of my

0: love statistics na hanggang ngayon po, pag nag-aaral ako, pag nagpipreach ako, nagpipreach ako ng presentation, I still look at statistics.
1: Mm-hmm.
0: No? So, na-discover ko yung aking ano, imbis na tingin ko, kahinaan ko, you know, bopuls ako pagdating sa math, sa ganito, naintindihan ko na, hindi yan ang forte ko. Dito ako sa kabila lalagay.
1: Mm-hmm.
0: But yung kahinaan ko dito does not define who I am.
1: Mm-hmm.
0: Diba? I am loved even though I am not as good as that part.
1: Mm-hmm.
0: On another thought, yung ating kapatid ko, si Dr. Florence, yung po pinanganak, dalawang calculator ang hawak. Oo, kabarkada niya po ito aking asawa. So, you know, alala ko, mga bata tayo, si Pastor Andrew noon eh. You know, Dad, tulungan mo naman ako sa homework ko. Sige anak, ano ba yan? Sa mat, oh, punta ka sa nanay mo. Noon naipasa ko na yan, kinalimutan ko na.
1: Mm-hmm.
0: Right? But that it did not define me.
1: Mm-mm.
0: Sobra important po yung context na yan sa ating mga anak, no?
1: All right.
0: Yung pangatlo natin.
1: Ang pangatlo natin is that the message that we want to tell our children is that you are called and capable of doing your schoolwork.
0: Mm.
1: I mean, the fact na the Lord allowed you to go to school, no? Ibibigyan ka niya ng kakayanan.
0: Right.
1: Na gawin po or i-accomplish po kung ano po yung dapat mong gawin. Of all the things your child feels, capable is often the least. So usually yun ang pinaka least na nararamdaman nila. Na kaya nila.
0: In pag nagpe-fail sila.
1: It's the opposite eh. And sinasabi lang, hindi ko kaya. Yun lagi na sinasabi. A misbehaving or struggling child is almost always a discouraged child. Yun yung sinasabi natin na, di ba sa TBRI na the behavior is a picture of an unmet need.
0: Right.
1: So, usually, kapag nagmi-misbehave na yung ating mga anak, para mapagtakpan lang talaga yung failure nila sa
0: yung
1: grades
0: totoong,
1: nila.
0: Totoong ramdam nila.
1: Oo, yung totoong nararamdaman nila na hindi ko kaya, incapable ako, failure ako. So, gagawin nila, magmi-misbehave po sila. So, sabi po dito, in order daw to give that message sa ating child na they are called and capable, kaya mo yan. Look for small positive steps.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Maybe ones that you've overlooked. So for example, no, I noticed you passed 3 classes. Bakit kasi ang napapansin natin yung hindi pinasa eh?
0: Oo nga.
1: Pero pag pinasa, wala naman tayong sinasabi doon. Wala tayong comment, no? Pero sabi, you can say na, oh, ang galing ah, napasa mo yung ano, yung tatlong classes mo.
0: Oh,
1: yeah,
0: no.
1: Okay, in trying to push you towards math, I didn't celebrate the success you had in those other classes. So, pasensya no, na hindi mo napansin, but in noticing yung mga accomplishments nila, it will be easier now for them na kasi pinapakita mo kung ano yung kaya.
0: Right.
1: Pinapakita mo kung ano yung kaya, so yung dito sa isang portion na nagfail sila, hindi pala siya reflection of a character.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag sinabi mong failure ka, sa lahat ng bagay,
0: wala na.
1: Ka na.
0: Lubog
1: pero
0: ka na.
1: Pero the fact
0: na
1: naipasa niya yung tatlo, ibig sabihin, hindi pala siya, it's not a character issue or capability issue.
0: Right.
1: Nagkataon lang na for that moment na meron, so hanapin natin, bakit nga kaya siya nag-fail dito? Ah, kasi hindi niya naipasa ito or may
0: ano
1: nagkulang.
0: Issue?
1: Ano yung ano, specific ano yung issue? No? Sabi dito, naming even the smallest effort, kahit yung mga maliit. No, ibanggitin po natin 'yon. One of my favorite verses sa Philippians 4:8, 'di ba? It teaches us to focus on whatever is true, whatever is noble, whatever is right. Think on these things. Kung ano 'yung mga magaganda, think on the beautiful, hindi daw 'yung pangit. 'Yun po ang ipakita natin. So, in doing so, sabi dito, you can start the semester or the school year even or maybe the grading with a few capability building questions. Be prepared for but don't react to indifferent or negative responses. Alamin na natin ngayon. Hanapin natin kung ano yung mga issues, no? Kung bakit doon sa isang
0: address
1: particular,
0: na
1: i-address na natin. Halimbawa, for example, tanungin natin, isa-isahin po natin. In fact, pagdating naman sa grading, ano, you can ask the teacher, you know, saan po siya nagkulang, saan po kami pwede mag-improve, ano po yung pwede natin gawin. So, yun po yung pwede natin dun sa part na yun, ano, na medyo mahababa. Yung you are called and capable of doing your work.
0: Yeah, my dad used to tell me, I remember him quoting from C.S. Lewis, nung hindi ako masyadong motivated mag-aral nung umpisa ng college career ko. Sabi niya, anak, ito yung sabi ni C.S. Lewis, sabi niya, those who have the opportunity to learn owe it to those who do not.
1: Mm. Ganda nun ah.
0: Binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon para mag-aral. And tanaw mo itong parang utang na loob dun sa mga taong walang kakayanan, hindi nabigyan ng pagkakataon mag-aral. Mm-hmm. Instead of your child, while they're failing, looking at education as a curse sa kanila, pahirap, balakid sa buhay nila, maintindihan na ito, ibigay ng Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Bigyan ng Panginoon. Sabi niya, teach your children the truth about what's real success.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba ang real success, di ba? Sa aming pong bahay, ang real success is ano? Na ginawa mo yung best mo.
1: Mm-hmm.
0: That's the measurement of real success, no?
1: Mm-hmm. Di mo to, ang ganda dito, it's the opposite of nung sinabi mo kanina. Yung research found that the best outcomes, no, if you want them to really improve,
0: right,
1: the best outcomes were among children who perceived that their mothers and fathers as each valuing kindness towards others as much as or more than their achievements, which is ano, no? Strange, no? Kasi sobrang maling-mali talaga yung kaisipan natin. Kasi,
0: eh kasi performance-oriented eh.
1: Wala
0: namang
1: kinalaman,
0: eh. Yeah.
1: Wala namang kinalaman yung being kind to others dun sa accomplishment. Ha? Pero
0: right.
1: Bakit pag ang anak nakikita nila na sa isang magulang, mas importante yung character ng child
0: right.
1: more than the accomplishments, it actually drives them to do better. No, it actually drives them to do better. And last one, Daddy.
0: Last one po. You are responsible for your classes and schoolwork.
1: Mm-mm.
0: Huwag niyo pong gagawin ang homework ng anak niyo para sa kanila.
1: Kasi nga, ginagawa natin kasi mas important sa atin yung grade than
0: oo,
1: kung ano yung natututunan.
0: Opo, totoo po yan. Most parents want to begin here, but it's not the place to start when your child's academic performance is underwhelming. Keep the three previous messages in mind as you nurture responsibility.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, it teach them that they are safe, they are loved, di ba? Those things are important in order for them na yapusin nila at yakapin nila ang desire to be personally responsible.
1: Mm-hmm.
0: No? Ang ganda ng verse dyan eh, sabi sa Galatians 6:7, a man reaps what he sows. No? Sabihin, inaani mo ang ipinupunla mo. Right? If your child gets behind, the natural impact would be a failing grade or your child needing to negotiate with a teacher about how to catch up. Negotiation is a good skill to develop.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Yeah.
0: Teach them to talk to their teachers.
1: Mm-mm.
0: Kung meron silang, yung pamanding generation ko, ayaw magtanong.
1: Huwag ikaw ang magtanong. Hayaan mo yung anak mong magtanong sa teacher nila.
0: Kasi yung generation ngayon, feeling nila, pag nagtanong sila, i-conveys na mahinang klase sila.
1: Mm-mm.
0: No? So, ayaw nila magtanong. But let them know and understand, sila po ay responsible for their own work. In other words, I always say this in the first day of class. Class, I don't fail or pass students.
1: Mm-mm.
0: You fail and pass yourself.
1: Mm-hmm.
0: Right? So, you know, aanihin natin yung ating ipinupunla. Pero bago natin sabihin yun, ilatanim muna natin yung unang tatlong prinsipyo.
1: Mm-hmm.
0: No? At yun po ay mahal kita, no matter what. Mm-hmm. Diba?
1: You are safe. That's
0: safe
1: number one.
0: Ka.
1: You are safe.
0: Safe ka. Huwag ka mag-alala.
1: Mm-hmm.
0: Mahal kita.
1: You
0: no matter
1: loved.
0: What. You are loved.
1: Mm-hmm.
0: And kaya mo yan. You are capable.
1: You are capable. No,
0: binigyan ka
1: yes.
0: ng kakayahan ng Panginoon to do this. And
1: mm-hmm.
0: kung may pagkukulang man sa party na yan,
1: right.
0: magkasama tayong mag-a-address niyan at sasagutin natin yan.
1: Yes.
0: Yan ang sabi dyan.
1: Uh-uh.
0: By doing so, we produce a generation of students
1: mm-hmm.
0: and people who care more about what God wants for them. Na-accomplish ba nila yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila, values themselves not because they perform,
1: mm-mm.
0: but because their family values them for who they are.
1: Mm-mm.
0: Right? And from there, they're able to move forward with mm-mm. their life.
1: So ngayon, mamaya, pag uwi ng anak natin, o at pinakita yung card, hindi na kailangan magtago.
0: Hindi na kailangan palitan ng 88 yung 78. 77 nga ata yun.
1: So next time po na ang ating mga anak ay magpakita po sa atin, mag-report sa atin. Actually ngayon digital na eh. No? Digital na lahat ng mga bagay. Pag nakita na po ninyo yan, you know, you acknowledge the effort of your child.
0: Okay, mag-albruto ka agad. Both good and bad, ha?
1: Yes.
0: Don't say, wow, grabe, husay-husay mo, taas na grade mo.
1: Mm-mm. Kasi naman, di ba, makikita natin, pinopost agad yung mga matataas ang grade.
0: Oo, mga medal, mga ganito, mga ganyan.
1: Post agad nung ano, which tells them na, ay, happy sa akin ng nanay, tatay
0: kasi
1: ko.
0: Kasi nagagawa ko to.
1: Yes. Oh. So, next time na umuwi ang ating mga anak, magpakita ng grades, you acknowledge them, make sure po, whether it be a high grade or a low grade, that regardless kung ano man ang laman yan, that you are safe, you are loved, you are capable, but you are also responsible sa mga accomplishments mo. So that, yes. Let's go ahead.
0: Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Biyaya mo, Panginoon, sa gitna ng aming kapalpahan, kamalian, Lord, shortcomings, hindi po nagbabago ang biyaya at awa mo sa amin. Ngayong umaga po, Panginoon, maging ganun po kayo mga magulang. Because our children will feel our love and graciousness not in times of victories, pero in times of failing. Nawa po, Panginoon, ay maging picture kami ng pagmamahal mo at biyaya mo sa aming mga anak. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Kau po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
1: Thank you po muli mga kagapay for joining us today. Family Matters, I hope na-bless po kayo. Paki-share po ang ating episode if may natutunan po kayo. At muli po, magkikita po ulit tayo next week. Nagpapaalam ngayon, Tisa Tika.
0: So James Litiga po, magandang araw po sa inyo lahat. At po ang Family Matters, kagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Magandang araw po sa inyo lahat.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Kailangan pumayag si Mr. Reyes sa ex-deal namin. Kung hindi, babagsak ang negosyo ko. Ano na lang sasabihin ng mga kaibigan ko? Paano na ang pangalan ko? Pag nagkataon, pati itong bahay ko may embargo.
4: Si Don Ramon, alauna na ng madaling araw, gising pa. At ang iniisip, ang kabuhayan niya. Silipin nga natin si Mang Bertong magbubukid. Ayun, at naghihilik pa. May kasabihan nga tayo na nabibili ng salapi ang pinakamamahaling kama, pero hindi ang masarap na pagtulog. Kung mayaman ka nga pero wala ka namang kapayapaan, mas mainam pa ang isang taong nabubuhay ng simple lamang, pero sagana naman sa kapayapaan at biyaya ng Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

sa iba't ibang karanasan sa buhay, sa iba't ibang kalagayan at sa panahon na maginhawa o kaya naman ay nagigipit. Ang Panginoon ay tapat at tayo ay sinasamahan, kaya naman patuloy po tayong manalig sa Kanya at maging mapagpasalamat. Let us celebrate His faithfulness and His goodness. Dahil dyan, life is beautiful. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Eric C. Maliwat. Ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito po sa Sydney, Australia. Kasama nyo sa ating Global Cast. At sa atin pong mga awitin, patuloy tayong magbulay-bulay sa mga mensahe ng Panginoong Diyos at syempre sa ating mga insights at mga paalaala, tayo po ay mag-fellowship sa Kanyang mga pangako.

sa Luke chapter 12, verse 32 and the following, ang sabi ng Panginoong Jesus, "Huwag kayong matakot, maliit kong grupo, kasi natutuwa ang Tatay niyo na ibigay sa inyo ang kaharian. Ibenta niyo ang mga properties niyo at ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Gumawa kayo ng mga wallet na di nasisira at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang di nauubos, kasi walang magnanakaw na nakakapasok doon at walang insektong naninira. Dahil kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo." Sabi dito, gumawa daw tayo ng wallet na di nasisira. So, i-check mo nga kung nasaan ang wallet mo. Ha? Nasaan ang wallet mo ngayon? Tingnan mo nga kung yan ay marupok o matibay. Ha? Sige na! Sabi, wala akong wallet eh. Ay, nako, mahirap yan. Kasi syempre, meron naman tayong dapat na inilalagay sa ating wallet. Ang sabi dyan, kung nasaan ang kayamanan mo, nandun din ang puso mo. Kaya yung wallet, ano, palagi nating ano yan eh, kinikip-kip o kaya naman ay chine-check sa likod kung nandun nga, nadala natin. Well, ngayon meron na ring digital wallet. Kapag meron kang device na yung tawag eh smart device, ano, nandyan ang credit card mo, nandyan ang iyong online banking, kaya naman dyan mo na rin nakikita kung magkano ang iyong savings, kung meron man o wala, kung may dumating na remittance, o kaya naman kung ikaw ay magbabayad, itatapat mo lang ang iyong mobile device doon sa machine na nagde-debit automatically sa iyong account, sa iyong wallet. Ang paalaala, kung nasaan ang ating pera, kung nasaan ang ating mga kinita, o kung nasaan ang ating savings o kayamanan, nandun daw ang puso natin. So sabi ng Panginoong Jesus, mahalaga na nag-iimpok tayo ng kayamanang hindi nasisira at yun ang ating sinusundan-sundan at palaging iniisip. Ang kayamanang hindi nasisira, walang iba kung hindi ang ating personal relationship sa Panginoong Diyos. Ang ating personal relationship sa Panginoong Jesus. Kaya po ito ang pinakamahalaga na ating palaging iniisip-isip at laging pinapalago ang ating personal relationship sa Panginoong Jesus. Hindi naman literal na pera ang dapat nating ipinapadala sa langit, kung hindi pagtitiwala sa Diyos, pananampalataya, paglilingkod, pagmamahal sa Kanya. Alam po natin, yung pera, hindi na natin kailangan sa langit, sa Kanyang presensya. Ang kailangan po doon ay mga bagay na nagpayaman sa ating pananampalataya sa lupa na siya naman natin pong ginagamit din sa pakikitungo sa Diyos. Pananalig, pananampalataya, pagmamahal na nagdudulot ng pagsamba o ng worship at hindi po pera. Pinapaalalahanan naman yung mga mayayaman o yung maraming properties. Ibenta niyo ang mga properties niyo. Oh, usong-usong ngayon yan. May mga pinauupahan, mga ipapamana, mga investment properties. Sabi, ibenta niyo ang mga properties niyo at ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Kapag binabasa natin ang verse na ito, minsan na itatanong natin sa ating mga sarili, sino ba ang mas mainam? Yung nagbebenta ng properties o yung mga mahihirap na pagbibigyan? Ulitin ko, sino nga ba ang mas mainam na maging yung nagbebenta ng properties para tumulong sa mahihirap o yung mga mahihirap na tatanggap ng pinagbentahan ng properties? Siguro kahit na sino tayo sa dalawang ito, ang mahalaga ay yung prinsipyo ng pag-iimpok ng kayamanang di nauubos. Kasi nga po alam naman natin na ang tinutukoy dito na dapat pahalagahan ay mga bagay na hindi material, bagaman bahagi sa blessing
ng buhay natin ay mga bagay na material at yung ipinabebenta ng Panginoong Jesus na mga properties at ipinapabigay na kinita sa mapapagbentahan, pinapabigay niya sa mga mahihirap, yan ay material things, ano. Mahirap din naman na ma-imagine kung hindi ka naging mayaman, kung paano maging mayaman. At mahirap ding ma-imagine kung paano maging mahirap kung hindi ka naging mahirap. Pero sa Pilipinas, ang official poverty rate ay halos 15.5% or roughly mga mahigit 17 milyong Pilipino ay maituturing na mahirap kasi ang kanilang monthly income ay nasa 15,000 pababa. Kaya naman po mas maraming nakaka-identify sa Pilipinas sa ganitong mga talata sa Biblia na ibigay ang kinita sa mga mahihirap. Lahat tayo, malinaw po ang principle sa Bible. Lahat tayo ay may pagkakataon na i-prioritize ang mga bagay na pangwalang hanggan, anuman ang ating economic status. At ikaw lang ang makakaalam kung priority mo ang mga bagay na may pangwalang hanggang kabuluhan o ang iyong priority ay mga bagay na may hangganan ang kabuluhan. Ang kayamanang di nauubos, hindi pwedeng manakaw, at hindi pwedeng masira ng insektong naninira ay kayamanang nasa ating mga puso na ipinagkakatiwala natin sa Panginoong Diyos, sa pananampalataya, at dahil dito, tayo ay lalong naglilingkod sa Kanya, sumasamba sa Kanya, dito man sa mundong ito o sa mundong darating.

0: Maraming salamat sa ating mga musicians. Talagang mas gumaganda ang buhay dahil sa music, dahil sa mga magagandang lyrics, at syempre sa pag-aareglo ng mga arrangers. Maraming salamat syempre sa ating mga technicians na tumutulong para mapakinggan natin ang ating global cast ng Life is Beautiful. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng ilang sandali.
1: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
2: Sumasay papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Life is beautiful.
5: Life is beautiful.
4: Life is beautiful.

Thank you mga kaibigan sa inyong patuloy na prayers, encouragement at support sa ating mga content creators dito sa FEBC Philippines, na ang mga ministry naman po ay nasa Mindanao, nasa Visayas at nasa Luzon, at sa pamamagitan din po ng ating technology ngayon, social media, ay pwede rin namang ma-access anywhere in the world. Kaya maraming salamat sa mga nage-encourage at nananalangin para magpatuloy ang ministry ng FEBC Philippines. Maraming salamat sa ating mga technical directors, mga engineers, si Nat, si Benjo, si Reggie, at si Jonathan Benaya.

Alam natin ang kwento ng isang lalaking mayaman na lumapit sa Panginoong Jesus at sabi niya, ano ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoong Jesus, ibenta mo ang iyong mga properties, ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Itong lalaking mayaman na to, apparently, ay ginagawa na niya ang lahat ng mga utos na alam niyang mabuti mula kay Moses, ano mga kautusan, mga commandments. Kaya sabi niya, ginagawa ko na po ang lahat ng iyon, pero ano po ang dapat ko pang gawin? Sabi nga ng Panginoong Jesus, ibenta mo ang lahat ng properties mo at ipamigay mo sa mga mahihirap ang pinagbentahan mo at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Saka ka bumalik at sumunod ka sa akin. Nang marinig yun ng lalaki, sobrang nalungkot ito kasi napakayaman niya. Ang tanong tuloy, talagang mahirap ba sa mga mayayaman na magkaroon ng buhay na ganap at kasiyasiya at ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoong Jesus, talagang napakahirap. Mas madali pang makadaan sa butas ng karayumang isang camel kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. E paano yung mga mayayaman sa ating mga church? Paano yung mga church na napakaraming mayaman? Ha? Well, hindi natin alam kung

O kahit na ikaw ay nandun sa tinutukoy natin na namumuhay below poverty level at napakaliit ng kinikita ng inyong pamilya kada buwan, kung ang ating buhay ay nakaugnay doon sa pinagmumulan ng kayamanang walang hanggan ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, mararanasan natin ang kagalakan at ang mga pangako ng Diyos na para sa atin na mga nananampalataya sa Kanya. Kung ang isang tao na nananampalataya sa Panginoong Jesus ay ganap na mayaman, alam naman natin kinakausap ng Holy Spirit ang bawat isang mananampalataya, at mapamayaman man o mapamahirap, kung sumusunod tayo sa mga udyok ng Holy Spirit, alam natin yon kung sumusunod nga tayo o hindi, ay hindi naman tayo bibiguin ng Panginoong Diyos para maranasan ang kapuspusan ng kayamanan sa langit at ang katuparan nito habang nasa buhay na ito pa tayo sa lupa. Mga kaibigan, magbulay-bulay po tayo sa ating mga priorities, lalo na ngayon ang mga panahon ay very uncertain. Ano ba talaga ang ating mga pinahahalagahan? Bagaman meron tayong mga obligasyon, bagaman meron tayong mga priorities sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga pangarap sa buhay, sa ating mga ginagampanan sa lipunan, pero tandaan po natin na ang pinakamahalaga ay kung paano tayo tumatayo at namumuhay sa harap ng Diyos na nagpahiram sa atin ng ating mga buhay at sa atin ay lumikha.

Prayer time sa Life is Beautiful. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat binibigyan ninyo kami ng pagkakataon na mag-ipon ng kayamanan na hindi nasisira. At alam po namin, Panginoon, kagaya ng inyong sinabi, kung nasaan ang aming savings, kung nasaan ang aming properties, kung nasaan ang aming investment, kung nasaan ang aming kayamanan, nandun din ang aming puso. Tulungan po ninyo kami na maging malinaw sa amin, O Diyos, na kayo ang aming investment. Kayo, Panginoong Diyos, ang aming kayamanan. At nawa, Panginoong Diyos, dahil kayo ang aming kayamanan, pagyamanin namin, O Diyos, ang aming relationship sa inyo sa pamamagitan ng mga katuruan ng aming Panginoong Jesus na aming patuloy na pinagbubulay-bulay at ini-a-apply sa araw-araw. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kasama namin kayo sa gitna ng mga uncertain times. Kayo po ang matibay na masasandigan namin. Purihin po kayo, Panginoon. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsaklolo. Maraming salamat, O Diyos, sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Huwag kalilimutan na patuloy na magpasalamat sa Panginoong Diyos. Count your blessings. And alam natin, ang Panginoong Diyos, patuloy tayong ibinebless in so many different ways. Ito ang Global Cast ng Life is Beautiful mula dito sa Sydney, Australia. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat. Silip-silip lamang sa ating YouTube channel, The Grape City Media. Ganun din sa ating Facebook page na Maging Ubas. Maraming salamat sa ating mga engineers sa Bukawe Transmitter Site. At syempre, maraming salamat sa iyo kasi hindi ka lang nakikinig at isineshare mo pa sa iba itong ating Global Cast. Surely goodness and mercy shall follow you and me all the days of our lives. Once again, maraming salamat po. I am glad you are with me. Take care and the Lord bless you.

0: pare.
1: Oh.
0: Halika. Nasubukan mo na ba tong speed?
1: Ha?
0: Oy, good trip daw to, pare. Halika. Punta sa kwarto.
1: Pare, siguro maglaro na lang tayo ng basketball dyan sa kapitbahay.
0: Pare, basketball na lang.
1: Pare, nandyan si Mike. Di ba matagal mo nang gusto makalaro yun? Di ba?
0: Si Mike?
1: Oo.
0: Kailan pa dumating yun?
1: Eh, kadarating niya lang galing probinsya kahapon yung mag-enroll daw. So, tsak hat na hat maglaro yun. Sige na, pare.
0: Eh, paano to?
1: Eh, pare, wag mo nang pansinin yan. Mahirap yung papasukin natin na yan eh. Laro na lang tayong basket, lika.
0: Bagay. Sige na nga.
2: Sa pagtangi mo sa drugs at pagmungkahi ng ibang gagawin, ipinapakita mo na walang kabuluhan sa buhay mo ang bawal na droga. Ito'y hindi tama at nakasisira sa sariling katawan. Isang paalaala mula sa Foundation for Drug Information and Communication at ng 702-DZAS.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702-DZAS-AM, agapay ng sambayanan. At 98.7-DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143-DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3-DWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3-DZRK-FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: games for three.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: Mayong hapon sa ato nga pamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas. Mga abyan, October na, 2026, no? So, dalayawo ng Diyos gihapon. And siyempre, kapasalamat kita nga sa subong hapon, may bisita kita, no? And of course, hindi tanay malipat, mag-abi-abi sa aton nga mga amigo kag amiga, no? Sa, of course, diri sa NIR, si Miss Liza Mayo, ang aton regional head sa Fellowship of Christian Athletes, si Coach Edrimel Maribo, and ang asawa niya si April, no? I know it's Sunday, so it's a busy day for the couple, no? Kahit ikabalo man kita nga connected sila sa His life, no? And of course, sinabi-abi nato ng mga pastors nato, no? So, si Pastor Joe Ascalon sa Ictus, Pastor Joe, gina-admire ko gin nga pastor, no? Kamuning ako ning kadakuan. Kaga, pastor, speedy recovery gihapon, kaga, salamat gin sa imo teachings, no? And of course, sila ni Manong Gariseles, no? Kaga ng Ila family, no? And of course, sinabi-abi man nato ng ato ng mga coaches, no? Si Coach Angelito Makayan, si Coach Vincent Sitier, si Coach Liebert, no? Kaga siyempre si Coach Ryan Mediavilla, no? Busy man dira sa Tangob, no? Kaga sa ila simbahan, no? And of course, kinaabi-abi man nato si Coach Randy Veray, no? Dira sa Granada, si Marvin Salem, si Coach Gliss Proximo, no? Mga amigo ni nato, no? Ay tanang ginakalimtan. Si Coach Liebert Lapore, no? So, damo gid, no? And of course, sa bago, no? Si Coach Woodrow, no? And of course, kagang i-assistant. And wala taman ginakalimtan si Coach Allen Maravilla sa Kabangkalan, no? Coach Allen, mayong hapon. Kaga, of course, kinaabi-abi man naton ang aton nga mga kilala, no? Sa Iloilo City. Of course, ara-dara ka na Coach Jack Borlado sa CPU. And of course, sinabi-abi man natin ang mga kilala ta sa Roja City, sina Sir Ronnie Digala. And of course, sinabi-abi man natin ang aton ng mga friends, no? Dira sa Aklan, no? And Antique, no? And of course, di tamang pagkalimtan sa Katiklan, no? Mga biyan, no? Mayang hapon kung kapamati ka mo. Kaga namigid nga kapamati ka mo sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
3: I've been coaching in the community for about 12 years now. I started 2014. So, as a volunteer coach in my alma mater in here in Nasipit. And it took me 4 years before I was nominated for Coach of the Year finalist in 2018.
2: Ayun. Coach, ano ba usualing tawag sa'yo ng mga players? Coach Mark or Coach Mike? Ano ba? Anong mostly?
3: Yeah, Coach Mike.
2: Saan ka mas kilala?
3: Usually, Coach Mike.
2: Coach Mike.
3: I prefer to allow the kids to call me Coach Mike. Because sometimes yung mga bata, hindi makapronounce ng R. So Mark, sometimes change it to Y. So that's Mike. Coach Mike. Madali rin, mas madali because
2: yeah, that's correct Coach. Okay, so Coach, huwag na nating patagalin, no? Kasi I'm sure our listeners are excited, no, to hear your updates from you, no? Usually Coach, kapag malayo yung guest natin, medyo mas marami silang mga katanungan. So, this afternoon, Coach, yung pasabog natin ganito. Please tell us about your basketball program sa ministry mo.
3: Well, our basketball program is really an avenue where we can share the gospel of Christ. Kasi alam naman natin, basketball here in the Philippines, sabi nga nila, it's like a religion. So, everywhere you go, there are a lot of basketball courts. So I took the advantage to be credited coach at Junior NBA to go to remote districts and offer free training. Especially we connect to the local government, punong barangays, SK chairmans, and we stay there. Right now, here in the CPIT, this is my new assignment for about 9 months. So we stayed in two barangays last January. And that's our really ultimate goal is to put up a church. So yung basketball namin is just a tool that we can open a ministry, that we can connect to people.
2: Okay. Coach, kamusta naman yung programa mo? I mean, syempre, it's been a while because syempre, nag-pandemic tayo. Yeah. Well, you were just asking kung kamusta naman yung takbo ng programa mo. In terms of basketball,
3: so when pandemic hits, we didn't stop training. We train inside the church. Wow. During the pandemic, we train.
2: Yes, yes.
3: We train in the hill districts, in the seashore, on the seashore. So really, the program here for C317 Hoops Camp did not stop even in pandemic, and that was the opportunity where Coach Calvin Sanggalang contacted us that he wants to be part ng New Balance Philippines para mabigyan yung mga bata ng sapatos yung
2: si
3: Kawhi Leonard.
2: Yes.
3: Yun. But we didn't stop even in pandemic.
2: Okay. Coach, yung mga sizes ng mga players mo, usually anong size? Kasi sa akin dito, it's 12, 13, malalaki. In inches, ha? How about sa inyo? Ano yung mostly na sizes na mga players mo?
3: As a height coach?
2: Sa paa. Sizes ng paa. Shoes. Yes,
3: since I've been teaching kids, I don't know kung ano yung sa mga bata, but sa mga high school, siguro size 9, 8 to 12, siguro yung pinakamalaki siguro yung 12.
2: Okay, 15. 12. All right. Sige. Oo, kasi coach, natanong ko lang kasi syempre, baka naman, di ba? Baka naman. Oo. Yeah. Oo. So if by God's grace, no, na meron tayong makukuhang mga sponsors, di ba? We can share it with you.
3: Amen.
2: Also. Di ba? So that is why natanong ko lang, coach. Kasi since you mentioned yung tulong ni Coach Calvin sa New Balance, then of course baka naman, no, baka may magbagandang loob, no, na nakikinig sa Pusot Lakas Sports sa Pinas, and then magpadala ng kahit tatlong pairs, di ba? So malaking tulong na yun.
3: Shout out to New Balance Philippines.
2: Coach,
3: shout
2: baka
3: out to New Balance Philippines.
2: Oh, baka naman yung ibang brand, baka may pwede, di ba? Baka si
3: pwede.
2: Oh, si Adidas baka pwede. Oh.
3: Hopefully.
2: Even Nike,
3: hopefully.
2: Diba? Yes. Oh. Yeah. Oh, kasi okay, coach yung mga
3: coach.
2: Yes. And of course naman coach, syempre it will really give added motivation, no? And added joy sa mga bata na mga less fortunate. And at the same time coach, syempre they will really feel na syempre yung basketball it's a tool for them, no, to become a better person. So coach, yung next question natin is yung mga favorite Bible verses na nagbibigay motivation sa iyo at sa mga bata araw-araw, ano ba yon?
3: Usually yung pinamemorize ko sa kanila yung pangalan ng camp namin, yung C317 Hoops Camp.
2: Yes.
3: Taken from Colossians 3:17, whatever you do in word or in deed, do everything in the Lord Jesus, giving thanks to the Father through Him. And right now I'm emphasizing the fear of the Lord, Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So I'm emphasizing every time I teach with the FCA. materials.
2: Oo, coach. Oh, kasi sila lang naman coach yung tailored for sports, eh. 'Di ba? Sila lang yung may materyales, 'di ba?
3: Yeah.
2: Na magagamit natin for sports. So ganun din dito sa sa Negros and sa Panay. I'm coaching also in Iloilo City. So, ganun din. I use the daily devotion of Fellowship of Christian Athletes. So, malaking bagay talaga, Coach, kung may mga Bible verses so that they can really Amen. Feel na, syempre, hindi lang basketball, no? But yung guided principles ni Lord talagang malaking bagay sa mga bata ma-impart natin. Because that's our legacy, eh.
3: Amen.
2: Diba? So, when they grow up, na magiging professional sila, di ba? At least may gabay sila na, I remember yung Bible verse ni Coach Mike na binigay sa akin. Pwede yun, di ba? Mm-hmm. Or minsan, they can, what you call this, they can encounter mga problems in life, and then they will remember your Bible verse. Eh, malaking bagay yun, di ba, Coach? Tama? So, yeah. I know, Coach, Amen ganun ka din nung bata. Oh.
3: Opo, Coach.
2: So, malaking bagay yun. Okay. So, anyway, so, sa mga listeners natin, no, mas maganda na we will bring our kids to church every Sunday or the more often, the better, di ba? Tapos, yung Coach, yung sinasuggest ko na dadalhin sila natin sa mga coaches na may takot kay Lord Jesus Christ, okay yun. Diba? O may takot sa Diyos, Amen. Okay yun. Diba? So, kailangan din natin kasi gusto natin safe yung mga bata. Baka dalhin sila natin sa mga lasinggero, delikado tayo dyan. Nothing against mga sa lasinggero, pero most likely delikado kasi, diba? So, baka ano maisip ng coach, baka sober pa siya tapos yung pinaggagawa sa mga player delikado rin ha? So yun
3: yung values yung talaga yung pinaka importante coaches yung values talaga na may tuturo sa bata
2: yes so, tama coach oo kasi coach diba alam mo naman coach yung influence ng coach eh. Diba pagdating sa bahay sabi ni coach ganto kahit sa school sabi ni coach ganto oo so yung influence talaga ni coach grabe.
3: Mas naniniwala pa sa coach kaysa mga magulang. Yung mga bata.
2: Alright. Coach, ano yung mga activities mo ngayon na ginagawa sa program mo para to improve the kids?
3: Usually, sa akin kasi, dito kasi sa ano sa amin, seldom yung coach lang na nagtuturo talaga ng ano, yung fundamentals talaga. I teach first stance posture. And all the fundamentals in ball handling, dribbling, passing, and in shooting. So doon ako start pag nakikita ko na may improvement ah doon nag-a-add tayo ng ano skill until from beginner to advanced. But usually alam naman man coach dito sa probinsya. Bihira talaga, bihira ka makakita ng coach talaga na ano nagtuturo kasi yung mentality ng coach ito hindi lahat pero lahat siguro I guess majority of the coaches want to earn and yung ginagawa natin libre to eh I'm just paying it forward kasi hindi ako naka-experience ito nung bata pa ako so with all the learnings that na kukuha mo sa ibang coaches din so binibigay mo ng libre din sa mga bata.
2: Yes coach tama yung coach no so paying it forward tama yung word na ginagamit mo coach no. Well, dito naman coach sa ginagawa ko siyempre naman no? May libre din but usually coach yung challenge ko lang no? Sabi ko nga sa kanila walang libreng programa so in short meron din coach na meron silang responsibilidad hindi sila kailangan magbayad ng pera pero may responsibilidad for example like coach yung mga assignment nila sa akin na yung must read the Bible, mga ganun, pwede yun. Or, pwede rin na bawal mag-speak ng bad words. Yun na lang yung bayad mo sa akin. Diba? So, hindi namin kailangan yung pera mo. Kailangan mo lang na you don't speak bad words kasi mahirap yun. Okay, next is you need to help your parents. No, sa household chores sa bahay, hindi ka dapat sakit sa ulo sa mga parents. Dapat, ikaw yung you know, tumutulong sa bahay. Diba? Tapos, yung iba coach, all you need to do is to go to church every Sunday. Yun lang yung hinihingi ko. Every Sunday lang, kahit every Sunday na lang. Oo. So, yun lang yung iba coach yung hinihingi ko. Kasi yung iba, Coach, sorry coach, wala akong ibabayad. O sabi ko, okay lang naman. Pero may trade-off pa rin yun. Diba? So bawal kang uminom, bawal kang manigrilyo, or mag-vape. No. Yan yung sinasabi ko sa kanila. Coach, yun na lang yung bayad nila sa akin. Diba? So kahit pa paano coach, may value yung program dahil they will really understand na, well, yun yung sinasabi ko sa kanila na sinishare ko sa Bible na nagkakamali tayo, pero lahat ng pagkakamali may consequence. May consequence. So, katulad din dito, kapag nag-practice ka, gagaling ka, sigurado, you will have the confidence, but iba pa rin yung outside the sports eh. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Dapat you will have good grades, you will have yung feedback ng teacher sa'yo na hindi ka basagulero inside the classroom, hindi ka nananakit or nang bubuli ng classmate. So, nakakataba ng puso na every graduation or every awarding sa honors, meron kang players na nandun. Yung sinasabi ko sa kanila, hindi ka nga nagbayad sa akin, pero first honor ka naman o top 10 ka or gold awardee ka. So, coach, happy na ako sa ganun. Yun na lang, coach, yung trade-off ko parate. So, even though they're not paying, pero sinasabi ko na kailangan ko makita grades mo, ha? Kailangan kong mag-aral ka. Yun na lang yung bayad mo sa akin. Okay ba tayo? Hindi mo na kailangan magbayad. Pero kailangan nyo, you need to study also. Kasi, coach, by the end of the day, sila naman yung panalo, eh. Hindi naman tayo, eh. So, yung influence natin, imbis sa pera, napupunta sa magagandang, outcome, di ba? Nagiging positive siya. So, pwede mo rin, coach, ma-impart din sa program mo na, sige, this year, kapag maganda yung grades mo, until fourth quarter, hanapan kita ng sapatos, mga ganun. O hanapan kita ng gift, ganun. Mga ganun, coach. Yeah. Simpleng bagay lang, di ba? Na may award sila. Ito, bibigay ko sa'yo, t-shirt, bago. Hindi naman kailangan mamahalin. Pero ito yung award mo sa akin na dahil you studied inside your school, you did great. Yun yung coach yung sinasabi ko parate. Yung iba nga, coach, sabi mo yung binabayad ko, playing time. kapag naglaro kami, you have good grades. Ito, buong game, wala kang sub. Maglalaro ka. Ikaw yung maghihingi ng sub sa akin. Kasi deserve mo. Yung sinasabi ko, coach. Deserve mo yan. Nagpapakabait ka. Ito, kahit anong mangyari sa loob, kahit matalo tayo, wala akong pakialam. Basta, maglaro ka. Ibuhos mo. Hindi naman sa panalo or losing naman eh. It's really more of the reward that you're getting it from me. Kasi deserve mo. Yeah. Diba? Yun yung coach. Pwede mo yung ma-impart sa'yo, coach.
3: So, dito, coach, yung napapractice ko na ever since 2014, yung bawal talaga yun, no? Yung bad words, trash talk, bullying.
2: Yes.
3: And may term kami dito. Every time sila makasalita ng foul words, ang tawag sa dito is bayad. And when I say, bayad, alam na nila yun. Kung anong age nila, yun yung push up din. So, kahit mga mga maliliit. At saka may mga times din na sina-challenge ko din sila sa kunin mo yung top 10 sa klase. Kasi yung pinaka importante yung academics niyo secondary lang yung basketball. But yung pagbibigay ng sapatos ko from me personally, hindi ko pa yun na natatry. May mga sponsored partners lang, medicine partners na nagbibigay. Kaya yung mga tumutulong sa akin, sinasali ko na rin. Sinasali ko sila, pero yung kondisyon, tutulong sila sa pagtutulo ng mga bata.
2: Okay. Ayun. Maganda yung coach. Alright. So at least coach, 'di ba coach, maganda 'yon yung ginagawa mo dahil syempre iba talaga kapag may reward pa rin eh, 'di ba? So
3: yeah.
2: Nire-reward natin yung mga deserving na bata, no? So okay yung
3: motivation.
2: Yes, coach, next natin, no? Yung mga testimony ng mga bata, coach, or yung players mo na syempre na-experience nila yung kabutihan ni Lord. Meron ba tayo?
3: usually yung in gusto kong ma-remind nila sa sometimes sinasabi ko na after 20 years from now ma-remind niyo pag makabigkas kayo ng Coach Mike. May mga players na nagsasabi na coach na salamat coach kasi napalapit kami sa Panginoon. Salamat coach kasi yung mga Bible verses mo nagsishare ka sa amin ng Bible verses. And right now this year lang coach first time ko na experience kasi in-incorporate ko na yung hindi nila alam pero pupuri na sila sa Panginoon. So yung isang instances na nagtuturo ako sa remote district and then bumalik ako after a week, nagtanong ko sa mga bata ano yung mga natutunan niyo last week. And may isang bata na nagtaas ng kamay, sabi niya, coach, I love Yeshua. And then tuwang-tuwa ako coach. Yun yung sinabi ng bata pero tuwang-tuwa ako. I love Yeshua. Alam nila yun the yes. Lord saves. Yun yung, yes. Yung way namin na, yung tagline every time sa court. Yes. Kinukuha ko rin yung principle ng Junior NBA coach, yung eyes.
2: Yes.
3: Eyes and you then stop your feet. Yes. Ears and then dinagdagan ko lang ng heart. At saka ang mga bata sasagot ng heart, I love Yeshua din clap. So yun lang, masaya ako kasi sa lahat ng tinuro ko sa kanila, yun yung hindi mawala sa bata.
2: Ayun.
3: Yun yung ginagawa ko ngayon. Hindi nila alam, pero nagpupuri na sila sa Panginoon.
2: Yeah. It's really the habits kasi, coach, no? Nagiging habit na ng mga bata. So, kung nagiging habit, yun yung tinatawag natin na parang muscle memory na rin yan. Diba? Nagiging muscle memory, na-adapt ng katawan, na-adapt ng mind, na-adapt ng heart. So, yun. Maganda yung coach. At least, yung mga bata, at least natututunan nila. And, yung ginagawa mo, coach, syempre, nakakatuwa, no? And I'm sure the Lord will reward you soon, no? Oo, kasi in God's time yan eh. In God's time yan, coach, eh. Hindi parati sa time natin na nagtatanong tayo na, Lord, kailan naman? Baka naman, di ba? Pero actually, si Lord nasa timing parati, no?
3: Amen.
2: And of course, coach, yung kagandahan lang kasi tayong mga Christian coaches, syempre, yung mga anak natin sa basketball court, dumadami. And at the same time, you're saving lives, no? So yun yung mga hindi mababayaran ng pera, no? At sooner or later, tatanda tayo. And then makikita natin sila na they are serving the Lord. Okay na yun sa atin. Kumbaga, mission accomplished na tayo dyan.
3: Yeah. Coach,
2: next question natin. How do you get fit, no? Oh, can you explain your, baka may diet plan ka, coach? Or sleeping habits? Kasi coach, tumatanda din tayo. So ikaw, coach, nakikita kita, parang fit na fit ka pa rin, no? Nag-workout. Oo.
3: Ano lang, coach, yung goal ko talaga ngayon, yung medyo dumadagdag na yung edad natin, ang goal ko lang talaga, 2 to 3 times a week, may 20-minute resistance workout ako. I have pair of dumbbells, resistance band, and body weights. So yung goal ko lang, at saka yung mobility. Hindi na yung nung bata pa tayo na gusto tayong maging rip. Ngayon, maka move ka. And then when it comes to diet, I right now for a couple of months yung nagka-cut ako ng carbs. Sometimes I guess for the last two years, coach, I eat twice a day na lang.
2: Okay.
3: One meal a day. Ano mga panahon din na 1 meal a day. But when it comes to sleeping habits, yun yung medyo may struggle ko. Kasi ngayon, I'm really striving na makasleep ng 6 to 8 hours. Usually 6 hours, 6 to 7 hours, including yung nap sa afternoon. So my goal talaga yung recovery talaga. Oh, that's why I'm limiting yung effect ng anong yung gadget na ma-set aside mo at magbigay ng maraming oras pa sa pagpapahinga. Yun yung time na makaka-recover yung katawan natin.
2: Ayun. Coach, syempre, kamusta naman coach yung FCA materials natin? Na nakakatulong ba sa'yo sa pag, pag-share sa mga bata?
3: Gamit na gamit, coach. Yun yung ginagamit ko talaga. Ngayon kasi, yung gusto kong maalala ng mga bata sa akin, ako yung coach na natuturo na may daladalang Biblia.
2: And then, yes,
3: FCA, if you say that sa mga reels, coach, gusto ko maalala ng mga bata. Ayokong maalala nila ako na nagtuturo ng basketball. Maalala nila ako nagtuturo ng Word of God. And FCA materials been my help ever since ago, mga 2018 nung binigyan ako ni Coach Gary ng Athletes Bible. So I have Sports Bible yung binigay mo, coach. Athletes Bible and Coach Bible, and then yung mga devotional, yun yung ano, coach, sa sinabi pa earlier na yung tailored talaga yung FCA sa sports, eh. Makaka-relate sila, plus added na yung mga visual na mga players, na mga pro players, na mga Christian din, so laking tulong yun. Pakita mo lang yung ano, picture, eh. So one way na makakuha ka ng ano, attention nila. And right now, yun yung ginagawa ko na gusto ko maging habit na nila, na before kami mag-start ng ano, ng drills or training, so we are reading the Word of God and using that FCA materials. Sa dami nga, coach, hindi ko pa natapos lahat, eh.
2: Okay yung coach.
3: Coach,
2: good news yan, kasi marami.
3: Gamit na gamit talaga. Gamit na gamit talaga, coach. Especially sa mga devotionals, no? Kasi everyday yun, eh. Bible, sa Bible pa lang, at saka yung iba pa, yung mga resources. Gamit na gamit talaga, coach.
2: Ayun. Maganda yung coach.
3: Thank you, FCA.
2: Okay. Well, coach, syempre, coach, we are blessed na meron tayong mga kaibigan na nagsusupply sa atin ng mga materials na tailored sa sports, no? Kasi mahirap din ta na ano, na mag tawag dito, mag-share na ano, na walang naka-tailor sa iyo na ano, na na materials. So kaya nga si FCA naging blessing sa atin, or malaking blessing talaga, dahil syempre hindi na tayo mag-iisip kasi nandoon na, eh. I-share mo na lang, eh, di ba? I-share mo na lang. Tapos yung kagandahan pa, coach, may expound mo. Then, yung mas maganda pa, kasi ikaw nakaka-relate ka, and then you can share it na nangyari din sa buhay mo. Di ba? Or nangyari din sa mga kaibigan mo. Di ba? So, yun yung kagandahan, coach, no? And, syempre naman, coach, yung sa atin lang naman is, syempre, yung ginagamit tayo ni Lord, happy na tayo dun. Kasi, yun yung mission natin, eh. No? Maganda yun na... Amen. Magiging malaking influence tayo sa mga bata, and at the same time na nasishare natin yung good news, di ba? Yun yung maganda. And then syempre yung maganda lang kasi meron tayong material na ginagamit na talagang magkukonvince sa kanila, di ba? Magkukonvince sa kanila. All right. So yun yung, coach, yung happy lang ako sa sinabi mo, dahil syempre na gamit na gamit mo dahil sa akin. Gamit na gamit din. So, sinishare ko din sa mga bata. Alright. Coach!
3: Maraming salamat, coach.
2: Oo. Maiba naman tayo, no? So, proceed tayo sa'yo, coach. Tanong ko lang, coach, sino ba, coach, yung favorite coach mo at bakit? Yun. It's all about you naman.
3: Sa experience ko, yung favorite coach ko, hindi ko na palalayuin, coach Gary Lujin Radasa.
2: Noon.
3: Yun yung talagang nag-mentor sa akin, eh. Yun yung nag-mentor sa akin. Siya din yung inspiration ko, kaya nagtuturo ako sa community, kasi every time nag-share siya ng testimony niya, 18 years siya nagco-coach sa community. And ako, magti-12 years pa lang. So, yun yung ano ko, favorite coach ko. Tsaka hindi rin ano, si coach, yung tawag sa Bisaya, dililaog.
2: Yes. Tama.
3: Share talaga siya ng knowledge niya in all aspects, skill, skill-wise, basketball, specific skills, and even in life. And usually, pag nag-uusap kami, yung hindi naman talaga basketball yung nag-usapan namin, eh, yung about soul winning and discipleship. Yun talaga yung ano, mag-link sa amin. So, favorite coach, the legend of Butuan City, Gary Lugin, Erland Daradang.
2: Yun! So, baka, ano, baka coach, ano, yung maganda yan, mag-sanib puwersa tayo, no? Na mag-clinic. Oo, diba?
3: Masaya yan, coach.
2: Oo. So, masaya pwede yan. Yun, mangyari, pagpaplanuhan.
3: Pwede, coach.
2: Oo, diba? So, posible yan, coach, dahil syempre, alam mo naman amen. Si Coach Gary. Oo, paborito yung mga ganun. So, at the same time, yung sa atin lang naman is to pay it forward na mas malaki sa mga bata, di ba? Kasi deserve nila yan. Oo.
3: Amen.
2: Ako, coach, parating ganun. So, yung sa akin naman, coach, syempre, yung ginagawa ko ay always invite coaches from Manila. Diba? Or from other countries, no? Like, for example, last summer, actually, bago mag-umpisa yung klase, last May, meron akong pinatawag na skills coach din na sikat sa Manila pero quiet lang kami. Tapos nagpa-workout ako ng ano, ng dalawang session sa kanya. So, 3 days, pero dalawang category, no? And then, nakita nila na iba talaga yung mag-handle yung mga license na skills coach, no? And I'm so happy na nakapag-share siya. So, yun yung sinasabi ko sa mga bata na may mga surprise ako sa kanila na even though yung specialty nila is it's really more of skills development sa mga bata, pero we're speaking the same language na pagdating sa pamilya, dapat hindi sasakit yung ulo ng tatay at nanay nyo. And then, pagdating sa klase, dapat mag-aral kayo sa school ng maayos. Huwag kayong magbulakbol. Huwag kayong kung anong pinagagawa. No, dapat kayo yung influencer eh. Hindi yung na kayo yung na-influensya ng mga masama. So, hindi pwede yung ganun. Mm-hmm. Yun yung sinasabi namin sa mga bata. And at the same time, pagdating sa basketball, eh kung seryoso sila talaga na mag-i-enjoy sila, so dapat, you know, they will take everything seriously, no, in life, no, para they will really enjoy life, di ba? Hindi naman pwede na puro enjoy ka lang tapos hindi mo siniseryoso yung pag-aaral mo, yung pamilya mo, yung responsibilidad mo. Hindi pwedeng ganun eh. So yung sinasabi namin sa kanila, my time for seriousness, my time din sa enjoyment. So, yung advice ko nga sa kanila, coach, na ano, na sinasabi ng coach na galing Manila na seryosohin yung pag-aaral nyo, then you will reap the benefits kapag maganda yung grades. Siyempre, magbo-blow out si daddy, si mommy, bibigyan ka ng sapatos, bibigyan ka ng t-shirt, bibigyan ka ng bagong medyas, bibigyan ka ng bagong jersey, mga ganon. So, malay mo, di ba? So, sinasabi ko, ganun din dati sa amin. Dati we are less privileged before dahil apat kami nag-aaral, nagkakasakit si mama. Pero kapag maganda yung grades, nakakapag-dinner out kami, binibigyan ng magandang sapatos kung sino yung deserving sa bahay. So, kami naman syempre dapat kailangan namin mag-aral para may mga ano kami, may mga prize kami sa bahay. So, yun yung sinasabi ko sa kanila. So, you will really enjoy. Diba? You will really enjoy life, will really enjoy the sport dahil may reward yun eh. So if you take it seriously, yung pag-aaral mo, may reward din yan. Diba? Kung hindi sa bahay, sa school, diba? Meron kang certificate, no? Na nagpapatunay na nag-aaral ka. Diba? So yun yung coach, yung sinasabi ko sa kanila. Coach, sino yung ano? Siyempre may favorite coach ka. Sino yung nagme-mentor sa'yo sa coaching? Aside from Coach Gary, meron pa bang iba na mame-mention mo na tumutulong sa'yo?
3: Yeah. Merong dalawa, coach, locally dito sa amin sa Nasipit. Before I volunteer for Coach Gary, meron si Coach Charles Tiguman. Yun yung, kung hindi ako nakakamali, kababata yun ni Saldiria Lubit. yung PBB legend na galing ng ano, galing na nasipit. So siya talaga yung nag-introduce sa akin sa coaching dito sa local, kasi kinukuha niya ako mag-assistant sa kanya sa mga inter-barangay. So dahil kilala siya dito, unti-unti rin nakikilala din ako sa mga ano, sa mga players dito. And then also coach Sid Calo, pinsan ni ano ni coach Gary, isa siyang skill coach dati ng PBA, tapos nagkasakit, nagpray siya na sa Panginoon na kung i-heal mo ako Lord, magtuturo ako ng basketball. Yun yung naging way coach na naka-learn ako ng ano ng basketball fundamentals. So coach Sid Calo, every now and then if I ask something about basketball or in life, he always answers. And also coach Charles Guman dito sa Nasipit.
2: Ayun. So maganda yung coach, dahil syempre kung may mga iba ka pang mentors, the more guidance that you get eh, di ba? The more knowledge, amen, that you get, the more wisdom, yeah, that you get, di ba? So ganun din sa pag-aaral sa Bible, no? The more you read, the more you're getting wiser, yeah, in life, di ba? So lahat, amen, makukombat mo kasi nasa Bible na lahat ng sagot eh.
3: Yeah.
2: Di ba? Si Lord lahat may sagot eh. Di ba? So totoo yan. Amen. So kaya nga we encourage our listeners or our especially our student athletes and the other coaches, yeah, na you will really depend on sa pinaka hindi maki-question na libro. Yun yung sinasabi ko sa kanila. Yeah. Eh. Yeah. Yeah. Yun lang, yeah, naman yung libro na hindi mo maki-question kasi nandoon na lahat eh. And the Holy Bible has been very bold and vocal.
3: Yeah.
2: And lahat ng mga wisdom nandun na. Lahat ng sagot sa problema, amen, mo nandun. Diba?
3: Amen.
2: Oo. So, yun nga. So, that is why we are encouraging everyone, no, na you try to read, no? And, syempre, hindi lang nagbabasa. Dapat, talagang kinakain, 'di ba? Kinakain and you're, yeah, living it, 'di ba? Hindi lang para, yeah, nagbabasa ka lang at saka okay, ganito nangyari. Pero dapat yung sabi ni Lord na ano eh, dapat 'di ba? Isa parang araw-araw gagamitin mo dapat. Hindi lang binabasa, 'di ba? Hindi lang nakikinig. Dapat ginagamit.
3: Don't just merely listen to the word.
2: Yes.
3: Do what it says.
2: Yes, that's correct. Oo, kasi coach, 'yun yung kailangan natin makita sa ano. Oo, sa, yeah, pang-araw-araw na buhay ng mga bata, coaches at saka siyempre mga loved ones natin, no? So maganda yung coach. Coach, how do you balance your work, no? Being a coach, being a volunteer coach, being a mentor coach, and siyempre, yung time mo sa pamilya mo, coach. Siyempre, may pamilya ka pa sa bahay. Diba, may iniuwian ka, may mga nanay ka, may tatay ka din, may mga kapatid ka pa. So, paano mo coach nababalansi yan?
3: Mostly sa yung oras ko sa morning coach, dito lang ako sa bahay. Studying the word or nagpaplano sa mga activities. And then yung ministry time ko sa ano, usually afternoon and evening. And also times na yung kasi yung mama ko wala, ano, nag-iisa na lang eh. So every now and then kailangan ko rin puntahan. So I have to be balanced sa oras ko na magbibigay sa kanila. Kasi ang sama pakinggan kung puro ka na lang sa ano, sa ministry. Alam natin yung pinakauna nating ministry, yung family natin. So I spend more time mostly my whole morning dito sa bahay. Sa sinabi po po coach na in-encourage natin yung mga bata na ano, tutulong sa mga gawain. So, yun yung ginagawa ko. And mas maging effective ka kasi kung ano eh, you live it by example talaga. So, I take also this time na ano, mag-anoin through meditation sa word. And if there will be opportunities na mag-coach ako sa dito sa mga local leagues, yun yung ginagamit ko na panahon na ano, mag-aaral. And then afternoon and evening will be for the ministry time, mostly sa whole week na ano, activity.
2: Alright, good, good, good, no? At least coach, no? Nababalance mo, yun lang yung kailangan. So, kailangan din coach, meron kang me time. Meron kang me time. Yeah. Di ba? So, may coffee break ka, may coffee break. So, actually coach, ako so, ganun.
3: Ginagawa ko coach yung after ko mag-meditation kasi mas sa stage na to, mas yung craving mo ng word yung talaga. Yun yung nasa akin eh. And pagkatapos ko mag-meditate, dola journal, yun yung sinasabay ko na yung fitness time, yung 20 minutes. Full body workout for 20 yun. Minutes and then nalis na dahil na activity ginagawa ko. But that's my routine. Every morning I spend most of my time in meditation study sa word.
2: Ayun. So at

0: mo, 'di ba? May cravings ka sa word ni Lord, may cravings ka sa, hindi lang 'yun sa every Sunday. 'Yun yung sinasabi ko sa kanila.
1: Mm.
0: Hindi lang every Sunday.
1: Kaya nga daily bread.
0: Yes, coach. I agree. Oo. So, 'yun 'yun sinasabi ko sa kanila na you really need to invest, no, sa mga kailangan ng buhay mo para at least ikaw yung healthy ka. Hindi naman pwede na nagsasabi ka ng ganto tapos ikaw mismo yung nagkakaproblema. Hindi naman pwedeng ganun. Mm. Diba? So coach, next question natin, ano yung mabigay mo ng mga advice sa mga coaches regarding sa pag develop ng mga players?
1: First of all, you find a coaching community na magkapareha ng passion mo. Ako, I'm so thankful na ano, may mga Christian coaches na nasasalihan ko. And it so happened na yung mga coaches din ng Junior NBA na kabas ko is ano, mga Christian coaches din. Like you, Coach Tata, Coach Caleb, Coach Gary. So, ano yun eh, plus factor yun. Tsaka, hindi ka magsasawa na ano magkaroon ng thirst for learning. So you ask, you research. Kasi wala naman talaga akong formal training sa coach eh. Nagsimula lang yun nung nakasali na ako sa Junior NBA. So yung learning ko talaga, natatandaan ko pa nga, every time si Coach Gary magsishare, nire-record ko sa cellphone ko sa audio, yung kinikipad pa. Nire-record ko yung sinasabi niya. Pagdating ng bahay, yun, I will listen to it again, then nag-journal ako. So yung craving mo to learn and to ask, research, ask, and never be ashamed to, you know, to raise questions, especially sa player development. And sa ngayon, salamat sa teknolohiya kasi ang dami talagang makakatulong sa kung hindi pa alam ng mga coaches na may school community. Yeah. Try niyo yung mga coaches na ano mag-upload. Maraming free ano, maraming free community doon na makakatulong. And I would suggest na isang community doon na tinatawag na Basketball Missions Community. Mostly mga Christian coaches 'yun. Kasi hindi 'yun mga selfish eh. Yung gusto nila makatulong talaga. So you find a community na kapareha ng passion mo and never be tired of asking, doing research. Yes. And of course, pinaka-importante, yung na-research mo, gagawin mo din. Kasi nagtuturo ka eh. Ang hirap naman nun yung nagtuturo ka tapos kukuha ka ng demo player tapos ipagagawa mo. Kasi may mga coaches din naman yung ganun eh. Marunong, magaling sa salita. Eh pagdating sa ano, sa execution, yung demo, hindi nila magawa. Kaya nga na na-challenge din ako na even sa ano, may interest kasi ako sa ano, sa sports performance na ngayon ang tawag eh, dati strength and conditioning yan. So kahit hindi ko forte yun, pero still ask learning na ano maka still trying to learn para ma-share ko sa mga bata. So ask, research, find a community, and then whatever you learn, you apply it and then you teach it. Pay it forward. Yun yun.
0: Ayun. Amen, coach. Yun yun. Maganda yung coach.
1: Amen.
0: Oo. Coach, ano yung mga advice mo naman sa mga players natin?
1: Yung advice sa mga players, pinaka-importante. Kasi, I would say, ito yung sometimes underrated, eh, yung total dependence on God. Kasi, pag sinabi mong ganyan, parang spiritual ka eh. Pero the reality is, really, pag wala yung Panginoon na nagbibigay ng wisdom, wala ka talagang ano eh. Wala ka talagang focus eh. Ako, masalamat lang talaga ako na may Coach Gary na laging nag-encourage sa the greatest teacher is the Holy Spirit. So I take it by heart na every time I do a drill or even I coach, no? So sometimes yung mga player ng yung may mga commercial league sa dito coach na sometimes nag-coach ako eh, and makikita nila especially pag crucial time na sabi pa ng isang commercial player, coach, no pressure. Hindi nila alam na andun ako sa sideline pero nag-i-intercede ako, nagpi-pray ako na yung mga players magkaroon ng wisdom, ng right decision sa court. So yun. And then be a sponge, be a sponge.

0: learning, wag kang magsawa, and then work smart, wag na yung work hard, work smart, and find a coach talaga na magtuturo sa iyo kung ano ang tamang gawin. Kasi maraming coach ka rin, dito rin sa ngayon online, maraming online coaches nagtuturo pero hindi ma-apply sa ano, sa laro. So you find a coach and then be teachable. Yan yung coach.
1: Ayun, tama yung coach. Kasi malaking bagay coach na ano, na syempre yung mga players dapat matuto, di ba? Kasi tayong coaches natututo din sa players di ba? So yeah, through the years na pagko-coaching at saka pagtuturo, syempre nagigain tayo ng wisdom, knowledge na kapag ganito pala pwede to, pwedeng hindi ito, di ba? Mga ganun, no? So hindi naman one size fits all di ba?
0: Yeah.
1: So yun yung sinasabi ko sa kanila na parating kapag ano, kapag nagtuturo, siyempre hindi naman pwede na kwan lang, tawag dito one way, di ba? So yung tinuro
0: mo kasi dito ng... sa
1: sige coach,
0: totoo yung coach kasi yung sinabi mong one size fits all, totoo talaga kasi nagtuturo ka dito sa ano sa probinsya kaya nga yung may ano tayo, di ba, may junior NBA curriculum tayo.
1: Yes,
0: yung binigay sa atin. Hindi mo ito kasi magdidepende ka sa skill ng bata So kung wala kang dependence sa ano, sa Panginoon na anong ituturo mo, wala kang ano, mahirapan yung bata kasi nga walang one size fits all So you have to ask the guidance of the Almighty.
1: Kasi coach, isa pa yon, di ba? Yun yung sinasabi ko. Kasi kapag nagtuturo ka, tinitingnan mo yung reaction ng mga bata saka natututo ka rin, di ba? Natututo ka rin. So in short, makikita mo yung response niya Kapag nagre-respond ng maayos, that means okay, tumalab yung sinabi ko, tumalab yung ano, yung tinuro ko. Kapag hindi kasi tumatalab, that means syempre hindi yan nakukuha, di ba? So hindi pwedeng hahayaan mo lang, di ba? Hindi pwedeng hayaan mo na matututo din yan, di ba? Hindi pwedeng ganun lang, di ba? So by the end of the day, you need to adjust, di ba? Being a coach, no, yung nga sinasabi natin nga hindi one size fits all, no? So isa pa coach, lastly, ano yung ma-advise mo sa mga parents natin nakikinig? Ayan.
0: Yeah, so to all the parents who are listening, I would suggest and advise that you support your kids, yung anong interest nila. Kasi ngayon alam natin nga yung mga bata matagal sa ano sa gadgets isa sa ano namin, yung goal namin na yung mga bata dito magkaroon sila ng active lifestyle. So kahit hindi na lang ano, hindi naman lahat ng bata makarating ng pro leagues Yun lang yung learning ng sports, yung lesson na mabibigay ng sports. Una yung discipline, yung hard work, dedication, resilience and teamwork. Yun yung matuturo, madadala nila hanggat sa ano paglaki nila. So it's not really yung sometimes kasi yung mga parents na nag-overthink yung pinaka-importante yung bata natututo kung ano yung lessons na makukuha niya. And sa akin personally, kung hindi ko na talaga naintindihan yung sports, hindi ako makarating na sa stage na to na kaya until now still try to be disciplined. Kasi ang mga bata tingala ka sa mga bata. So you have to be disciplined, you have to be a hard worker, no? So when it comes to discipline, kasama na yung diet mo, kasama na yung sleeping habits mo, yung mga habits mo nakakatulong sa iyo. So sports really teaches us values in life. So I would encourage and suggest that every parents, especially ngayon, kung ano yung hilig ng bata, not just basketball but all other sports as well. So for them to be active also, to be aware sa kanilang ano, sa physical nila na aspect.
1: Ayun. So coach, tapos na tayo. So coach, thank you very much for your precious time. no, na naging guest ka dito sa Puso at Lakas Sports sa Pinas. And of course, Coach, soon we'll be talking about camps, we'll be talking about planning. Amen. In basketball. Marami, Coach, marami tayong topic.
0: Carefully.
1: So,
0: amen.
1: We will ask for your opinions and for your, syempre, yung makakadagdag sa coaches tool natin. So, we exchange ideas,
0: yeah.
1: We exchange knowledge, and mas maganda lang, syempre, nasishare natin on air, sa social media. So maganda yung coach, no? At least hindi lang sila makakakuha dun sa social media na sa ibang coaches. Sa atin din may makukuha din sila na tailor fit sa Pinoy. Ayan. Alright. So Coach Mike, thank you very much and God bless you.
0: Welcome,
1: see you
0: coach,
1: soon.
0: Maraming salamat din.
1: Alright. Thank you, Coach. Thank you, thank you.
0: Thank you.
1: Sige, Coach.
0: Okay, salamat.
1: Bye.
0: Thank you, God bless. Bye.
1: Sige, Coach.
2: Puso at Lakas Sports sa Pinas sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan makabati.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Heso Kristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo. Sana po'y nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Sunday, tayo po'y sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, dahil po araw ng linggo ngayon, tayo po ay nagnanais magpaalala ng ating mga Sunday announcements. Mga reminders po natin pagkaho araw ng linggo. At pag tayo po ay nagsaserve, we have to give God our best. At paalala rin ang working principle ng ating pananampalataya as you grow in the faith. Meron po yung impact sa iyong character and conduct. And syempre yan po ay magkakaroon ng magandang epekto sa atin hong relationships. So yan po ang ating mga paalala. And of course, meron hong sinasabing namumuong sa mga ng panahon, makikibalita po kayo. Dahil baka mamaya yung inyong mga lakad, lalong-lalo na po ang inyong pong mga activities ay maapektuhan. Kaya kinakailangan din po medyo nakakaalam ng mga detalye. At at the same time, pangalagaan din ang atin hong mga physical ng pangangatawan. Marami ho ang mga hindi magandang pakiramdam. Obviously, ako rin po ay parang merong ganyan. Pero yun nga po, ang ating panalangin, ang kalusugan at ang pananumbalik kalusugan na nagmumula po sa Panginoon ay sumaatin. Yan. Well, ang atin din hong announcement ngayong araw na ito, makakasama po natin ang Zion Christian Fellowship dito po sa lugar ng Malolos, Bulacan. Happy 18th anniversary po sa kanila. At yan po ang amin hong magiging tema mamaya, Kingdom Culture. So yan po ay mga 9:30 ng umaga dyan po sa Cinema 3 Vista Mall, Malolos. So yan po, mga taga Zion Christian Fellowship ng Malolos, happy 18th year anniversary. So ngayon po ay patuloy natin pinag-uusapan yun hong tema ng hope. At ang sabi nga natin, itong last weekend ng September, ang atin hong pinaka-lesson ay hope as an anchor. So review po natin yung mga previous weekends natin, ng mga topic. Diniscuss po natin yung God, our hope. Yan. So pinag-usapan din natin yung connection between hope and strength. And then syempre, hindi yung makakaligtaan, yung pinaka-basis ng ating hope would be God's spiritual blessings. Ngayon naman po, hope as an anchor. No? So yesterday, pinasadahan po natin yung halaga na ang pananampalataya po natin may angkla. Ang dahilan sapagkat kailangan pumosisyon ng mananampalataya sa sentro ng kalooban ng Diyos. So may sinasabi tayong mga undertow or undercurrents. Pwedeng yan po ay mga bagay na nagaganap sa ating pagkatao inside. Maybe ito ay mga conditions of the heart. Maybe it has something to do with the thinking patterns of the mind. Pero ang kinakailangan talaga, magkaroon po ito ng strong basis sa katotohanan ng Panginoon at paninindigan ng puso. Dahil nga po, pagka hindi, baka tayo po ay mag-drift. Ang masaklap po ay mapalayo na tayo sa sentro ng kalooban ng Diyos. At ito ay pwedeng dulot na rin ang atin hong pagsang-ayon sa mga bagay na hindi okay from our inner workings. Pero meron din pong mga external factors, no? Pwedeng yan ay, di ba, parang mga barko at bangka, pinaghahampasan ng alon at ng malalakas na hangin. So kailangan po, magkaroon din tayo ng tibay ng, sabi nga natin, panghahawakan para hindi po tayo ilayo sa kalooban ng Panginoon. Nabanggit natin yesterday at these three personalities from the Bible, konting review, na dalawa, yung napatunayan po natin na naging stable in the midst of Yan nga, yung critical moments ng mga challenges, isa po doon ay si Job. Pinagdaanan niya yung mabibigat na pagsubok ng kawalan ng kayamanan, pamilya, kalusugan. Pero nanatiling centered sa Panginoon. At sa huli, siya po ay isang tao na masasabi nating nanaig at hindi po lumihis sa kalooban ng Diyos. At napag-usapan din natin, of course, yung tatlong kalalakihan, si Shadrach, Meshach, and Abednego, na kahit sa harap na isang threatening powerful figure na si Nebuchadnezzar, the king of Babylon noon, ay pinapipilit na sila sumamba sa imahe na kanyang ginawa. At ang threat ay hahagi sila sa horno, no? Yung fiery furnace. Pero hindi po nagtagumpay si Nebuchadnezzar dahil kahit po anong mangyari, yung tatlo ay nanindigan. Sila ay sa Panginoon lamang sasamba. Kaya nga ho, yung kanilang survival dun sa fiery furnace ay naging daan din para si Nebuchadnezzar ay kilalanin yung buhay na Diyos ng Biblia. So yan po, mga nanatili sa sentro ng kalooban ng Diyos. They were well anchored at hindi po sila nag-drift away. Pero meron din pong personality na ating tinalakay, katulad ni Samson, no? Dahil nga yung kanya, mabilis siyang masasabi nating natalo in a way, no? Kasi you're expecting, medyo mahihirapan na talunin or gupuin si Samson dulot ng kanyang physical strength na binigay ng Panginoon bilang gift sa kanya at magagamit niya for leadership and protection ng mga Israelites na kanya pong community'ng pinangangasiwana si Judge. Pero yun nga, ang kanyang downfall ay si Delilah at yun nga yung stubbornness niya at yung maraming mga bagay na kanya pong kinokompromiso in the course of his lifetime ang siguro naging daan para he was easily defeated. So sa halip na siksik yung 20-year record niya as a judge ng Israel, medyo merong mga, sabi nga natin eh, hindi mga gandang parts dahil yun na nga, hindi siya masyado anchored. Yan ho. Pinagbabayuhan siya ng kanyang impulsivity, stubbornness, kaya ho nagli-lead sa kanyang disobedience and defeat. Buti na lang, may redeeming grace ang Panginoon and he was able to somehow sa end point ng kanyang buhay ay magkaroon pa ng isang victory over the Philistines, yung kanilang enemy during that time. So why do we need an anchor? Ano ba ang definition daw na anchor? It is a heavy metal object, usually shaped like a cross with curved arms, on a strong rope or chain that is dropped from a boat into the water to prevent the boat from moving away. So tayo nga po ang dahilan kung bakit natin binabanggit yung need for us to have yung hope as an anchor. Hindi po ito binuo nating konsepto lang, ha? Ito po ay nanggaling mismo sa Bible, no? Probably to the surprise of many. Yung Hebrews chapter 6 verse 19, na ang sabi ho dun sa first part, we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure, no? And it refers to Jesus and what he has done. So ibig sabihin, meron ho tayong matibay na sasandigan ng ating pag-asa. Ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus at yung pong tagumpay niya sa pagtubos sa atin, no? Kaya nga ang tawag din ni Peter sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon, or referring to Jesus, our living hope. Kaya anything na pinangako ng Panginoon, like forgiveness, salvation, protection, provision, pwede niyang tugunan. Ang dahilan sapagkat yung nangako ay buhay. Napakahirap pang hawakan ng pangako ng isang taong wala na dyan, di ba? Pero si Jesus, he was able to overcome and he has risen from the grave. He is seated at the right hand of the Father, and based doon sa mga bagay na yun, being a God who is alive, tayo po ay kaya niyang tugunan sa kanya pong mga promises. Yan po ay napakahalaga. Now, an anchor for the soul, no? Yun po yung gusto nating bigyan ng pansin. Ang sabi daw dito, hope serves as a secure anchor that stabilizes believers during the storms and trials of life. So, personally, no? Kayo ba ay dumadaan sa mga pagsubok? Pwedeng yan ay maliit na bagay, pwedeng malaki. It can come in different forms. Pwedeng nasa situation of health, no? May challenge sa kalusugan, ikaw o pamilya mo. It may be in the area of relationships, di ba? Or probably finances. At of course, yung mga nangyayari sa atin. Ako nga, medyo nanonood ng international news. sabi nga, overwhelm yung mga nangyayari ngayon. Of course, may dagdag problema tayo pagdating sa supply ng langis. At of course, meron din yung karamdaman na nandyan sa may Africa na pwede maging international or global threat. At of course, yung usapin ng AI. Kung ano po yung mga yun, kaya mag-research na lang ho kayo kasi baka mamaya, pag ako ang nagbanggit, medyo mamali ng detalye, ma-misinform ko pa kayo. Or baka mamaya, ang ganda-ganda ng umaga ninyo, medyo ano ba nangyari, pasto, parang lalo kaming natakot. But kailangan din nating malaman ang goings on, no, sa atin hong mundo sapagkat yan nga, mga realities din to. And of course, locally, daming kaganapan dito sa ating bansang Pilipinas. And we're praying na sana ay magkaroon na tayo ng payapa at maayos na pag-deal na sa mga issues na atin hong kalagayan bilang isang bansa. Kasi mukhang ang dami ng dahilan para magkaroon ng polarized na, sabi nga, interaction ng mga tao. Ang dami ng mga awayan. And I think it's becoming toxic na, no, sa atin hong daily existence. Yung ibang ayaw ng manood ng balita locally. At yun na nga, naapektuhan tayo ngayon. But of course, you also have your own personal na mga challenges. At yan pong mga pinagdadaanan natin ay pwedeng pumasok dito sa tinatawag na storms and trials of life. Pero napakahalaga, meron ho tayong kakapitan. At yun po yung magiging source ng ating katatagan para tayo ay makapagpatuloy sa takbo ng buhay at maganap pa yung nilalayo ng Panginoon para sa atin. Ang quotation natin na pinagkatapusan ng episode yesterday is from Debbie Ryan. Anong sabi niya? Have an anchor so that life does not toss you around. So ano yung mga bagay na makukuha natin from this simple quote? Una, yung reality, no? Wala talagang immune sa difficulties kahit mananampalataya ka pa. Ang difference is meron tayo hong kakapitan o panghahawakan that is very stable. Hindi lang sa needs natin temporarily dito sa lupa. Kasi nga, di ba, nakalagay naman sa Bible from 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him because He cares for you. So, ang ibig sabihin, meron tayong pwedeng maging sandigan. Meron ho tayong pwedeng asahan at walang iba kundi ang Panginoon. Dahil hindi lamang siya meron hong pagmamahal at sabi nga magandang layunin para sa atin, nandyan ho yung kanyang pagtulong. Napakahalaga po nun, yung tutuwangan niya tayo sa hamon ng buhay. But of course, meron ding second level yon na ang tulong ng Panginoon sa atin is in relation also to our heavenly inheritance. Kung dito sa lupa, we are not able to somehow secure yung mga material wealth at yung iba pang mga bagay, ang binabanggit naman sa banal na kasulatan, yan naman ay mga temporary things. But in relation to eternity, in the next chapter of life, we will be able to enjoy yung sabi nga eternity with the Lord in His heavenly abode, and we will be able to truly worship the Lamb on the throne. At yan daw ay mga privileges that are accorded by God to those who will believe and receive in Him and become part of His family. You know, so ayun po, no? Naging, sabi nga natin last week, naging source of assurance ng mga taga-Ephesus, yung believers.

as an anchor. Now, why does the Bible emphasize hope? Tatlo po ang dahilan. The first one is to sustain us through suffering. Kasi talagang may mga dadaanan tayo na nagpapasakit ng kalooban. At of course, yung karanasan natin, nagiging mabigat yung atin hong pagharap sa buhay. So scripture acknowledges that life involves hardship. Yan po yung reality. Sabi ko nga sa inyo, ang ganda ng Biblia sapagkat hindi na tayo niloloko, pinanlilinlangan pa na wala lang yan. Ay, nandyan eh. And then pinapakita sa atin kung nandyan man, ano yung mga pwede nating panghawakan. Yan. Kaya, despite of the hardships, but the Bible teaches that endurance can also build character. No? So, sa pagtingin ng mga mananampalataya, lalo na yung mga Bible authors, no, from the New Testament especially, pinapakita nila na, okay, so ito'y pinagdadaanan natin ngayon. But looking at the bright side of it, pwede dito nahuhubog yung ating faith at yung ating character. We learn endurance. We learn, yun nga, yung stability and strength even during times of hardship. Ang dami, no? Daming mga bagay na natututunan tayo, and even the strengthening and the maturity of our faith. Kasi nga ito yung mga panahon that we really need to truly trust in the Lord. Wala ka na ibang mapanghawakan. But the Lord is a secure foundation for us. And also, yung mga pangako, mga principles ng Panginoon becomes, it keeps us from discouragement, no? So, nape-prevent na malugmok tayo. Ito yung isa sa mga pangako. This one coming from the Old Testament, Isaiah 41:10. I think marami sa inyo ang familiar sa passage na ito. Ang sabi dito, "Do not be afraid, for I am with you. Do not worry, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand." So, yun yun, no? Binabanggit ng Panginoon, kung ikaw ay may pinagdadaanan, natatakot ka, you feel insecure and discouraged, do not be afraid. Yung basis, because kasama natin ang Panginoon. At kung may alalahanin ka, sinasabi niya, "I am your God," no? Ako ay nandito. Kung ano man meron ako, I will be using to assist you. I will strengthen you, and I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Ano po yung nababasa natin? Puro I. It's very personal. Yung promise na ito ng Panginoon is coming from a point of a personal, di ba, assurance para sa mga magtitiwala sa Kanya. At binabanggit ito sa mga taong dumadanas ng mga pagsubok. So the Lord sustains us through suffering. Yung second, in order to provide us a future. Alam niyo, minsan pag tinitingnan mo yung condition mo ngayon, no, medyo negative. Parang iniisip mo, may dahilan pa bang harapin ang bukas? Bubuti pa ba ito? These are basically questions we ask, di ba? Lalo na kung medyo mabigat ang iyong life experience today. And that causes a lot of people to feel down. May anxiety, no, na babalisa tayo. But remember, the Bible reminds us, the readers of Scripture, that God holds purposeful plans for our welfare and future. Minsan may nakausap ako, ang dinidiscuss niya ay, inaalaw ba ng Panginoon ang difficulties? And can we discover our purpose in the midst of difficulties? Medyo challenging yung tanong na yun. Bakit? Ang gusto natin, pag inaalaw ng Panginoon yung blessing o yung good experiences, wala tayong kontra doon eh. At yun nga, ina-identify natin. Kamay ng Diyos yan para ipakita sa akin yung bukas ko. No? May dahilan pa, may layunin. Pero paano kung negative? Ito yung sabi sa Esther 4:14. Ito nga, di ba? Kilala natin si Esther at si Mordecai, yung magtito na nag-stay sa Persia kahit ang atas mag-uwian na sa Israel. Specifically sa Jerusalem, yung mga Israelites, no? Na pinapalaya na ng mga Persians from Babylonian captivity. Ang choice ng iba was to stay in Persia. Ang dahilan sapagkat gusto nila na nandun yung provision, nandun yung protection. And they were hiding themselves sa iba-ibang identities. Nang sabi nga si Esther and Mordecai were presenting themselves to be Babylonians, not Israelites, no? Pero yun nga, si Esther ang napiling reyna, kapalit ni Queen Vashti, no? Na sumuway sa hari. Kaya

0: Maaari pa kayang mangyari sa ating kapanahunan ngayon na ang isang bansa ay magkaisa sa paglilingkod sa Diyos? Tulad ng mga mensahe na ating natalakay sa aklat na ito, nagising ang mga Israelita sa matagal nilang pagkakalugmok sa kasalanan. Kasalanan ang naging dahilan kung bakit nawasak ang muog ng kanilang lungsod. Naging kahihiyan para sa kanila ito at dahil nalantad ang kanilang walang kakayahan na ipagtanggol ang kanilang sarili, ito ay dahil pinabayaan na rin sila ng Diyos. Subalit na pagtanto nila ang mga kasalanan na kanilang nagawa, naging maayos ang lahat ng sila ay magbalik loob sa Diyos. Sa kabila ng mga balakid ay muli nilang naitayo ang muog sa kanilang lungsod na siyang nagpapakita na sila ay isang matatag na bansa. Dahil sa mga pangyayaring ito, ang mga Israelita ay nagkaisa sa paglilingkod sa Diyos. Tunghayan po natin sa oras na ito ang huling mensahe sa aklat ng Nehemias na naitala sa Kabanatang 10, unang talata hanggang Kabanatang 13, talatang 3. Ito ay ihahatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ni Nehemias, ikasampung kabanata, talatang 29 hanggang ikalabing tatlong kabanata. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ng mga Israelita. Nakita nila kung ano ang kanilang mga pagkukulang sa Diyos at kung ano ang kanilang mga kasalanan. Nakita nila na kaya sila pinarusahan at hinatulan ng Diyos ay dahil sa mga kasalanan ng kanilang mga ninuno. At dahil sa nais nilang magkaroon ng pagbabago, ay itinalaga nila ang kanilang mga buhay na sila ay magbabago. Upang patunayan ang kanilang pagnanais sa pagbabago, ay pinatotohanan nila sa pamamagitan ng paglagda sa isang tipaan para sa kanilang layunin. Mga kaibigan, dito po tayo nagkukulang ang patotohanan ng ating pananampalataya. Magaling lamang tayo sa pagsasalita tungkol sa ating mga pagbabago, subalit hindi naman natin mapatotohanan ang ating mga gawa. Makikita po natin sa 10 kabanata na ang mga Israelita ay gumawa ng tipan sa Diyos. Sila ay lumagda sa tipan. Kaibigan, nagkaroon ka na ba ng pakikipagtipan sa Diyos? Ang tipan ay mahalagang bagay at ako'y naniniwala na nais malaman ng Diyos na tunay ang ating hangarin sa ating kaugnayan sa Kanya. Makikita rin po natin sa kabanatang ito ang pangalan ni Nehemias. Ang mga pinuno at ang mga pangalan ng 22 pari ay unang isinulat dito. Sila ay lumagda rin sa tipang ito, at ang bawat Levita ay lumagda rin sa tipan, at gayon din ang 40 pinuno ng bayan sa Israel. Ang ating pag-aaral sa aklat ng Nehemias ay babasahin po natin ngayon sa 29 na talata ng 10 kabanata na ganito po ang sinasabi. Ay sumama sa kanilang mga kapatid sa kanilang mga maharlika at nanumpa na may panata na lalakad sa kautusan ng Diyos na ibinigay sa pamamagitan ni Moises na lingkod ng Diyos. At upang ganapin at gawin ang lahat ng utos ng Panginoon at ang kanyang mga batas at mga tuntunin. Ang ginawa nilang tipan sa Diyos ay ang kailangan nilang tuparin. Ang mga kautusan at isinulat nila ang 3 mahalagang bagay. Inilagay nila ang mga bagay nito sapagkat ito ang mga kautusang hindi nila natutupad sa mga kautusan ng Diyos na ibinigay niya sa pamamagitan ni Moises. Sa aklat ng Nehemias 10 kabanata talatang 30, ganito po naman ang sinabi. Hindi ibibigay ang aming mga anak na babae sa mga mamamayan ng lupain o papag-asawahin man ang kanilang mga anak na babae sa mga anak na lalaki. Marahil ang bagay na ito ay panghabang buhay na suliranin sa Israel. At ngayon ay nangangako naman sila na hindi sila makikipag-asawa sa mga pagano. Marahil ay tinatawanan natin ng ganitong mga bagay lalo na sa ating panahon. Subalit alam niyo ba na mahirap panatilihin ng iyong pananampalataya kung ang iyong asawa ay hindi mananampalataya? Kaibigan, mag-ingat kayo sa pakikipag-ugnayan sa mga tao na walang pananampalataya. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 31. Kung ang mga mamamayan ng lupain ay magdala ng mga kalakal o ng anumang butil sa araw ng Sabat o sa isang banal na araw, aming hahayaan ang mga anihin at sa ikapitong taon at ang pagsingil ng bawat utang. Ang ikalawang bagay na kanilang ipinakipagtipan sa Diyos ay ang hindi nila pangangalakal sa araw ng Sabat o anumang banal na araw, o magiging tapat din sila sa pagsunod sa mga kautusan tungkol sa ikapitong taon. Ang ikatlong bagay na kanilang ipinakipagtipan sa Diyos ay ang tungkol sa unang bunga at ang pagbibigay ng kanilang mga kaloob. Sa Nehemias, 10, talatang 32-39 ay ganito po ang sinasabi. Ipinapataw din namin sa aming sarili ang katungkulang singili ng aming mga sarili sa taon-taon ng ikatlong bahagi ng isang siklo para sa paglilingkod sa bahay ng aming Diyos. Para sa tinapay na handog, sa patuloy na handog na butil, sa patuloy na handog na sinusunog, sa mga sabat, sa mga bagong buwan, sa mga takdang kapistahan, sa mga banal na bagay, at sa mga handog pangkasalanan upang itubos sa Israel at sa lahat ng gawain sa bahay ng Diyos. Kami ay nagpalabunutan din na kasama ang mga pari, mga Levita at ang mga taong bayan para sa kalaob na panggatong upang dalhin ito sa bahay ng aming Diyos. Ayon sa sambahayan ng aming mga ninuno sa mga panahong itinakda, taon-taon upang sunugin sa dambana ng Panginoon naming Diyos, gaya ng nakasulat sa kautusan. Itinakda namin ang aming sarili na dalhin ang mga unang bunga ng lahat ng bunga ng bawat punong kahoy, taon-taon sa bahay ng Panginoon. At upang dalhin din sa bahay ng aming Diyos sa mga pare na nangangasiwa sa bahay ng aming Panginoon, ang panganay sa aming mga anak na lalaki at ang aming hayop gaya ng nakasulat sa kautusan at ang mga panganay na aming bakahan at ng aming mga kawan. At upang aming dalhin ang mga unang bahagi ng aming mga harina, ang aming mga ambag, ang bunga ng mga punong kahoy, ang alak at langis, at sa mga pares, sa mga silid ng bahay ng aming Diyos, at upang dalhin ang mga 10 ng aming mga lupa na mga Levita. Sapagkat ang mga Levita ang lumilikom ng mga 10 sa lahat ng aming mga bayan sa kabukiran. Ang pari na anak ni Aaron ay sasama sa mga Levita kapag tumanggap ang mga Levita ng mga 10 at iyakyat ng mga Levita ang 10 sa bahay ng aming Diyos, sa mga silid ng mga bahay imbakan. Sapagkat dadalhin ng mga anak ni Israel at ng mga anak ni Levi ang mga handog na trigo, alak at langis sa silid na kinaroroonan ng mga sisidlan ng sanctuaryo at ng mga pari na nangangasiwa at ng mga bantay pinto at ng mga mang-aawit, hindi namin pababayaan ang bahay ng aming Diyos. Sa aming palagay, kailangan nating makita na mahalaga ang mga bagay na ito, kaugnay ng ating pagiging katiwala sa Diyos. Meron ng mga simbahan ngayon ang hindi na binibigyang diin ang tungkol sa pagkakaloob dahil sa natatakot silang mawalan ng mga membro sa kanilang mga simbahan. Nagiging malaking problema ang pagkakaloob sa mga simbahan ngayon, subalit ginagamit ito para makasira ng ibang gawain. Kapatid, makikita natin na ang pagkakaloob ay isang pagkakataon upang makapaglingkod tayo sa Diyos. Ito ang isa sa mga pangangailangan ng simbahan. Marami ang maaring gawin ng isang simbahan, subalit hindi ito nagagawa dahil sa kakulangan ng suporta o ng mga pangangailangang pinansyal. Subalit kailangan din nating tandaan na kailangang maluwag sa ating mga kalooban ang pagkakaloob, sapagkat mahal ng Diyos ang mga nagagalak na nagkakaloob. Isa pang mahalagang bagay ang kailangan nating makita ay ang uri ng kaloob na kanilang ibinibigay sa Diyos. Hindi lamang sila nagbibigay ng kahit ano sa Diyos, subalit ibinibigay nila ang pinakamaganda para sa Diyos, lalo't higit ang mga unang bunga ng kanilang mga pananim at ng mga alagang hayop. Hindi sila nag-aalala na baka sila ay mawalan sapagkat nananalig sila na pagpapalain ng Diyos ang kanilang buhay. Maliwanag naman nating makikita sa huling bahagi ng 10th kabanata ang kanilang hangarin at layunin sa pagkakaloob. Sinabi nila sa kanilang sarili na hindi nila pababayaan ang bahay ng Diyos. Ilan sa atin ang merong ganitong pagnanais na matulungan ang gawain ng Panginoon? Kailangan nating makita na ang gawain ng Diyos ang pangunahin sa ating mga buhay. Hindi ang ating mga hanap buhay o pamilya, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo nabubuhay para kumain, kundi tayo ay kumakain upang mabuhay. Napapaloob naman sa 11th kabanata ang mga nais ng tao para sa Diyos. Magpapatuloy ang mga dakilang bagay na ito hanggang sa 12th kabanata. Tignan po natin sa unang talata ng kabanatang 11. Ang mga pinuno ng bayan ay nanirahan sa Jerusalem, at ang iba naman sa taong bayan ay nagpalabunutan upang kunin ang isa sa bawat 10 na naninirahan sa Jerusalem na lunsod na banal, habang ang 9 na bahagi ay nanatili sa ibang mga bayan. Nagpalabunutan ang mga tao. Isa sa bawat 10 tao ang maaring manirahan sa Jerusalem, at ang 19 na tao ay kailangang manirahan sa ibang lunsod. Marahil ang makakakuha ng pinakamahigsi sa kanilang palabunutan ay may karapatang manirahan sa Jerusalem, at ang matirang 9 ang kailangang humanap ng lunsod na kanilang matutuluyan. At dahil dito, maaring marami ang sumasama ang kanilang kalooban. Gayunpaman ay bahagi ito ng kanilang tipan sa Diyos. Sa 2 talata ng 11th kabanata sa aklat ng Nehemias ay ganito po naman ang sinabi. Binasbasa ng taong bayan ang lahat ng mga lalaki na nagkusang tumira sa Jerusalem. Marami ang mga nagnanais na tumira sa mga karatig na bayan sa labas ng Jerusalem. At para naman sa mga taong nagkusang tumira sa Jerusalem, ay kanilang binasbasan. Hindi kilala ang mga taong iyon, subalit kilala sila ng Diyos, kaya't napasama ang kanilang mga pangalan sa talaan ng mga mamamayan sa Jerusalem. Tulad nila ang kailangan ng Diyos. Sa sanglibutan na lalong lumalala ang kasamaan, ay kailangan ng mga taong handang tumulong sa gawain para sa Panginoon. Basahin po natin ang nasusulat dito sa 3 talata. Ang mga ito ang puno sa lalawigan na nanirahan sa Jerusalem. Ngunit sa Huda ay nanirahan ang bawat isa sa kanyang ari-arian sa kanilang mga bayan. Ang Israel, mga pari, mga Levita, mga lingkod sa templo at ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon. Makikita po natin sa mga sumusunod na talata ang talaan ng mga taong itinalaga ang kanilang sarili na tumira sa Jerusalem. Nakita ng Diyos ang kanilang katapatan. Ipinagpatuloy sa 12th kabanata ang mga talaan na nagsimula pa sa 11th kabanata. Ang mga tao na nakatala dito ay nagpuri sa Panginoon. Isa ito sa mga layunin ng Diyos sa kaniyang pagkakalalang sa atin, ang purihin siya. Bahagi ito ng ating pagsamba at paglilingkod sa ating tagapagligtas. Kung minsan inaakala natin na ang buhay ay parang bula, lumilitaw at nawawala, kakain tayo kung kailan natin nais, matutulog, gumigising at ginagawa ang iba pang pangkaraniwang gawain, hindi natin nakikita na ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay mahalaga na kailangang gawin. Subalit hindi natin nagagawa ang bagay na ito. Inyutos ito sa atin ng Diyos bilang pagpapahayag ng ating pasasalamat at pagpupuri sa mga ginagawa niya sa ating buhay. Ako bilang isang pastor, hindi lamang nagbibigay sigla sa aking buhay ang pagbibigay ng pagpupuri sa Panginoon. Kagalakan din para sa akin na makita ang mga nagpupuri sa Diyos. Kailangan nating magsanay ng pagpupuri sa Panginoon sapagkat pagdating natin sa langit ay ito lamang ang ating gagawin. Ganito po naman ang sinasabi sa talatang 27 at 28 ng 12 kabanata sa aklat ni Nehemias. Sa pagtatalaga ng pader ng Jerusalem ay kanilang hinanap ang mga Levita sa lahat nilang mga dako upang dalhin sila sa Jerusalem at ipagdiwang ang pagtatalaga na may kagalakan, may mga pagpapasalamat at may mga awitan, may mga pompiang, mga saltaryo at mga alpa. Ang mga anak ng mga mangaawit ay sama-samang nagtipon sa Jerusalem at mula sa mga nayon ng mga Netofateta. Pinagsama-sama nila ang lahat ng mga mangaawit at mga manunugtog. Nagkaroon sila ng dakilang pagkakataon ng pagpupuri sa Diyos. Nakasulat sa bahaging ito ang mga pangalang nakatala sa aklat ng buhay. Nagsama-sama sila na italaga sa Diyos ang pader ng Jerusalem. Napakahalaga na italaga ang ating mga ari-arian at ang ating mga sarili sa Panginoon. Ito ang karaniwan na hindi natin nagagawa. Nasisiyahan na lamang tayo na meron tayong mga gamit sa bahay, subalit hindi naman natin nakikita na ang lahat ay pagpapala sa atin. Kung kaya't kailangan nating ibalik, ihandog at italaga sa Diyos ang mga bagay na Kanyang ipinagkaloob sa atin. Pinapunta ni Nehemias ang mga tao sa lahat ng dako upang hanapin ang mga Levita upang makasama sa pagdiriwang sa pagtatalaga ng pader sa Jerusalem. Sa 40 talata ay ganito po naman ang sinabi. Kaya't ang mga pulutong na nagpasalamat ay parehong tumayo sa bahay ng Diyos at ako at ang kalahati sa mga pinuno na kasama ko. Makikita po natin na itinala ni Nehemias ang lahat ng pangalan ng mga pari at silang lahat ay dumalo. Sa 43 talata ay ganito po ang sinabi. At sila'y naghandog ng maraming handog ng araw na iyon at nagsaya sapagkat sila'y pinagalak na mabuti ng Diyos. Ang mga babae at mga bata ay nagalak din at ang kagalakan ng Jerusalem ay narinig hanggang sa malayo. Marahil ay nagtataka ang mga tao na nasa malapit sa lungsod kung ano ang kanilang ginagawa. Marahil ay tinatanong nilang kanilang sarili kung ano ang nangyayari sa loob ng lungsod ng Jerusalem. Naging patotoo ang mga tao sa Jerusalem sa mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos at sa Kanyang kabutihan. Isa sa mga dahilan kung bakit dinadaan-daanan na lamang ng mga tao ang mga simbahan ay sapagkat akala nila ay walang buhay ang ating mga pananambahan at kadalasan ay tama sila. Kailangang magkaroon ng totoong kagalakan sa ating mga pagsamba. Sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos ay makikita natin na ang pinagmulan ng kanilang lakas ay ang kanilang kagalakan. At kung ating natatandaan, ito rin ang sinabi ni Nehemias na ang kagalakan ng Diyos

Pagpapahayag natin sa mga taong nakakakita sa atin na ang Diyos ay tunay na dakila sa ating buhay. Sa pagitan ng 12 at 13 kabanata, makikita po natin na bumalik na si Nehemiah sa kaniyang trabaho sa Persya. Alalahanin po natin na humingi lamang siya ng pansamantalang pagtigil sa kaniyang gawain sa kaharian at marahil sa pagkakataong ito ay nakabalik na siya. At pagkatapos marahil ng ilang taon sa kaniyang paglilingkod, ay humingi uli siya ng pansamantalang pagliban upang makabalik sa Jerusalem. Subalit nang makabalik siya sa kaniyang bayan, ay nagulat siya sa kaniyang natuklasan na hindi tinupad ng mga Israelita ang kanilang tipan sa Diyos. Ganito po ang sinabi sa aklat ni Nehemias, 13, talatang 1-3. Nang araw na iyon ay bumasa sila sa aklat ni Moises sa pandinig ng taong bayan. At dooy natagpo ang nakasulat na walang amunita o muaybita na pumasok sa kapulungan ng Diyos magpakailanman. Sapagkat hindi nila pinasalubungan ang mga anak ni Israel ng tinapay at tubig, kundi inupahan si Baalam laban sa kanila upang sumpain sila. Gayon may ginawang pagpapala ng aming Diyos ang sumpa. Nang marinig ng taong bayan ang kautusan, inihiwalay nila sa Israel ang lahat na nagmula sa ibang mga bansa. Makikita po natin ang tungkol sa mga pangyayari sa buhay ni Balaam sa aklat ng Bilang sa kabanatang 23-24. Muli silang nagpapaalalahanan ng mga nangyayari sa kanilang kasaysayan. At dahil sa mga kautusan na kanilang narinig, inihiwalay nila ang kanilang mga sarili sa mga taong hindi karapat-dapat. Kung minsan ay kailangan natin na palaging paalalahanan ng salita ng Diyos. Madalas nating makalimutan kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa ating mga ginagawa. Tayo bilang mga mananampalataya ay kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili sa pamamaraan ng sanglibutan, sapagat hindi ito ang kalooban ng Diyos. Kaibigan, maaring ikaw ay masigasig sa gawain sa iyong simbahan sa sandaling ito. Subalit, tinalikdan mo na ba ang lahat ng pamamaraan ng sanglibutan sa iyong buhay? Ito ang isa sa mga panawagan at hamon sa aklat na ito. Sa huling bahagi ng ating pag-aaral dito sa aklat ni Nehemias, binigyan tayo ng pagpapaalala na kailangan nating ihiwalay ang ating mga sarili sa pamamaraan ng sanglibutan. Sapagkat tayo ay hindi mga taga rito sa sanglibutan. Kung meron ka pang hindi na isuko sa Panginoon sa sandaling ito, kaibigan, ipagkaloob mo sa Diyos. Ipasakop mo ang iyong buhay sa Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga Roma, kabanatang 12:1-2 ang ganito. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng sanglibutan ito, bagkus mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami na inyong mga anak ay malugod po kaming dumudulog sa iyo. Salamat po Panginoong Diyos sa walang hanggang pag-iingat at patnubay ng banal na Espiritu. Panginoon, sa oras na ito Ama, idinadalangin ko po sa iyo na patuloy mo pong pagpalain ang ministeryong ito ng paghahayag ng iyong mga salita sa pamamagitan ng radyo. Gayun din po, Panginoon Diyos, sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin po namin ang patuloy mong pagpapala sa bawat isa sa kanila, na huwag lamang ang mga bagay na makasarili ang kanilang mga naririnig, kundi, Panginoon Diyos, buksan mo po ang kanilang mga diwa at ang kanilang mga isipan upang makuha
ang mga katotohanang na

0: Papaloob dito na ikatutuwid ng aming pananampalataya. Gayun din po, Panginoong Diyos, pagpalain mo ang bawat mga kapatid na nakikinig, na gamitin ang iyong mga salita na maging kalakasan ng kanilang pananampalataya. Kung ito man ay salungat sa kanilang paniniwala, Panginoong Diyos, buksan mo po at imulat ang kanilang mga mata na makita nila, Panginoong Diyos, ang mga bagay na dapat nilang malaman sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga kaibigan at mga kapatid na merong mga pananalig at pananampalataya sa iyo. Ngunit nabubuhay pa sila sa pamamaraan ng sanglibutan. Dalangin ko po na ituwid mo ang kanilang mga buhay. Mamuhay sila, Panginoong Diyos, na may kabanalan. Sapagkat kung walang kabanalan, walang sinumang makakakita sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang mga anak mo na nanlalamig sa pananampalataya. Higit sa lahat ang may mga dinaramdam, yung may mga sakit, yung may mga problemang mabibigat at nawawala ng pag-asa. Panginoon, Ikaw ang kalakasan ng bawat isa sa iyong mga anak. Panginoon, kami po'y umaasa na dinirinig mo ang aming mga tinig, sapagkat ang lahat ay amin pong idinadalangin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral. Prinsipyong gabay. Tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: Binigyan tayo ni Apostle Pablo ng general guidelines para doon natin ibase yung ating mga kilos bilang mga Kristiyano. So Philippians 4:8, ang sabi po ay, whatsoever things ay nakalista ang bawat isa dito. Unang-una, whatsoever things are true. The word na true ay ibig sabihin sincere, genuine, at not fake. So ang ating pag-iisip dapat nakasentro ito sa mga bagay na totoo, walang bahid ng dungis. So yung ating action will not be hypocritical. Pangalawa, dapat whatsoever things are honest. Ang ibig sabihin ng honest ay kailangan things that are dignified or causing respect. Ito po ay sinabi sa Philippians 4:8 at kauna-unang sinabi lang ito. Nagre-refer ito sa mga bagay sa ating pananamit, sa ating action, at sa ating ding pananalita. Binanggit din ito sa mga deacons, sa mga women, at sa mga old men. So dapat, anuman ang ating isinusuot, anuman ang ating ginagawa, dapat po nagko-command ito ng respect sa atin. Pangatlo, whatsoever things are just. Merong dalawang bagay na pinaniniwalaan ng tao. There's a man's righteousness in Matthew 4:20 and God's righteousness. Pero napakahalaga na i-search natin ang scriptures to find out ano ba talagang tama at acceptable sa ating Panginoon Diyos. So, kadalasan, sabi ng ibang tao, wala naman na akong tinatapakan. Ito na ngayon ng trending ngayon, ito na ang pinaniniwalaan ng karamihan, pero para sa ating mga Kristiyano, dapat po acceptable pa rin ito sa Panginoon Diyos kung ating titignan sa kanyang scriptures. Pangapat po ay whatsoever things are pure. Ang ibig sabihin nito ay freedom from defilements or impurities. And it also could refer sa purity from sexual defilement. Panglima, whatsoever things are lovely. Yung best na explanation to would be yung mga bagay na kamahal-mahal, kaakit-akit, at sa tingin natin ay lovely talaga. What we think and do, dapat to ay magiging endear to us. Dapat ito ay magiging kaibig-ibig sa Panginoon Diyos at sa ibang tao. Pang-anim, whatsoever things are of good report. Ang ginamit na word dito is good and fame. From the verb or na sinasabi natin ay speak or make known. So, dapat mag-concentrate tayo sa mga bagay na which are well spoken of. Yung mga gandang bagay, dapat rin makapagbibigay sa atin na talagang ma-inspire tayo na maging mabuting Kristiyano at anak ng Diyos. So, yung lahat ng mga whatsoever things na atin pong binanggit ay dapat po ito ay virtue and also if there be any praise, pagsamahin yung dalawang yon. Ang ibig sabihin, any praiseworthy object in God's eyes is worthy of our consideration. Ibig sabihin, kung itong mga bagay na gagawin natin makapagbibigay kapurihan sa Panginoon Diyos, dapat po ito ang ginagawa natin, ito ang sinasabi natin, ito ang ating ipapamuhay. Pag ginawa natin to, there is a reward for living in a Christian manner ay ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Sa last praise ng verse 9, and the God of peace shall be with you. Hindi lang tayo may peace ng Panginoon Diyos, but also yung presence ng Panginoon Diyos sa atin. He is our constant companion. So yung Diyos na sumasa sa atin, siya ang magiging kasama natin sa lahat ng panahon. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya, kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Kamakailan ay nabasa nga ng inyong lingkod ang Facebook post na ito. Dear Christians, if you oppose birth control, don't use it. If you don't believe in evolution, don't study it. If you don't like abortion, don't have one. If you don't want to marry someone of the same sex, don't. You have no right to tell others how to live, learn, and love. Subalit lumalabas nga na self-defeating o self-contradictory ang post na ito. Halimbawa, ipinahayag dito na if you don't believe in evolution, don't study it. Pero ipinapahayag din nito na you have no right to tell others how to learn. With all due respect, the person who posted that post just contradicted himself. Why? If I have no right to tell others how to live, learn, or love, that means he doesn't have the right to do that to us also. E kung wala daw tayong karapatan na pagsabihan ang iba, e di dapat wala din silang karapatan na pagsabihan tayo. May sumagot nga sa post na yon ng ganito, if you don't like abortion, don't have one, sure sounds like if you don't like slavery, don't own a slave. It misses the entire point that human rights are being violated. Kumbaga, para na daw nito sinabi na kung ayaw mo ng pag-aalipin sa ibang tao, edi huwag kang magkaroon ng alipin. Lalabas na yung iba, pwedeng magkaalipin. E isinasantabi na ang karapatan ng mga tao na maging malaya. Hindi ba ang ipinangangalandakan ng Facebook post na iyon ay no one has the right to tell others how to live? Eh hindi ba nang hihimasok tayo sa buhay ng isang tao kapag siya ay ating inalipin? Dito natin makikita na may mga pahayag na kakapusin sa sukat kapag sinukat natin ayon sa kanyang panukat. Kaya nga ang sabi sa Proverbs chapter 26 verse 5, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katwiran. Ganito ang pagkakasalin sa New Living Translation. Be sure to answer the foolish arguments of fools, or they will become wise in their own estimation. Kapag hindi natin sinagot ang ganitong mga maling pangangatwiran, malamang na may mga matangay pa sa ganitong baluktot na mga pag-iisip. Subalit may magtatanong na hindi ba magkasalungat ang verse 4 at ang verse 5 sa Proverbs chapter 26? Basahin natin. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katwiran. Magkasalungat ba sila? Hindi po. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, these two sayings belong together. They complement each other. Their point is that one should not be drawn down to a fool's level, verse 4. But at times, he must use the fool's language to refute the fool so he does not become conceited, verse 5. Wisdom is needed to determine when to apply verse 4 and when to apply verse 5. Verse 4 pertains to foolish comments that can be ignored, and that verse 5 refers to erroneous ideas that must be corrected. Nang sabihin ng Proverbs chapter 26 verse 4 na huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang, binabalaan lang tayo na huwag tayong parang mangmang din kung mga twiran. At may mga pahayag ang mga mangmang na maaari na nating huwag patulan o huwag nang pakinggan. Ngunit nang sabihin sa verse 5 na sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan upang hindi niya isipin na siya'y may katwiran, ang ibig sabihin, may pagkakataon na kailangang ipakita natin mula sa mismong pahayag ng mangmang na mali siya sa kanyang ipinahayag. Ito nga ang ginawa natin laban sa Facebook post na ating hindi sinang-ayunan. Kailangan din kasi na ituwid ang maling pangangatwiran at baka kumalat pa sa iba na malamang na ikapahamak nila. Ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verses 4 to 5, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos, at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Ang maling pangangatwiran ay pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. Pagsuway sa Diyos ang maling isipan. Kaya kailangan nating itama ang mga maling pangangatwiran. Pagsunod sa Diyos ang tamang kaisipan. Hindi natin ito sinasalungat dahil gusto nating ipakita na mas matalino o mas magaling tayo sa kanila. Hindi ito pagmamarunong, kundi ito ay pagmamalasakit sa kapwa. Ang sabi nga sa James chapter 5 verses 19 to 20, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Hindi ito pagmamagaling, kundi ito ay pagtutuwid lang sa maling akala. Kung tayo nga ay tinatangkang ituwid ng sanlibutan dahil sa akala nila ay mali ang ating paninindigan, tayo din lalong dapat na magsikap na magtuwid sa kanila dahil sa katotohanan ang ating pinaninindigan. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Philippians chapter 2 verse 5. Philippians chapter 2 verse 5. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Ang ating pong pagbubulay ngayon, pinamagatan po natin, having the mindset of Christ. Having the mindset of Christ. Mga kapatid, may isang bagay na madalas nating inaayos kapag gusto nating maging better Christian. Di ba inaayos po natin yung ating mga ginagawa? Mas nagiging regular po tayo sa church, mas nagiging active po tayo sa ministry, mas marami po tayong Bible reading, mas marami tayong prayer, mas maraming serving ang ginagawa po natin. At lahat po ng yan ay maganda. Pero mayroon pong isang tanong na minsan hindi po natin naitatanong sa ating mga sarili. Ano nga ba ang mindset ko kapag habang ginagawa ko ang mga bagay na ito? Dahil posibleng tama ang ginagawa po natin, pero mali ang mindset. Pwede tayong maglingkod, pero naghahanap tayo ng recognition. Pwedeng tumutulong tayo, pero ginagawa natin yung para lang mapansin tayo. Pwede po tayong magpatawad, pero paulit-ulit naman natin binibilang kung ilang beses ka nang nasasaktan. Pwedeng nasa ministry tayo, pero ang mindset natin, ano naman ang mapapala ko dito? Pwedeng nasa church tayo pero ang iniisip natin, sino ang nakakapansin ng ginagawa ko? At minsan, hindi naman ang ginagawa natin ang kailangang baguhin. Ang attitude natin habang ginagawa po natin iyon. Kaya po napakahalaga ng sinabi po ni Paul, no? Have the same mindset as Christ Jesus. Hindi po sinabi ni Paul na have the same talent. Hindi sinabi ni Paul na have the same position. Hindi rin po niya sinabi na have the same popularity. Ang sinabi po niya, have the same mindset. Ibig sabihin po, kung gusto po nating mamuhay bilang followers ni Jesus, kailangan hindi lang po natin tularan ang ginagawa niya. Ang kailangan po nating matutunan ang attitude at yung disposition ng puso ng Panginoon. At sa Philippians chapter 2, ipinakita po ni Paul kung ano ang mindset ni Jesus. Number 1, tingnan po natin tatlong bagay po ito. Una, the right mindset chooses humility over self-importance. Ang tamang mindset ay marunong magpakumbaba kahit may dahilan para magmataas. Tingnan po natin si Jesus. Ano po ang sinabi ni Paul about kay Christ doon po sa Philippians chapter 2? No? Bagamat nasa very nature ng God, kumbagay kunento ni Paul, no? O sinabi ni Paul yung very nature of God, ay hindi po itinuring na bagay na dapat panghawakan o ang pagiging yung kapantay ng Panginoon. Ang sinabi po ni Paul, no? He made himself nothing. Napakalalim po na to. Si Jesus po kung tutuusin, meron po siyang pinakamataas na position. Pero hindi po niya ginamit ang position niya para iangat ang sarili niya. Sa halip, ano pong ginawa niya? Nagpakababa siya. Ito ang unang malaking test ng mindset. Paano ka kumikilos kapag alam mong mas mataas ang posisyon mo kaysa sa iba? Madaling maging humble kapag wala kang authority. Madaling maging humble kapag wala kang influence. Madaling maging humble kapag wala kang achievement. Pero paano kapag ikaw ang leader? Paano kapag ikaw yung pastor? Ikaw yung teacher? Ikaw yung may mas experience? Ikaw yung mas maraming alam? Ikaw yung nasa posisyon? Minsan dyan po nasusubok ang mindset. No? Kasi po alam nyo, mayroong difference ang position at saka posture. Maaring mataas po ang position natin, pero mababa ang posture ng puso po natin. At iyon ang nakita natin kay Jesus. Hindi po niya kailangang ipaglaban ang kanyang identity. Hindi po niya kailangang patunayan na siya ay Diyos. Hindi niya kailangang ipakita sa lahat kung sino siya. Secure siya kung sino siya. Kayang-kaya niyang magpakumbaba. Minsan kaya tayo nahihirapang magpakumbaba dahil kailangan nating patunayan ang sarili po natin. Ulitin ko po, no? Minsan kaya tayo nahihirapang magpakumbaba dahil kailangan nating patunayan ang sarili natin. Kapag hindi tayo napansin, minsan ang tanong agad natin, bakit hindi ako? Kapag iba yung napuri, mas magaling naman ako sa kanya. Kapag hindi tayo napili, deserve ko naman yun ah. Diba? Minsan ganyan yung ating mga sinasabi. Bakit? Because our identity is too dependent on recognition. Ulitin ko po, no? Because sometimes our identity is too dependent on recognition. Pero alam nyo mga kapatid, kapag secure po ang ating identity kay Jesus, hindi po natin kailangan laging patunayan ang ating mga sarili. Kasi ang tamang mindset po, I don't have to be the most important person in the room. Dahil alam na alam po natin, ang pinakamalaga ay ang Diyos. At kung sino tayo sa harap ng Diyos. Halimbawa, pagdating sa bahay, application po tayo. Minsan ang kailangan ay hindi sino ang tama, kundi paano ba ako magiging katulad ni Kristo? Sa ministry, hindi po dapat laging sino ang may pangalan sa program, kundi paano ako makapaglilingkod kahit hindi ako mapansin? No? Kaya po ba natin yon? Sa church, hindi bakit siyang binibigyan opportunity, kundi paano ko kaya siya masusuportahan? Ganun po ang mindset ni Jesus. Kayang magpakumbaba. Number two, the right mindset choose service over self-satisfaction. Ulitin ko po. Number two, the right mindset chooses service over self-satisfaction. Ang tamang mindset po, hindi lagi nagtatanong ano ang makukuha ko, kundi ano ang maibibigay ko. Pagkatapos sabihin ni Paul na nagpakumbaba si Jesus, sinabi niya na si Jesus ay naging servant. Ano pong sabi po doon sa Philippians chapter 2 verse 7? Di ba dinescribe po doon na ganito, no? Christ as taking the very nature of a servant. Isipin niyo po yun. Si Jesus po na creator, naging servant. The one who deserve worship, serve others. The one who deserve honor, accepted humiliation. The one who deserve to be served, choose to serve. At dito nagkaroon ng malaking conflict sa modern mindset. Bakit po? Ang mundo kasi, ang madalas tinuturo po sa atin, what can I get? Ano ba makakuha ko dyan? Pero alam nyo, ang mindset po ni Jesus, what can I give? Ang ganda po, ang layo po na, no? Ang mundo po sinasabi, what can I get? Ano kayo makakuha ko? Pero ang mindset po ni Jesus, ano ang maibibigay ko? Di ba dapat ganun po tayo, no? Sa halip na lagi natin iniisip, ano ba mapapakinabangan ko dyan? Siguro, yun nga po, maganda natin maging isipan, paano kaya ako magiging pakinabang sa iba? Ano yung pwede kong ibigay? Di ba? O isa pa, ang mundo sinasabi sa atin, who will serve me? Sino maglilingkod sa akin? Pero ano po ang mindset ni Jesus? How can I serve? No? So ano po ang mindset ng mundo? What do I deserve? Pero sabi po ni Jesus, what can I sacrifice? Alam niyo po, serving is not always convenience. No? Minsan gusto natin ang ministry masyadong convenient. Gusto nating tumulong kapag may oras lang. Gusto nating magbigay kapag sobra. Gusto nating mag-serve kapag appreciated. Pero ang tunay na servant mindset po ay nasusubok kapag pagod ka na, walang pumapansin, walang nagte-thank you, no? Hindi ka napuri o parang ordinaryo lang ginagawa mo. Doon natin nalalaman minsan kung bakit ba tayo naglilingkod. Naglilingkod ka ba dahil mahal mo ang Diyos o naglilingkod ka dahil gusto mo lang makita ka ng tao? Ngayon ba? Alam nyo, nung ginawa po ni Jesus, yung napakagandang posture nung humility, di ba nung hinugasan po ni Jesus yung mga paa ng mga disciple? Sa John 13, makita po natin yung isang napakagandang picture ng servant mindset. Kasi alam po natin na during Jesus' time, ang naglilinis po ng mga paa ng mga bisita sa tahanan ay mga servants. Imagine niyo po noon, no, nung hinugasan po ni Jesus yung paa ng mga disciple, mga paa noon marumi, naglalakad sa dusty road. Patayon po ay trabaho ng isang servant. Pero ano ginawa po ni Jesus? Hinugasan po niya yung mga paa. Bakit po? Dahil ang greatness sa kingdom of God ay hindi nasusukat kung sa kung gaano karaming tao ang naglilingkod sa iyo. Nasusukat po ito sa willingness mong maglingkod sa iba. Kaya kung gusto po nating malaman kung tama ang mindset po natin, tanungin po natin ito. Kaya ko bang gawin ang bagay na walang makakapansin? Kaya mo bang maglinis? Kaya mo bang tumulong? Kaya mo bang mag-encourage? Kaya mo bang magbigay? Kaya mo bang mag-serve behind the scenes? Kaya mo bang gumawa ng mabuti kahit walang aplos? Kung oo, yan ang servant mindset. And then number three, the right mindset choose obedience over comfort. The right mindset chooses obedience over comfort. Ito po yung pinakamalalim na bahagi ng Philippians chapter 2, no? Hindi lamang po nagpakumbaba si Jesus, hindi lamang po siya naglingkod. Ano po ang ginawa ni Jesus? Sumunod siya. Ano po ang sabi sa verse 8 ng Philippians 2? He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Humility leads to service, service leads to obedience, at ang obedience si Jesus ay hindi convenient, hindi comfortable, hindi easy, kasi po cross ang kapalit. This is where mindset becomes a mission. Minsan gusto natin ng Christian life na comfortable, blessed, successful, peaceful, convenient, pero alam po natin na hindi po palaging ganoon ang Christian life, no? May mga pagkakataong kailangan muna nating sumunod kahit mahirap. Kailangan natin magpatawad kahit masakit. Minsan kailangan natin magsabi ng truth kahit uncomfortable. Minsan kailangan natin maging faithful kahit walang nakakapansin. Kailangan natin ipagpatuloy ang ministry kahit pagod na. Kailangan natin gawin ng tama kahit hindi ito popular. Because the mindset of Christ says, I will obey the Father even when obedience costs me something. Kaya po mga kapatid, kamusta po tayo? Nawa, magkaroon tayo ng mindset kagaya ng ating Panginoon. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagre-remind sa bawat sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtub ang tanan, makabati.
1: Welcome to Sweet Voice Prayer Cast, your space for praises and prayer requests.
2: Sweet hour of prayer.
3: Hello, maayong gabi sa atin mga mapisan nga tagpalamati sa diri sa Radio DYVS. Hello gid sa inyo and welcome sa sini naman nga programa. Ang bago na naman yung episode sa sini nga programa Sweet Voice Prayer Cast. And mga kaabyanan, today is October 4, Sunday, first Sunday of the month, no, sa October. So I believe gid ang tanan nagpatigayon sa communion or Lord's Supper, no, kay it's first Sunday. So usually amo gid sa sina first Sunday ginahimo ang atin nga Lord's Supper sa mga local churches naton. And kada silang gid sang panahon, no, sa unang tong September sa mga October na. And of course October, remember amo man ang ano, no, ginadumdum natin ang aton mga manog pangabudlay, ang aton nga bakero, no, aton nga shepherd, ang aton nga pastor, no, mga pastor naton, ginadumdum naton sila sa sininga bulan sang October. It's Pastor's Appreciation month, no? Month of October. And antes kita magpadayon, mga kaabyanan, ari-anay aton nga verse reflection, aton nga verse for sa sininga tion, makita sa Job 12:13. True wisdom and power are found in God. Counsel and understanding are His. No, ang matuduod nga kaalam kag ang gahom makita sa Ginoo lamang, no, kag ang matuduod nga pagpanugyan o kon pagpanudlo, no, akon advice kag pag-insyende sa iyaman. So ang Ginoo ang naghatag sa aton sang kaalam kag pag-insyende, paghangop, no. So mga kaabyanan, please be reminded and be blessed sa sininga dinalan gikan sa pulong sang Ginoo. Magabalik pa kita sa ikaduhang abahin sa aton programa Sweet Voice Prayer Cast.

mga kabiyanan, ani na kita sa ikaduhang bahin sang aton programa. Kaginag-greet ko diragali, no? Ang pila sang aton yung mga listeners man, sinang lalay, dira sa Pangyasan. And ginag-greet ko man ang mga... ginag-greet ko man ang ako niya sister, si Hazel, no? Hazel Docto, Kismith, Pau Pau. And... hello gid sa atin mga kaabyanan man nga nagapamati subong sa sininga programa. And abyan, remember, mga kaabyanan, remember that ang prayer should be a habit and a vital part of our lives because a godly person is a person of prayer. And mga kaabyanan, this month of October, it's Pastor's Appreciation Month. So, kadamo sa mga nagpangabudlay naton, ako nagdako ko sa pastor. Nagdako gid ko sa hardworking gidya nga pastor. Yung tutuod gidya bala nga pangabudlay, service gidya bala. Yung gakadto gid sa mga kabukiran, mga kaumahan, no? Gina-greet ko dira ang akon nga si Daddy, no? Pastor Ogahayon, isa sa mga pastor nga nadakaan ko, nga nakilala ko nga pisan gid siya nga pastor nga bisan nagabike lang nagalakat, no? Ano gid siya, ya? Pisan gid siya sa pagvisitation, pagpatigayan sa mga cottage prayer meeting sa mga nabukid pa na nga area, no? Gaupod pa ko na sa una gani kay Daddy sa mga Bible study niya, mga cottage prayer meeting, mga visitation, nagaupod pa ko na sa iya. So kisa mga kalutakan, mga kalunangan, batuhon, no? Amo na kisa ginaagyan kagis aga kagabihan pa na sa puli ginasugat pa na siya namon, so amo na siya, amo na kapisan si Daddy, no, si Pastor Lodivico Ogahayon. So sa subong pisan gina siya gyapon magwali sa mga merkado. May ara na siya market ministry nga nagawali da siya. So ako witness gid ko na sa iya ko na kapisan ang si Daddy, no, as pastor sa hindi atauhay kundi kabudlay gid siya, may dalag gid siya nga kabudlay, tutuod gid siya nga pag-alagad sa Ginoo, tutuod gid siya nga serbisyo. Kay you know what, ang pag-alagad sa Ginoo hindi ha mahapos, no? Hindi ya silinga tauhay ka lang or bed of roses, no? Ara ginaya nga come and take up thy cross. Amo na da ang hambal sang Ginoo. So ang pagpangalagad sa Ginoo, ang tanan nga kabudlay, ang tanan nga kaantusan, ang tanan nga pag-endure, ang tanan nga sacrifices ara, ang tanan nga pagtilaw, mga challenges ara. Pero amo lang kanami kay ang Ginoo nagaupod sa aton, no? Sa tunga sang aton nga mga pagpangabudlay, sa tunga sang aton mga pagsakripisyo, bangod sa aton pag-alagad saya, pero ang Ginoo never gid naton, never gid naton na experiensyahan nga ginpabayan kita sang Dios, no? Wala nagabutig ang Ginoo kag tuod-tuod gid siya sa iyang pulong. So bisan tuod may kantusan, may mga sakripisyo bisan pa sa aton mga pastors, no? Pero may ara gid mga pastors labi na gid sa mga nabukid nga area, no? Nga grabe ginailay ang sakripisyo. Ulan init, galakat, no? Ginalakat lang o kon ginabike lang, ayawan pa sila sikad. Pero padayon gid sa gihapon sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagpangwali, sa pagpangdaog sang kalag. So hindi mahapos ang trabaho sa isa ka matuod-tuod nga alagad sang Dios o kon isa ka matuod-tuod nga pastor, no? May ari man kita gani diri, no, nang isa man sa mga pastor man nga programmer man sa DXFE, no? Nagakadto man siya sa mga nabukid nga area, agud idulong ang gospel, idulong ang paglaom nga yara lamang, idulong ang gugma, isugid ang gugma ni Kristo sa mga katawhan. So grabe ang pagpangabudlay sang aton nga mga pastors, no? Labi na gid ang yara sa mga rural areas bala nga wala salakyan, wala motor, wala nami. Kung pastor ka diya sa syudad, tiara ay may four wheels ka or kisa ginasponsoran ka man sang church or may gapahulam or may gahatag man sa imo. Pero promo na mga pastor, kay isa ko sa kiddos
kid sa una nga nagdako sa pastor. So na, nakita ko gid kun paano si daddy nagpangabudlay gid no sa pag pangalagad sa pag pisan-pisan gid ni siya sa pag sa pagpangwali pagpangwali no para na siya sa merkado ga dira sa Kabankalan nga bahin sur nga bahin no sa Negros gapangwali na siya sa mga market da. So amo na tapos kun na Sabado sang Friday and or Saturday nagapang visitation naman ina siya sa mga miyembro niya or nagapatigayan sa mga cottage prayer meeting tapos ga-attend man siya sa mga seminar or mga ano no. So muna pisa ng ato ni amo na ka kadamo trabaho or katutom sa ato ng mga pastor. So like kay Pastor Marcelo or Mar Apino, amo man do amo man sila no inagyan ni sa akon man nga kaya daddy man no akon nga tito si Pastor Lodivico Ogahayon amo man siya sa mga nabukid man nga area mga uma-uma nagakadtogid agud nga isugid ibalita o kung iwali ang pulong sang Ginoo. So, of course, no, kanami man isang ministry sang FEBC, no, ang atin nga mga regional stations like DYBS, DXKI, kung ano pa dira ang mga sister station natin, mga regional station, no, kay mabatian sa mga nabukid o kung mga uma-uma o rural areas diri sa Pilipinas. O kung na, diri man sa atin sa DYBS, diri sa Negros. So, and so many siya, even in far places, they can hear the word of God. Pastor Mar says, people call in asking for prayer and God answers. So many, no? From city to mountains, Pastor Mar's journey proves that no place is too far for God's grace to reach. Matuod ina, no? Matuod gid ina, yeah. Wala sang lugar o kung hindi malabot sa grasya sang Ginoo. So, nothing is beyond the reach of God's grace. Tuod-tuod na. God's grace has no limits. Tuod na iya. That's true nga wala gid sang hindi kaga lugar o kung sino nga hindi malabutan sa grasya sang Ginoo. So, remember mga kabiyanan, this month, pray for our pastors, especially those serving in remote and hard-to-reach places. May they find strength, wisdom, and joy in shepherding God's people. So let us pray for our pastor and continue to support them through prayers and kung ano pa na nga paagi man, no, nga, so we can support them. How can we bring God's word to places others cannot go? So paano natin bala madulong ang pulong sang Dios sa mga lugar nga hindi natin makadtuan? Of course, no, salamat sa Ginoo sa mga platforms. Nowadays we have this all these platforms like Facebook, YouTube or Instagram or ano pa dira, and though so hindi lang sa traditional traditional radio, and of course we are thankful to God man nga may mga radyo pasubong, traditional radio, and amoy na damo gid malabutan pa kag makabati sang pulong sang Dios tub-tub ang tanan makabati gid, no, amoy na bakas kita diri sa grasya sang Ginoo man sa pagpalapnag sa mga sa pulong sang Ginoo nga ang tanan gid makabati kag tub-tub, no, until all have heard. So thankful kita sa aton mga pastor kag i-appreciate ano gid naton sila, i-honor man naton sila kag of course pangamuyuan gid naton sila, no, sa aton man nga personal prayer. Pray for your pastor, pray for our pastor. So mga kabiyanan, bilang isa ka Kristohanon, katungdanan naton ina nga magpangamuyo man sa aton nga mga pastors, no, sa aton mga manug pangabudlay. So since nga malipot lang aton nga ano no oras, we only have 30 minutes for this program, so hindi ko nagidya mapangamuyuan ang tanan di nga isa ka terba nga mga prayer request, no, prayer request for our nation and around the world, and of course pray taman ang ano no ang mga damo gidya mga palangamuyan, so kulang gid ang time ta. So
May ara na lang ko sa special prayers for our pastor. Ma-pray na lang ko para sa mga pastors naton. Kaya nubo lang gid ang aton oras and sa sininga programa. And abiyan, don't forget to pray for DYVS, no? By the way, Lord, we thank God and we praise God sa

us, Lord God, to grow spiritually. Bisan pa ang mga churches man, Lord, nga jutay lang ang mga pilangnahot lang ang mga miyembro, we pray that may you bless them numerically, may you bless them financially, and spiritually most of all. Kagabay pa ang mga churchman, Lord, nga wala pa sa nga permanente nga location, nga kapangarkila lang, or ang iba na ara lang gani sa mga parking area, nagapanimbahon, kabay pa nga makakita man sila sang lugar nga permanent nga sa diin pa di sila katukod sa simbahan kag makasimba, Ginoo. And Ginoo, salamat gid sa siningation. Ginhatag mo, may you bless us of di kami sa siningagabi naman, and buas, help us be ready sa buas naman yung mga kasakuon kag responsibilities, Ginoo. And amo man naman mga pastor, damo gid sang responsibilidad, but thank you, Lord, that you sustain them, Ginoo. Thank you so much. All these things we pray in the gracious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen.

0: mga kabayanan, ari na kita sa katapusan nga bahin sang aton programa Sweet Voice Prayercast. And we thank you all for your support and sa pagpamati man sa sininga programa. We thank the Lord nga natapos na ininga program. And mga kabayanan, magkakita na naman kita sa masunod nga Domingo sa Parehas Manggihapon nga estasyon kag sa Parehas Manggihapon nga takna. And remember, prayer should be a habit and a vital part of our lives, no? Padayon ang kamo sa pagpamati, akag sa pagpray man diri sa DYVS ang daily nga operation, day-to-day nga operation sang DYVS. And ini sa gihapon ang inyong abyan, kaupo din diri sa sininga programa Sweet Voice Prayercast, Ruth Clower nga nagasiling sa inyo, kabay pa ang Ginoo, magapakamaayo gid sa inyo tanan.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapo ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Mayong gabi sa itanan, Brother Ali here, kag nagkakalibay na po. Makaupitan ay italiwan sa sinong programa.
5: I am very excited sa subong gabi bangod kay masulod kita sa bag-o naman nga series naton sa sininga programa Musika Buhi, where naginalantaw naton ang mga kanta, mga ambahanon, both mga secular songs ang kisa, and most of the time ginalantaw naton ang mga inspirational songs na siguro gusto naton i-add sa aton nga playlist, right? Because ini nga mga songs are powerful. It moved us to tears sometimes because it points us sometimes back sa aton nga mga kabuhi, both good and bad. And ini mga kanta blan ang muni ko kisa ang naging anon man aton daw guide sa aton, especially when ini mga prinsipyo, mga aton ginapatihan, sometimes ginakanta naton ini in the form of a song, right? So, muna nga important kung ano nang ginakanta mo because it becomes a principle, a guiding, though guide siya sa imo, guiding principle sa imo nga kabuhi. So, important gid nga ang aton mga song na anchor sa truth. So, this evening, may ara kita bagong series ka ginatawag ini siya sa Song of Ascents. Ato na-explain na karon dugay-dugay kung ano ng Song of Ascents. But before magpadayon kita, gusto natin i-humble sa atong mga tagpalamati na maghalong kita sa subong na time bangod kay Siling Dila Baslud naman kuno ang El Nino. One time gin text ako sa akong nga-utod sila, anong mga necessary natin ng mga preparations ng himuon? Kabudlay sang question because I know we can only prepare this much. Murang ni mabalaan natin ng himuon. Pero kung aton gila taon, kung mag-grabe gila ang El Nino, but kung paano kita mag-survive, di ba? That's why siling ko saya, I'm honest with you, sis, na kabudlay, no? Pero hard to say kung paano gid, ano gid mga himuon ta? Because kung magtutuod gid nga may ara, drought, may famine, how can we survive, no? Kabudlay gid, no? That's why siling ko saya, well, we can start with Psalm 121. I lift up my eyes to you, diba? So, part na sa Song of Ascents sa aton nga series that for the next I think 15 weeks nga i-go through natin ining Song of Ascents nga makita natin sa Book of Psalm, and we will try to look for songs para sa aton nga mga reflection in line with the song with these psalms and common songs or old songs that relates sa sining mga Song of Ascents from Psalm 120 to Psalm 115, okay? So, 34, I mean. So I hope that mag-look forward ikaw sina kay kanami sa sining mga Song of Ascents. Now, sa aton pag-start, gusto ko i-set ang introduction naton, introductory part ni sa aton nga series, new series on the Song of Ascents. Sa pag-introduce naton sini, gusto ko pamatian ang isa ka song kag pwede nyo ni i-add naman sa inyo ng song list. Tangan nyo dira title siguro, Busi Kabuhi Song List. Amo ni ang mga songs sa akon kabuhi. It becomes a part of me na ng mga kanta, or sa inyo siguro nga own terms, mambal ka mo and own words, my favorites music kabuhi, right? Amo ning gina-embrace mo nga mga song sa imong kabuhi. So, ang song is A God of All My Days nga gusto ko i-share sa inyo. Kabay pa mati ka mo, get a lyrics so that you can sing along as well. Okay?

0: kanami good sang song God of all my days kag ini fitting ini sa aton nga new series Song of Ascents because ang ini nga mga psalms I see here sa akon pagtuon sini na ini nga mga songs daw ano pala daw mga playlist ini sa mga people of God, mga tao sang Ginoo, people of faith, mga Israelinhon, nga sa diin kada tuig nagasaka sila sa Jerusalem. Okay, Jerusalem na ala sa tuktok sang bukid no. Kag naga-journey sila, gina-observe nila ining ilang annual feast. Kag naga-celebrate sila. And so ang picture is that nagasaka sila. Nag-walk sila. They're considered as pilgrims or mga travelers. Okay? Pero ang travelers nga ini, hindi pre sa ato ng kung magsambal kita, travel, road trip, na umaano kita, may salakyan, di ba? Ang ini nga travel, malakat gidya, on foot. So, makita mo kung ano ang preparation, ano kasadya, na sa ila paglakat no ang ilang mga paryente, mga utol, pamilya, tatay, nanay ang able lang makasaka no siguro ang mga tigulang di kayo siguro ayan nagapabilin but kun masarangan man lang siguro gina I don't know anong picture sa para sa mga tigulang but mostly tanan gid no nagasaka sila pamilya kagasadya gid sina although sadya pero sa on the way may ara man siguro nga kakapoy man bala magsaka sa bukid di bala kaya ako nakaagibag ko saka sa bukid sang nagpa Mount Apo kami sa una after our graduation sa Bible school na na-share ko naman diri sa what one time sa atong episode but yeah saka sa bukid kung sa gagawa ang imukulor dira nagawa ang mga batasan dira it's hard but at the same time sadya man. So, ang pag-travel as people of God, we walk. Also, ang implication sina is that, yes, ang focus natin dito kay God, sa peak, no, gatulog ta kay God. And ang pag-travel, it's a picture or about ining ginatawag natin na walking with God, ang aton pagpanglakaton. It's a long obedience in the same direction. Focus kay God. So we walk by faith sa aton paglakad. Right? And trusting Him. So sa sining mga Psalms, may, as I said, 15 Psalms from 120 to 134 ng mga Psalms na divide ini sa mga tagtatlo ka Psalms equals one set. Kaya ining pagsaka nila pagkadto sa Jerusalem, may ara ni siya daw lima ka peaks na ila labuton. So first peak, second peak, third, fourth, and hasta sa fifth. So kada peak na labuton nila, may ara dira one set na ila ginakanta. Tatlo ka kanta kada set. Okay. So ang outline, nanumian ko sini, nga sa pag-research ko sini, kaya ang outline sa kada peak na ginalabot nila. As I've said, may lima ka peaks na dira. Ini nga mga set, may regular siya nga pattern. Tatlo-tatlo ka mga kanta. Okay? Sa ila road trip, sa ila pagpaglakaton, sa ila pag-travel. So, ang first set, may ara ang outline sa psalm. Ang first gid nga psalm is always inang trouble and then trust and then triumph. Trouble, meaning to say, you're down there in the valley. Grabe mga problema, struggles, troubles in life. And then, mabigin sila to ascend. And it calls for them to really trust from the down. And in grabe troubled times, as they ascend, they're called to trust in God. And paglabot nila sa peak, it's a picture of triumph, victory. Okay? Then masugod naman sila dira, may ara naman trouble, then they are called to trust in God until they reach the victory, triumph. So daw, amo man ang picture sa aton nga Christian life, di ba? In life, we always encounter many low points in our lives. Low points where there is distress sa aton mga kabuhi. Ayawan na tayo, hindi takabangon, hindi taka sa aton mga bagra sa pagkatumba naton. Kadula kita sa passing, no? Kung kisa nakaka-discourage kita, we are asking questions like, Lord, diin ka naman, no? So, amo nang mga times nga sa diin, troubled times. Pero as we continue with our faith, we look to God, we trust in Him until we reach that peak. Peak is our victory, mga kadalagaan naton sa aton mga troubled times. And it's just always like that. Then experience naman that trouble, and then we continue to trust in God, and then experience triumph or victory. So that's always the pattern sa sini na experience ng people of God. So this time, let's go to the song na aton ginpamatian, ining God of All My Days, kay amuning aton nga theme sa tanan nga mga psalms siguro. But kada salmo ining 15 psalms, of course may ara kita corresponding nga song aton lantawon man. Pero overall amuni siya ang aton lantaw, because sa akon paglantaw sining God of All My Days, daw amuning aton nga journey man, tuod ni siya. So ang writer sa sining nga song, nagsugod siya, hambal niya sa first verse, I came to you, palapit ako sa imo, with my heart in pieces. And then, I found the God with healing in His hands. I turned to you, put everything behind me, and found the God who makes all things new. So, in our Christian life, ang iya point diri nga kung kisa ang aton nga heart disintegrate kung kisa in pieces, because we go through different pains in life, troubles in life. But in all this, siling niya sa line number 2, thank God kay I found the God. Nakita niya ang Ginoo na may ara gahom sa pag-ayo. So ang iyagin mo, palapit siya sa Ginoo, I turn to you and put everything behind me, because ara ang Ginoo nga nakita niya, na nakilala niya, who is able to make things new. Na pwede niya baguhon, past is past, but He can make things new. New perspective, new challenge in life. As if He is saying, forgetting what lies behind. Then another, silinya diri, nagatulog ako sa ibo. Bisan pa sa mga tion nga daw malumos na siya sa mga questions, nga daw wala answer. Pero salamat kay silinya, I found the God na naghatag siya sang kaalam, nga pag-intindi sa sining tanan, nga maskin hindi niya pa maintindihan ang tanan, but the wisdom behind it, nga wala sang mga kalisod nga ginahatag sang Ginoo, nga wala sang purpose. Okay, that's rin niya, nagasalig ako sa imo and step out into the ocean. Wow, kadako ang challenge, no? Ocean. Ikaw bala malakad ka sa ocean? It's a big na challenge. Ocean is a picture of many, many challenges in life. And then, pero sa akong paglakad sa sinang ocean, siling niya, ang naming a picture, because ginuyatan mo ang akong mga kamot. Especially kung ang mga ocean, hindi lang ang ocean always ang dagat inabalang tinong. Kung mag-abot ang mga unos ang kabuhi, amunang the waves ang nami, kay baskin ocean ang aton ginalaktan. Big challenge in life. Ang importante nga may kamot nga nagauyat sa aton. Okay. And then pre-chorus dire, cause you are the God of all my days. That's the assurance that Sa sini nga pagpangabuhi, everything is uncertain, but you are the God of all my days. Meaning, sa tanan nga season, sa akon kabuhi, ara ikaw. It's step I take, you make a way. Okay? Sa kadatikang, nag-aabri ikaw sa mga kung sa din ako maglakat. New challenges, new possibilities nga akong pwede laktan. As that's why sa inyo, third line, nga muna, nagkapasalamat ako sa imo. I give you praise. My sins exchange, the fourth line. You stay the same. In other words, sa pagpaglakaton, nagkakatumba kita, bangod, kita tanan, makasala pa man gihapon kita. And sa time nga nagkakasala kita, but ang ipasalamat diri, you stay the same. Nga kung palapit kita sa Ginoo, diba? Every time nagapalapit kita, maskin ano ang naubra natin in the past or ang mga sala, silinga diri, you stay the same. You are the God of all my days. Na ano siya nga klase nga Ginoo? Of course, is the God of all my days. He stay the same because He is a merciful God. Every time magpalapit kita sa iya, we find mercy. Mercy. So, and then the next line there, I ran from you, another verse naman, and wandered in the shadows. Okay, it's another season of life nga ginambal niya. Nga kung kisa, kung hindi na ginaton matake, kisa kahimo kita sa mga foolish decision, instead magpalapit sa iya, nagdugangan tapagin problema ta, nagpalayo pagin kita sa Ginoo. And sa mga times nga Lord, diin ka man, actually, kita lang gid na ang nagpalayo pagin sa Ginoo na mas hindi na ginaton siya makita. But sa aton wondering, sa aton pagpalayo sa Ginoo, salamat kay makitaan gihapon ang Ginoo. Sa aton pagginamit niya kita even in our wondering, kay nga aman ginapursu gali kita sa Ginoo. Wala siya gatago. Kita gali ang nagatago. Sininga diri, I hid from you. Kay ang reason, haunted by my failures. Kisa sa aton mga failures in life, kapanago kita kay nahuya siguro by we have shame, plagyo kita sa Ginoo. Salamat in sa aton pagpanago, nakitaan matagihapon sa Ginoo. Sa aton pagpanago, ginmit niya kita dira sa aton pagpanago. Because ang iya nga siling diri, grace, still covers me. Wow. Ang grasya Ginoo, sa Ginoo wala nagauntat. Then, silindri, last verse, I fell on you when I was at my weakest. Namit na lang na, no? Kung mahulog kita, free fall bala, kabalo kita nga, kung nagahulog na kita, nagadagdag kita in our weakest. Thank you that ara kita. See to it that we fell in the hands of God. Okay? Kagara iya mga kamot, maskin kukis, and wala na natin ginasituit, no? Wala na takabalo ang grasya sa Ginoo. Ara gyapon kita sa kamot sa Ginoo. The lifter of my head, siling yadri. Then I worship you and felt you right beside me. Siling yadri, you're the reason that I sing. So ano pang pangitao natin? In all these things that He is there, ang yadri, I worship you. You're the reason that I sing. And then as we end sa sininga song, sininga dari ang bridge na gambal, in my worry, sa akon mga kabalaka, ikaw ang naghatag sang kalinong. Sa akon pagpangita about something in life, ikaw mananggali ang answer. In my blindness, okay, nabulagan ako, ikaw ang akon nga vision. Wow. Sa akon nga band-aids, kita tanan, nahigot, nagapos. Pero sila niya, God, ikaw ang akon na freedom. Sa akon na weakness, God, ikaw ang akon power. That's why, ikaw ang rason nga ginakanta ko ini. So nagbalik sa chorus, because you're the God of all my days. Wow. Kada tika nga ako ni Moon, nag-make a way ikaw. That's why ako maghatag sang kadayawan sa imo. My sins exchange, maskin from time to time nagkakatumba ko, you stay the same. You're the God of all my days. So, as we close, sa sininga introduction, aton journey is always like that, as I've said. May ara sa mga troubled times, and we are called to trust God and then we experience triumph. Ayhan sa sini nga outline sa kabuhi, kag sa season sa imo life, subong ano ka man, young people, may edad na, ara ka sa middle age na, din ka sa subong nga journey. Are you in your troubled times, in a particular trouble, or looking for answers? Hang on. Look your eyes. Look up to God. Stay sa pag-gaze sa iya. Look to Him and trust Him. The journey is so long, but we are called to obey God. It's a long obedience gina require sa Ginoo in the same direction. Kadamo sang mga alternative. God is not an alternative, but He is the only one who can help us. So trust in Him until we experience the peak, the victory that God has promised. So kabay pa, excited ka mo to look forward sa aton nga series on Song of Ascents as we start Psalm 120 next week. See you next week.
1: Notice the paradox of our time. We have more experts, but more problems. More medicine, but less wellness. We drink too much, smoke too much, spend recklessly, laugh too little, drive too fast, get angry too quickly, stay up too late, get up too tired, read too seldom, watch TV too much, and pray when it's crunch time. Think twice. It's about time we did.
2: Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Maayong gabi mga kauturan, kag-welcome sa aton nga programa sa sininga gabi, The Praise and Prayer. Ako ang inyong kaupod, si Pastor Mac Kevin Dubria. Ang aton nga palatukuran gikan sa Romans 12:4-5 nga nagasiling, "For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each members belong to all the others." Mga kauturan, ini nga passage nag-remind sa aton sang aton nag-kalain-lain nga function bilang sumulunod kag followers ni Jesus Christ. Though we have different giftings, though we have different functions in the kingdom of God, ang pinaka-importante na diri nga kita tanan, isa lang ang ginhalinan, isa ang espiritu nga nagahugpong, kag isa lang ang nagadrive sa aton tanan amo ina, ang espiritu sang Dios, kun sa diin dira kita tanan nagahugpong. We are many parts but one body, and that is the body of Jesus Christ. Mga utod sa aton nga pagpamalandong sini mga pulong, makonsider dayo naton ang tagsa-tagsa kag isa bilang mga importante man nga bagay, hindi lang kita sa aton tagsa ka function, pero ang tanan nga katawhan importante, ang tanan nga sumulunod importante, ang tanan nga mga kauturan naton nga nagapangalagad kay Kristo Jesus man, though they have different functions man sa ilang mga ministry, ining hambal na diri sang pulong sang Dios, no, base sa nabasa naton kagina nga importante nagahugpong kita sa isa ka kausa, and that is to form the body of Jesus Christ sa aton tagsa ka mga functions kag mga ministeryuhan. Mga kauturan, this also reminds us nga ang pinaka-root sining tanan, ang pinaka-naga-drive sa aton tanan, amo ang gugma sang Dios, kag amo ang espiritu sang Dios. Pwede nga lain ang aton focus and functions, but we are in one body, and that is in one head, Jesus the Christ, no? So gani sa aton nga pag-remind sa aton kaugalingon sina nga mga pulong, we are also honoring each and every manong pangabudlay ni Kristo Jesus nga nagapangabudlay man sa tagsa ka mga functions nga ara man sila gin butang sang Ginoo. Gani sa sininga gabi, we are calling all the prayer mga intercessors naman to pray with me as we pray sa mga gin-send sa aton sa mga kauturan para sa ininga programa kag para sa mga palangamuyuan. Updin nyo ako sa pagpangamuyo sa sining gabi as we dive into prayer sa sining tion. Let us pray. Langit na namon nga Dios, balaan nga amay sa langit, salamat sa imong pag-remind sa amon that we are in one head, and we are in one body, the body of Christ, with one head, and that is Jesus himself. Lord, thank you so much that as we give to you all the prayer requests, diri kami maghatag sa amon confidence nga isa lang ang Dios nga nagapamati sa amon nga mga sumulunod ni Kristo, si Kristo Jesus kay ang amay namon sa langit. Lord, we are praising you sa kabuhi kag sa imong padayon nga pag-upod sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Manila. We praise you para sa imo paghatag guidance and protection and sustenance and wisdom upon DZAS reporters and staff, as well sa 106.9 DXGRFM Radio Gandingan Cotabato. We praise you sa imong pagpadayon nga pag-guide and sustain sa DXJR's initiatives and their continued fellowship with the Muslims to point them to Christ. We are also praising you sa Care 104.3 DWAYFM Legazpi Albay. We are praising you for the safe and successful receipt of recognition from the Social Security System as 2026 Balikat ng Bayan Best Media Partner Broadcast sa Luzon sa September 21. Salamat man sa 1233 DYVS
the sweet voice of salvation Bacolod sa isa ka meaningful and God glorifying prayer gathering and listeners fellowship sang September 24 at City Harvest Church, as well sa app 987 DYFR FM Life Changing Cebu sa meaningful engagement on DYFR booth during the Mission Sunday at Cebu Gospel Church. Lord, salamat man sa imong padayon nga pag-bless sa 1233 DYVS ang ginhiwat nga 56th anniversary celebration. Kag sa imo nga padayon nga paghatag sang wisdom, guidance, unity and good health as they faithfully serve you after sang 56 years of their service sa imo. We praise you for wisdom, guidance sa ilang broadcast man. As well, ginapangamuyuan namon ang mga prayer requests sa 1143 DZMR Missions Radio Santiago Isabela. We're praying for more donors for the Handog Radio Project, the 1000 PM Radio Fund Drive. As of now, nakagather na sang 782 units as of September 24, and we are believing for more until we will going to acquire the 1000 PM radio nga paghahatag. And also, ginadalaman namon sa imong palangamuyuan sang 1116 DXAS, your community radio sa Buanga. We're praying for your abundance and provision sa mga necessary fund to purchase a reliable station vehicle. Kagabay nga, ikaw mag-open sang doors through generous donors, partners, sponsors, and other opportunities to meet this important need. We're also praying nga ang vehicle will enhance DXAS ministry, outreach, news coverage, and community service efforts. Ginadalaman namon sa imo ang FEBC mobile apps, and we're praying for increase ang listener engagement and for more people to download the mobile apps of 702DZAS, the new J, app 987, and 98.7DZFEFM. Ginadalaman namon sa imo ang mga upcoming mga events sang 1116DXAS sa Sambuanga nga ila 58th anniversary celebration. We are praying for your wisdom, for your guidance, and favor upon the planning and implementation of the activities for the 58th anniversary of DXAS. As well sa ilang unity among organizers, volunteers, partners, and participants, and for the smooth coordination in every aspect of the celebration. We are also praying for app 987DYFRFM sa ilang mga 51st anniversary celebration. We're praying for your wisdom, strength, guidance to be upon them, and kabay nga ikaw mismo ang mag-provide for their needs sa sininga celebration. We are also praying for the domestic broadcast sa 702DZAS Agapay ng Sambayanan Manila. We're praying for your guidance over their field reporters and in all their coverages. Kabay nga ikaw ang maghatag sang good health, discernment, and knowledge to the report, to report, and to constantly stand by for the truth sang imo kahimayaan. As well sa 1143DZMR Missions Radio Santiago Isabela, we're praying sa ilang PM radio distribution, and as well sa CARE 104.3 DWAY sa tanan nilang concerns, and even sa 1233 DYVS, the sweet voice of Salvation Bacolod. We're praying for the station's program, for the Word Between Us and the Lift the Group will be effective in connecting with people and reaching the unreached with the gospel, as well as the good health, strength, unity, and continued spiritual growth among the DYVS staff. We're also praying for provision sa suitable new studio, office, and daily station operation sang DYVS. We're also praying sa 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng Pamayanan, Tacloban. We're praying for your wisdom, for your good health, provision, and protection of DYFE staff, volunteers, and listeners,
including their families as well. Binadala man namon sa imo ang 103.3 The New JDXJLFM, your positive choice, Cagayan de Oro. We're praising you and praying for restoration of the station's internet connectivity, guidance upon DXJL and their staff so they can continue in proclaiming the gospel and reflect God's goodness to the community through their station's initiatives. Ginoo, ginadala man namon sa imo ang tagsa kapalangamuyuan sa inyong nasyon. We are praying for your protection upon communities and families after the constant rain brought by recent typhoon Habagat and localized thunderstorm. We are praying sa sining country nga naga-face ang threat of a scorching heat as pag-asa forecast the local persistence of El Nino between September and December 2026. We pray for your protection sa ash emission nga gina-observe sa kanlaon and to everything nga gina encounter sa sining nasyon. We are praying, Lord, nga ikaw ang magabulig sa tagsa kakatauhan, that they will be prepared enough and filled with wisdom on how to deal with things. Also praying sa bilog na kalibutan, sa Middle East, sa Malawi, sa Kazakhstan, and even sa tagsa ka mga countries, nations nga ginalambot sang FEBC. I pray nga ikaw magagamit sang imo mga reporters, broadcasters around the world nga mapabati sa mga unreached nga mga tawo ang imo pulong until all will hear your gospel, O God. Salamat gid Ginoo sa imo kaayo kag pagpalangga, and we are expecting for your answered prayer because we know and we believe that you and your spirit is within the people that continue nga nagabilib sa imo. Salamat Ginoo sa imo ang kadayawan, kag may all the prayers be filled with your Holy Spirit, and kabay Ginoo ko Lord God nga atong mga pangamuyon will be answered na rin our will, but will let your will be done, Ginoo. Salamat, and we praise you, we honor you, let your kingdom come, in Jesus' name, Amen. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa sining programa sa Liwat. Ini ang praise and prayer kag ang inyo kaupod si Pastor Mac Kevin Dubria, nagabilin sa inyo sang maayong gab-i. Kag God bless sa aton tanan.

0: Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesus Kristo sa sulod sang 56 katuig, tubtob ang tanan, makabati.
1: Ang pulong sang aton Hesus Kristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuuhon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
2: Manipayon nga adlaw, mga kuturan, padayon kita, kagkahari kita diri sa Pilipos Kapitulo 3, Philippians 3:1, nagasiling, finally, my brethren, rejoice in the Lord. For me to write the same things to you is not tedious, but for you to it safe. Beware of dogs, beware of evildoers or evil workers, beware of the mutilation. For we are the circumcision who worship God in the spirit, rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh. Umana nga sila nato, di kita magsalig sa aton kaugaligon. Now may kanto kita diri balak nga ginhambal diri sa dinala naman sa kasulatan kag kung tano pang doon naton ang versikulo 4 ginbasa naton kag ang verse 5 of the circumcised the 8th day of the stock of Israel of the tribe of Benjamin, a Hebrew of the Hebrews concerning the law and Pharisees. Kita no pangod na ito ini. Apang tadugon ta ni Jutay bala, inibla ang ginambal na akong earlier, nga ang principles bala, nga dapat na ito talupang doon. Nga amo ini ang pagkalimot, no? We cannot change the past, but we can change the meaning of the past. Ang maning challenge ni Apostol Pablo, no? He rejoices in the Lord because of what the Lord has done for him. Ikaw bala nag-rejoice man upon sa Ginoo kung ano ang nahimo sa Ginoo sa imo kabuhi. No, in spite sang iyang pagsalig sa kaugalingon, kundi ginsulat niya diri nga siling niya hindi kagit magsalig sa Ginoo sa kaugalingon mo, magsalig kagit sa Ginoo. Despite sa iya race, sa iya nationality, kag iya religion, apang makita nato diri sa bersikulo 6 ang iya verse 6 Philippians 3 ang iya zeal, no, ang iya zealousness, iya concerning zeal persecuting the church concerning the righteousness which is in the law blameless. Ya kalimti nato yung nagligad, ang ligad sa kabuhi ko, kalimti nato, no, forgetting the past, no, and then maging faithful ka subong, faithful ka sa sini nga present age, no? Ang maring nambag din sa verse 13, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Sili nga amoy ni kalimti ang nagligad, magmatutom ka sa subong, kagayhan, i-fulfill mo ang manami gid sa imo kabuhi bilang isa ka Kristohanon. Now gitalo pangod nato diri sining naton na may duha ka butang nga gusto ni Apostol Pablo nga i-commit niyang iya ko galingon. Pero may nakita pagid ako kita diri bra, diri kita magasiling bilang ang Ginoo si Pablo diri nag-commit sang iya ko galingon kay ginmention nakon last time. Inibala ang ginambal nga life given to the glory of God. Amuning kabuhi niya nga ginhatag sa himaya sang Ginoo. Amo ini ang sentro permenos ang atagsa-tagsa naton ka mga aksyon. Life given to the ways of God, amo ini ang aton gugma, amo ini ang aton pagkaalwar, kag amo ini ang aton paghatag. Kag ang life given to the works of God, amo ini ang aton kaluwasan bala, no? Salvation of lost nga ginhatag mo, life given to para sa buruhaton sang Ginoo. Ti amo ni ang kanami kay ginhatag mo ang imo kabuhi para sa iya mga aktibidades kag sa iya mga trabaho, mga kaluwasan sang mga nagakadula, no, salvation of lost, mga nagakawala daw adlaw amo ning trabaho naton, amo na ang dalon naton sila sa tiilan sang Dios. And then life given to the will of God, masiling kita Ginoo, ang imo kabuboton, amo ang matuman. And then, si Apostol Pablo dire sa Pilipos Kapitulo 3, mapasahan man natin dire that he is committed to pressing on toward the mark of the prize of the high calling of God. I press toward the mark, verse 14, the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Ang magsiling kita to press on, nga magpadayon ikaw, no? Pressing on, padayon. Labot sa lalabuton. Kanami, no? Una sa tanan, makita natin diri, kalimtan mo ang nagligan. No? Kalimtan mo ang nagligan. Ano pala ginhampal diri? Forget the things which are behind. Ang mga butang na nagligan, kalimti na to. Pamunaglungan niyo, every morning is new, great is your faithfulness, is thy faithfulness. Sa Lamentations 3:20, makita na to nila. Now, kung ano talupang doon natin, bala diri, sa Colossians Kapitulo 3, Colossians chapter 3, verse 8. No? Ako ang pag-abasahon sa inyo ang Colossians Kapitulo 3, versikulo 8 nga nagasiling, but now you yourselves are to put off all this. Ariyo, put off mo ang kaakig, ang muna bilang anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Di kung ikaw naluwas na may aribra sa versikulo 8 sa Colossians Kapitulo 3, put off, get rid. Hindi ka na iya. Forget the things which are behind. Amo ini ang kanami, no? Nga, ang panamangkutanon, ano ang mga butang nga kinahanglan nakon ikalimtan? Ano ang mga butang i-put off nakon? Ano ang mga butang nga kwan? Nga, anger. Verse 8, no? Colossians Kapitulo 3, versikulo 8, but now you yourself are to put off this anger, inabla, ang wrath, pwede natin magiging rage, no? Malice, hindi ka mag-slander, hindi ka mag-yubit, ang mga wala pulos nga mga lingwahe, lying, kita mo na, no? Filthy language out of your mouth. Ano naman filthy language? Lying, butig, tiyan mo na, permi lang kita, nagabutig. No? Ang grabe, ang kaakig natin kung kaisa, nga doon daw, balipatanta na nga ito, kung kulingon, nalipat kita kung kaisa, nga we have to honor and glorify the Lord sa aton mga halambalanon. No? Ayhan, akig. Tiyan mo ni, i-put off natin ina. What are the things that need to be forgotten? Anger, kaakig, lakas nga kaakig, ang malisya, ang yubit, slander, ang pagpamuyayaw, kung sa aton pa eh. Kung Kristuhanon ka na, hindi na dapat halabalanon sa Kristuhanon mo. Ilabi na gid ang kabutigan. So, diri makita natin mga kuturan. Amo na nga, ang tao nga nagahimo sang nagasigi gyapon binutig, para sa akon, no, kung tanaw natin, no, questionably ang iya kaluwasan mo. Di blang. Nga, ang imo kabuhi, puno lang sang kabutigan. Nalipat ikaw to honor and glorify the Lord. Nalipat ikaw sang pagsalig sa Ginoo. Nalipat ikaw sa pag-claim, kag-cling sa iya promesa. Nga, kung kaysa, naghimoo na lang natin, kaya nabalo ka, brother, sister, o kung pastor, ang ginahimo ko ni tungod kay kapit sa patalim na lang ako eh. Daw po na bla. Hindi na, kapit ka sa Diyos, sa Ginoo, He promised you that He will never leave you nor forsake you. Yan, ano ko rin, kaway na kami kaunon. Dito na wala nato, no, sa Biblia, ang mga pispis, wala man nagani sila nag-arado, di ba? Wala man nagani sila nag-tanom. Ang pangtungod kay, ayan, amuna iya ang pagtugas ang Ginoo sa ila, ang Ginoo nagsiling sa ila nga salig lang kamo. Wala man nagani sila sa kunan, no, nga ang ginapakaon mula sa Diyos. Kita iya, sobra pa kita sa ila eh. Ang mga kaisdaan sa kwan, sa kadagatan, gin-provide gani para sa aton kalanunon. So kung aton ba na makita, ini nga butang naghatag sa aton sang dako nga pag pagpagsalig pala sa Ginoo nga siya nagsiling nga hindi ko ikaw pagpabayaan o kung papatumbayaan man. Kung matuntuod ka nga nagahigugma sa Ginoo, kung matuntuod ka nga nagapalangga sa iya, kung matuntuod ka nga tumuluo ka, I don't think nga ikaw magano mo, ikaw maghimo sining ginambal sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 8 nga i-put off mo ang lakas nga kaakig, ang malisya, ang slander, ang pagyubit sa iban, filthy language, mga pamuyayaw eh, pagbutig. Makita naton dira. Ngani itanawon taton bala iniho. Sini nga let your conduct sa Hebrews 13:12. Amo ni promise ang Ginoo sa aton eh. Let your conduct be without covetousness. Hindi ka magcovet, hindi ka magpahamkunon sa mga butang sang iban. At pang magkontento ka lang. Be content with such things as you have. May mga tao kung kaisaya nga daw, hindi kaya kontento sang yara sa ila. Kwaon pa nila iayano ang iya sang iban. Bisan pa nga, by hook or by crook, kwaon ko gina kay man. Gusto ko na. Di amoy ni gani ang ginaleso nato sa sining tion. Kag siling sang Ginoo, for He Himself has said, I will never leave you nor forsake you. So, tanawa ba lao? Siling na ko, tanawa ba lao ang kapispisan sa kalangitan? Di toil not. Wala gid sila nagatrabaho, wala man sila tanom, apang nga ang may kahilwayan sila sa paglupad-lupad, kag mabusog man sila. Tungod kay ginhimunaan lang sila sa Ginoo, kita iya gani, may tagipusoon, may panguna-una. Ha? Hindi kita magsiling nga ginapabayaan kita sa Ginoo tungod sa amo sina, apang siling sang Ginoo, lakat ka lang sa akon dalanon, sunda ang akon kabubuton, life given to the glory of God, central of every action, life given to the ways of God, gugma, kaluwan kag paghatag, amo ina ang dapat ato nimuon, gugma sa iya, ha? Life given to the works of God, gadumdumon mo, kung nagahimo ka sang buluhaton, nga nagapangdaog ka sang kalag, the Lord will never leave you nor forsake you. Life given to the will of God. Amo naman siling kaginoo. Kung amo ining ibu kabuton, batunon ko ina. So amo ini mga kauturan kung ato nakita. Siling sang Kolosas 3:8, kalimti ini nga mga bagay. Kalimta ni mo. Tanaw naton balaw. Sa versikulo 12 kag 13 sang Kolosas kapitulo 3 nga nagasiling. Therefore, as the elect of God, holy and beloved, put on tender mercies, kindness, humility, meekness, long-suffering. Ano ganitong i-put off mo? Put off? Sining lakas nga kaakig, malisya, blasphemy, slander, filthy language, out of your mouth. Ano ang i-put on mo? Sining din sa versikulo 12, put on tender mercies, kindness, magmaaluan, humility, magpainubuson, meekness, meek ka. Ha? Pakita mong ikaw tumuluo, long suffering. Verse 13, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has complained against another, even as Christ forgive you, so you also must do. Ba mo inibla, no? Mau, nasling ka, hasta sa ikamatay ko, hindi ta kayo mapatawad, tiyang muna blak mong kisabudlay, no? Nga hindi gusto ini daw, di may makita kita kung kaisa nga amo ini nagkakatabo sa iglesia, tapos sa iglesia nato, no? Nga mag-offer sa imo sang isa ka bagay, itugod kontra mo sa sanguna, hindi mo gid mapatawad. So di hindi ra ang forgiving spirit man. Di hindi ra ang forgiving spirit. So kung ato tanong, put off, get rid. Sining anger, rage, malice, slander, filthy language, lying. Kag ano pa? And then i-put on mo, isuklob mo sa imo kagalingon with compassion, kindness, humility, gentleness, patience, forbearing one another, forgiving, put on love that binds in unity. Tano pa ang dabala ini mga kauturan? Pila sa aton, iya nga daw hindi gidya kapatawad. Pila sa aton, hindi kapatawad gani ang Ginoo. Amo ni ginambal din sa pulong sa Diyos. Kapatawad gani ang Diyos kita pa? Now, are we possessing these tender mercies? Ina-possess naton pa rin yung kindness, humility, meekness, long-suffering, bearing with one another, and forgiving one another. If anyone has, nakasayop sa imo, even as Christ forgive you, so you also must forgive. Nga nga amo ini kung kaisa, amo ini kung kaisa, wala nagatubo ang aton mga iglesia because we possess these things in our lives. Ini sa gihapon, ang inyo alagad, Pastor Gideon Kahilig, good day.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabaeng nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.

Welcome mga biyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kagabay pa makabato naman kita sang pagpagamayo sa pulong sang Ginoo. Ikatatlo na naton ini nga topic sa atong pagtuon about the rise of artificial intelligence. Kung ano diri ang aton pananawon sini bilang mga Kristiyano, hindi ta malipat nga part na ini sang unfolding plan sang atong Ginoo sa subong nga henerasyon kag bisan man sa palabuton nga mga henerasyon, no? Kinanglan lang gid nga mag-approach kita with caution, with wisdom and discernment. Grabe ang dalagan sang atong technology. Halos ang mga nag-invento sang sining AI daw, sila mismo nakulbaan na hindi na nila makontrol. Would you imagine that? So there's something abyan utod, di ba? Aside nga nag-increase ang knowledge sa panahon subong sa pag-create sini, sa pag-invent kali sini sang AI. Pero we all know na amo ni isa sa mga gamiton man sang yawa, no? Si Satan. Nga sila mismo hindi nila makontrol. May harap pagani ginasiling nga hindi na nila ma-switch off ang ining artificial intelligence, no? So, very alarming ang nagagawa ng mga balita subong, but again, hindi ta magadula sing paglaong pagsalig kag hindi ta magakahadlok kay kita nga mga anak sa Ginoo may paglaong kita kag ang Ginoo naghatag gid sing kaluwasan sa aton kay nagpromise siya nga submito niya kita, ma-rapture kita bag-o niya ini ang kalibutan silutan. Okay, gani salamat ta sa pulong sa Dios. Salamat kita nangin anak niya kita. Salamat nga kita nakadangat sang kaluwasan kag maintindihan naton ang dalagan sa aton panahon nga lapit na gid magkarya aton Ginoo. Gani kita nga mga kauturan magpalapit gid kita subong tuntun na sa Ginoo, hindi na kita magpalayo sa iya kag kun wala mo kaparelasyon sa Dios, pangabay ko gid sa imo batunon mo gid si Kristo Dios samtang mahimo mo pa. Kay nagsad ang Ginoo maangkon ta ang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang tao nga nagbatong kay Kristo, mangin anak kita sang Diyos. Okay? So, many times, ginapahayag naton ina diri sa kanginan. Okay? So, last time nakita naton ang atong pagtuon, knowledge shall increase, a fulfilled prophecy. Ikadua, the moral and spiritual implications ng AI. Okay? Kita naton to last time, ang machines must never replace God or human worth. Kadua, AI cannot replicate the soul or spiritual life. Katatlo, Christians must avoid idolatry of technology. Kag ikapat, discern the ethics behind every innovation. So, subong, proceed kita sa ikatatlo nga point natin diri. Hindi lang nga makita natin ang knowledge shall increase, a fulfilled prophecy, hindi lang ang moral and spiritual implications ang AI. Katatlo amo ang the Christian response to innovation. Ano ayhan ang atong response ini? Since very rampant na ang technology, grabe ang advancing sang atong technology, kag suno sang balita, hindi na nila makontrol. Daw tama ini ka dangerous. Sila mismo nagsiling sila ang mga tao nga nag-invent sini, no? So, ano itong response sa sining innovation sa mga tao, sa mga elite? No, take note that believers are called to be relevant, yet righteous in every age. Diba? Nag-remindin ang pulong sa Ginoo sina sa aton pagkabuhi, samtang ari pa kita sa ning kalibutan, kag samtang nagaulat kita sa pagkarisang aton Ginoo. So, what is our response? First, renew your mind. Don't be conformed. Di ba? Amo lang siling sa Romans 12,
1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Katahong, sang sining Romans 12, 1 and 2. So isa ini, sang aton nga response, sang sining innovation, nga makita naton grabe ang fear. You know what, sang gin reveal ini sa isa ka researcher, amo si Jacob Coxon, nga by the end of 2030, ang AI magpatay na sa mga tao. Grabe ang alarming ni. Hindi lang sa Amerika, na nagpanik sila dito. Pat sa bugos yung kalibutan, actually. No? So, hindi ni siya daw basta-basta lang nga balita. Pero bilang kita nga mga anak sa Ginoo, may paglaom kita. Nga wala kita dapat sa ikahadlok. Bisan mag-inano pa. Kaya ang ginuara na niya sa aton. So, ang ato response sa sining innovation niya daw maka kung sa iban pa nga wala Kristo, fear ang ara sa ila, kita, we should renew our mind. And hindi kita mag-conform sa sininga kalibutan. Di ba? Mula sin sa puno sa Ginoo. Gamito natin ang technology without allowing it to shape your values or worldview. Samoy na, abyan ang tul. Number two nga response natin, engage culture without losing your conviction. That's number two. Engage culture without losing your conviction. Masubo, madamo makristuhanon nga kulang ang ilang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. Kaya kung makabati isang mga kaladlukan ng mga balita, madula ilang focus sa Ginoo. Ay, for the fact na ini, nga makita naton nga nag-unfold na ang plano sa Ginoo, kaglapit na sa isang pagkari, magkakalipay kita. No? Positive at response, hindi negative. Makasilintang tuodgid ang pag-aris atong Ginoo even at the doors. Would you imagine that? Hindi ka bala na malipay? So, anong siling diri sa John 17, verse 14, kay 15, siling sang pulong sa Ginoo? John 17, 14, I have given them thy word, and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world. Verse 15, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. You see that? Ay, katahom sa pulong si Ginoo. Amo na nga damo, nagakahadlok, even Kristiyano, nga nadula ilang focus na sa Ginoo, instead nga, mag-rejoice sila nga lapit na magkari ang Ginoo instead nga magtubo pa ilang pagsalig, pagtuod na sa Ginoo, ang ara sa ila, amo ang kahadlo. Ang Ginoo mismo lang siling, I have given them thy word. Grabe ang siling sang pulong sa Diyos. Gani, diri kita mag-depend abyan, pulong sa Diyos. Hindi, gigita mamulag sa pulong sa Ginoo. We are in the world but not of it actually. Even in the digital and AI-driven age. Take note of that, abyan o tod. In spite na mag-high-tech na ang tanan, bo, perte, no? Ano na siguro niyang matabo sa ulihi ang future? Grabe mo. Super intelligence ang AI? Grabe na ginaya. Ay, touch button na ang tanan, voice command na ang tanan, ang balay, ang salakyan, ay, ang bot, ano, gina-imagine ko kung ano na matabo sa uli.

tama nga mga balita bisan mismo sa aton dalagan, sa aton gobyerno, balita sa guwa bisan diri sa aton pungsod, ay bisan diin magamo katama, mahal na ang tanan, ay makasilingta ka kagarot na sa dalagan sang kalibutan. Pero ang pulong sa Dios, tandaan naton mga abiyano tod sa Ginoo, anong siling sa pulong sa Ginoo? 2 Timothy 3:16 and 17, all scriptures given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So let scripture be your filter. Bisan nagagarot nga nagagarot na ang dalagan sang aton panganhon. So ang pulong si Ginoo nagatudlo sa aton to discern what is good, what is profitable, diba? What is godly, even online. Kabiyan utod si Ginoo. Ay, amo na ning kiyon nga magpalapit na gid kita tudtun si Ginoo, hindi kita mahamulag sang iya nga pulong. Okay? Kag, ano pagid nga response naton diri? Not only renew your mind, don't be conformed to this world. Number two, engage culture without losing your conviction. Number three, let scripture be your filter in a noisy world. Number four, amuning katapusan, use AI to spread the gospel, not sin. Alright? Matthew 24:14, anong siling sang pulong si Ginoo? And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Oh, abyan, no? Bisan nga ari kita sa kalibutan, kag na-adapt na natin ang ininga technology, gamitin natin, no? Sa pag-advance ang gospel sa aton Ginoo. Na hindi natin gamitin ining technology sa kalainan, but to use it wisely para sa Ginoo. May tinutuyo ang Ginoo nga. So, bisan hindi ka ka-witness sa layo nga lugar, magamit nato ng technology. No? Pagi sa pag-send sa mga messages. Alright? Pag-send sa mga pulong sa Ginoo. Sa paghatag sang pag-spread sa gospel sa aton mga Jesus. O kung sa mga individuals. Sa hindi natin mangkilala kung mga neighbors natin, mga friends natin, gamito natin ini to spread the gospel. Kaya hindi kita dapat magpakasala. Every tool, including AI, can be used to advance God's kingdom when guided by truth. So ano aton biblical example diri? Saliwat, as we close, si Paul, ginamit niya ang Roman roads and letters sa iya nga time. So subong sa aton gamiton naton ang technology sa pag-share sang gospel. Kung si Paul ginagamit niya ang Roman roads and letters, the technology of his day to evangelize, kabay pa amo man kita. Di ba? So hindi ta malipat sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo gamhanan, ang pulong sa Ginoo buhi, ang pulong sa Ginoo matuod kag katahom sang mga promesa sa pulong sa Ginoo sa atin. Siling sa Romans 1:8, first I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken of throughout the whole world. Wow, grabing pagpasalamat na ni Pablo na sa iyang dalayon sa pag-share sang gospel may mga tao nga nagtuo kay nagdangat sang kaluwasan. Di amuno na ang aton man paga himuon abyan utod, no? Samtang nagaulat kita sang paggari sang aton Ginoo, hindi gid kita magamulag sa Dios. Ano pagi diri ang makita naton nga kamaturan? Colossians 4:16 sa magatakop kita. Siling sang pulong sa Ginoo, and when this epistle is read among you, cause that it be read also in the church of the Laodiceans, and that ye likewise read the epistle from Laodicea. Colossians 4:16. Meaning, hindi kita maguntat sa pagsugid sa maing balita. Katahom sa

Panamiyaw naman kang pagabi-abi sa inyo sa ngalan sa Ginoo, nagapamati gini kawabian sa Hour of Hope. Sa liwat pagwala ini sang pulong sa Ginoo, nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Kaupo ninyo sa gihapon si Pastor Daniel Salcedo. Of course, ginakilala tagid ang participation sa aton mga utod ka mga abyan, padayon nga nagapangamuyo kag nagabulig sininga para natuntunan. Sa liwat nagaagdagi kita sa inyo may mga prayer request kamudra kag subong man mga palamangkutanon, palihog text ng kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay, kaglangit no namon nga Diyos, nagapasalamat kami sa imo sa sininga mga tinion nga sa dinang imo mga pulong mabusag naman namon sa kahanginan. Kagkabalugid kami Ginoong ang imo himpit nga kabuton among imo tumanon sa kinabuhi sang amon mga tagpalamati. Una sa tanan, nga matuytuyan sila nga sa kaluwasan, makahinulusul sang sala, makatuo kay Kristo Hesus nga ila personal nga manluwas, kag mabaton ini nga Ginoo. Bisan pa man Ginoo ang nagaantos sang mga balatian, ikaw man Ginoo magapadala sang pag-ayo. Bisan pa man amay, sang paglipay sa mga nasuban, paghimuno sa may mga kinanglanon, kag magpabalik liwat sa kainit sa mga kasing-kasing nga nagbugnaw sa pag-alagad. Puni sang kaluoy ang amon kinabuhi sa mga tao nga mayara sing kinanglanon, espirituhanon kag subong man mga material nga mga bagay. San paman Ginoo, puni man sang palananawon ang amon mga mata nga makakita kami sang mga tao nga sa diin iyara sa kahimtangan sang kalisod nga matabangan namon. Magmabinatulon kami unta sa iyong mga pulong, magmatilumanon sa iya ginasugo, kag maguyat sa hugot sa iya mga promesa. Nagatugyan kami in Jesus' name. Amen. Mutod kagabian, isa naman diri ka bersikulo ang aton pagatandugon at this time sa may Matthew chapter 5. And we'll be reading diri sa may verse 4 nga nagasiling siya. Bulahan ang mga nagakasubo kay pagalipayon sila sang Dios. Kamay pang Ginoo magapakamaayos ang iya mga pulong ang mga kabulahanan. Well, of course, kung i-translate naton ang bulahan bala, simply means malipayon. Kag ini nga kalipay utod indi kay nabutang bala sa sirkumstansya ukon mga pagkabutang, kundi ini nga kalipay na base sa personal nga relasyon kag paghibalo kay Ginoong Hesus. Of course, puno kag punta ini amo ang pagpatawad sang sala sang sina nga tawo. Balo kamo kun may ara gin man nga nagahatag bala sang kasubo, kapait, kakibang kag subong man feeling of guilt sa isa ka tawo. Amo nang sala sina nga tawo nga wala niya maariglar sa tubangan sang Ginoo. Abian gusto ko bala ipahangop sa imo nga kung gina-picture ang aton sala nga utang abi naton sa Diyos, kag sa iya kasuguan, ginbayra na ini ni Ginoong Hesus. Amen. Kag nagadulot ini sang pagpahamulag sa aton sa balaan nga Ginoo, of course, sa aton nga makasasala nga tawo, ginpapalapit na kita sila ni San Pablo paagi sa lugo kag kamatayo na Ginoong Hesus dito sa cross. So, biyan hindi magdula pag-asa. Perhaps nagatulo ka sang imo ko galingon nga daw katigaan na ginsing mga kasing-kasing, nga daw kasalawayo na gid sa imo, nga daw kadamo na gid sang imo nga mga sala nga ginhimo nga masiling ka, do di na gid ko mapatawad pastor sang Ginoo sini. No, abyan. Mientras tanto nga buhi pa ikaw, may tsansa ka. Nagapanawagan ang Ginoo hindi sa mga matarong, kundi sa mga makasasala, sang may mga balatian sa ilakalag, kag siling nga da pag-aayuhon sila, pag-apatawaron sila. Of course, ara ang ginasiling naton response ang tao nga maghinulusulo siya, magtugyan sa sang iya kabug-usan sa kay Ginoong Hesus, kag magbaton kay Jesus sa iya kasing-kasing. Amen. Bulahan ang mga nagakasubo kay sila pagalipayon sang Diyos. Ang tinaga diri nga more, no? Ginagamit ini sang makusog sa lingwahe sang Griego. Ngang iyas ni equivalent sa aton nagakasubo ikaw sa nagtaliwan nga tawo. Abian kagutod, gusto nakon nga tagaan sang personal nga aplikasyon amo ini. Malipayon ang tawo, bulahan ang tawo nga naka-experience siya sang mapait kag mabudlay nga kahimtangan sang pagkinabuhi sa sining kalibutan.
Amo na abiyan, yung promesa sa Ginoo, pagalipayon siya. Kung kita nga mga tao, sa normal ang abi, hindi makaagis ang kapiutan sa aton kinabuhi, foreign ang tinaga nga sympathy sa aton. Amo na abiyan, paano mo ibutang ang imo kaugalingon sa kahimtangan sang kalisod sang mga tao, ngaway mo gani magyan? Hindi bala? Amo na nga si Ginoong Hesus, siling sang libro sang mga taga-Hebreo, in all points, tempted as we are, and yet without sin. Kag ang mga sugpon sinada nga mga dinanaga siling siya, busa makasarang siya sa pagbulig sa ila, nga nagaagi man sa mga pagsulay, kabudlayan kag kabugatan sa sining kinabuhi. Amo na abyan. So, ang mga kabudlayan sining aton kinabuhi, bulahan ka kung nagalambot ini sa imo, kay nga aman, ang imo kasing-kasing mahapos magsimpatiya sa mga tao nga naga-experience man sa mabudlay, mapait, kag masiling naton makalilisod nga kahimtangan sang ila kinabuhi. Amen. Ikaduha. With regards naman niya sa aton relasyon sa Ginoo, kabalo ka mo kung anong nga katabos ni. Makita naton ang kindness sa Ginoo, ang kaalam sa Ginoo sa pagdeal niya sa aton. Amo na abyan. Sa tion sang aton mga kabugatan, sa tion sang aton mga kalisod, kita naton ang kaayo sang Ginoo. His kindness para sa aton. Amo na abyan nga kuntulukon talang bala ang mga picture nga ginabutang sang Ginoo sa aton, na dula nga karnero, ang mausikon nga anak, nagahambal ina tanan nga kun ang tao lang pabayaan sa ako galingon, mapalayo sa si Dios, magabato sa Dios kag magarebelde sa Ginoo. Apang nagapasalamat kita nga ang Ginoo kalaba sa iya pagpasinsya nga wala siya insigi na naga-inflect sang iya punishment or judgment sa grupo sa mga tao nga nag-aaway sa iya o kung sa individual na ng mga tao. Hindi bala? Kung di nagapangagda pa siya sa aton, nabugatan ka, ginabudlayin ka, niyakari ka sa akon, papahuwayon ko ikaw. Kung subong man ang parabol sang nadula nga sinsilyo, nadula nga karniro, kung mausikon nga anak, kita nato ng kasing-kasing sa Ginoo, nagahulat siya sa aton kung saan o kita magtagad sa iya. Amen? Mga sirkumstansya ginagamit sang Ginoo, wali nga pariyosin eh. Nga nagatandog sa imo, abyan, nga magbalikid ka na sa Ginoo. O muna, hindi na pagpatigahang imo kasing-kasing. Buksi na, may paghinulsol, kagsubong man, may pagtuo, balik kay Ginoong Hesus. Agdahonin mo siya nga nagasiling ikaw, Lord Jesus, come to my heart and be my Lord and Savior sa sining akon kinabuhi. So, duha ka bagay ang nagakatabo sa aton, maka-extend kita sympathy kung kita nag-aagi sa mga kasulubon o kabudlayan, sininga bulahan ka mo. Maka-extend ka mo sang sympathy sa mga tao na nag-aagi man sang kabudlayan. Number two, masagamlahan ninyo ang kindness sang Ginoo, ang iya goodness sa mabudlay ninyo nga kahimtang. No, sa liwat i-quote ko bala sa inyo ang dinalandra sang Footprints in the Sand bala nga ambahanon. Kaya ang isa dira ka dinala na gasiling niya Ginoo sa tion sang mga kabudlayan kag hindi nami nga mga inagyan nakon sa kinabuhi. Pagbalikid na ako dito sa balasang baybay, niya isa na lang dito katiil, parisang tiil, ang ako nakita. Do halos siya na lang mamangkot, niya diin kasadto Ginooman. Do impress niya sa Ginoo nga, do ginbayaan mo ko? Apang ang Ginoo nagsiling sa niya, anak ko, ginapalangga ko ikaw. Sa tion sang mabudlay nga mga kaimtangan sa imong kinabuhi, niya nakita mo do sa kilid baybay, nga sa diin, isa na lang kaparis, abi, sang tinapak sang tiil ang makita nimo sa balasang baybayon. Niya mo ng chimpo, ginakungkong ko ikaw. It is then that I carried you. Ay kanami mga kauturan. Bulahan ang mga nagakasubo kay sila pagalipayon. Utod kun may ara pa nga inagyan kita sa kinabuhi nga nagadulot sang kasubo among pagtaliwan sang aton hinigugma. Amo na abyan nga sa diin sa sining kinabuhi, musgun taya ang aton kasing-kasing sang pagpalangga, sang maayo nga pagtinamdanay, kay nga aman,
matabo kag matabo gid, either kitang mauna sa kamatayon o kung sila mga kauturan. Kag mangin lamentable muna sa aton in English nga sa diin, wala kita ka-extend sang aton nga pagpalangga sa sina nga tawo nga sa diin suod sa ato. Ano pagid? Of course, mga balatian nga malala na gid kagway na sang kaayuhan. Dira kita nagabatsyag sang ginasiling naton kasubo utod kag abyan. Di of course, ikaw kag ako nga tumuluo makadangop kita sa Dios. Amen. Siling San Pablo nga kun ining aton kalibutanon nga tabernakulo o kun layang-layang bla nagarefer sa aton lawas. Siling niya kun mabungkag ini, siling niya may ginaman ang Dios sa akon didto. Eternal nga puloy-an sa langit. Amo nang nagalipay sa aton. You see mga utod. So, ang mga kabudlayan pareho sang balatian and eventually nga nagalid sa kamatayon. Abyan kag utod sa Ginoo, hindi na yapamahog sa mga tumuluo ni Ginoo Jesus. Muna sa bagay nga gin-exclaim ni San Pablo, niya tikon mapatay, nagdaog pa. Literally, ina na siya isa ka-accounting term na naghahambal sang ginansya. Ganyan. Hindi nga mapatay ginansya, kundi ang kahimtangan sang tumuluo sa tapos ang kamatayon. Ano ina? Himaya, langit, presensya sang Diyos, paglipay, kaghimpit mga kauturan nga pagkabalaan, tubtub sa walay katubtuban. Amen. Ano pagid abyan ang naghatag sang kasubo sa aton? Idugang naton ang mga material nga mga pagkabutang. May madamo nga mga tao nga kung kisam abtan sang sunog, ukon sang pagbaha, ukon ginkuhaan sila. Grabe ila kasubo kay nga man, may mga bagay nga nadula sa ilang nga may sentimental value, kag subong man pinangabudlayan nila. But nevertheless, mga utod, kunin na natabo sa imo nga may ara sang kadulaan abi mga material nga mga bagay, tulo ka lang nga may naangkon ikaw nga mga butang espirituhanon hindi ya makuha sang tawo. Amen. Hindi makuha sang tawo ang kinabuhing dayon nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon nga tumuluo. Hindi bala kag wala na gid sa ila sang makaagaw sa akon kamot. Hindi bala kag sa kamot sang amay. Amo na agin siling ni Ginoong Jesus, ako kag ang amay, isa. Double security. Ano pa gid siling ni San Pablo, Roma Kapitulo 8, kag wala na gid sang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga yara sa kay Kristo Jesus. Abyan may mga naangkon kita nga sa diin eternal iya value kag indi iya makuha sang tawo, sang kamatayon, kag subong man ang deterioration sang aton physical bala nga well-being. Amo na abyan, tuluka ina nga mga bagay. Kag subong tumuluo ni Ginoong Jesus in a personal basis, nga nabato naton siya ang aton personal manluwas, ano siling sang pulong sang Ginoo sa imo kag sa akon? Bulahan ka mo? Gagi ka mo subong kabudlayan kag pag-antos? Mabot ang tsimpo, mapuno ang inyo kalipay. Of course, may ari man takalipay sa sining kalimutan. Pangbut ko blessing ganon nga nagatapak na gid kita sa langit. Mahikap na gid naton, matanaw na gid naton. And of course, upod ang aton mahal nga Ginoo. Amen. Ti abyan amo ini kun wala pa ni nga mga bagay sa imo. Ang paglipay bala sa pihaksang kamatayon, ang paglipay sa aton sa pihaksang kadulaan sang aton nga ikaayong lawas, ukon mga bagay. Itugyan imo kaugalingon kay Ginoong Jesus, kay siya ang magapuno sang imo kakulangan kag magapanas sang imo kahadlok. Amen. Well, paalam kita sa inyo. Dugangan nato ni sa masunod nato nga pagpamalandong. Once again, nagapamati gid ko abyan sa All of Hope. Ginadulong sa inyo sang Hinubaan Baptist Church kag ininyo managwali si Pastor Daniel Salcedo, nagapaalam. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Mayo Ginyaga sa inyo tanan mga kauturan. Welcome sa ito na programa Salmo. Dito sa 1233 DYVS. Salamat sa Ginoo sini nga bagong pribileyo nga kundiin maka pamalandong naman kita sa iyang pulong. Kag sa liwat ininyo ko bus nga alagad Pastor Junvic Ricalado. 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18. Akong diri pagka basahon sa inyo mga abiyan. But I do not want you to be ignorant, brethren, concerning those who have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. 15. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. For the Lord himself will ascend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. 18. Therefore, comfort one another with these words. Ang Ginoo magapakamayo sang pulong niya. Amay abalaan Diyos nga langit nun, tagiya sa mga kabuwi. Nagapasalamat kami sang ininga tiun nga baka padayon kami sa pag-alagad sa imo, makapamalandong sa pulong nimo. Despite sa nagakatabo sa mga niya, palibot. Kag sa iba niya pungsod, signs of the times nga ikaw dali na lang ginmagkari. Kani Lord, samtang ari pa kami itiri ikaw, Lord, mag-tandog sa taypusoon sa mga listeners. Hindi sila ma-remind, mag-grow sa pulong nimo. Kung maaari man ayhan, nga huwag pa nakakilala sa imo. As their Lord and Savior, ikaw, Lord, makatandog sila taypusoon. Hindi sila mag himo sa isa ka desisyon nga magtuog idiragno sa imo. Gani ginatugyan namon ini nga tion in Jesus name. Amen. Mga kauturan, ato nini pag pamalandungan ang 1 Thessalonica, no, or unang Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 4 na 13 to 18. Ang title sa akong mensahe is about the great reunion. Kay kabalo kita abiyan nga ang mga tumuluo sa tunga tiun. Nagkakasubukin sila kay mayara sila ng mga loved ones nga nagtaliwa na. Naguna na sa ila. Kag ini si Apostle Pablo, gin-remind niya ini ng mga tumuluo nga hindi ka mo magkasubo tungod kay ato nga mga loved ones inyo nga nag-una pag banhon ina sila someday kag ina sila makit-an nyo pa. There will be great reunion someday. So abiyan base blas sa gakatabo sa aton nga palibot subong amoy ni ginasiling na no sang pulong sa Ginoo that there will be rumors of wars na sa iban nga pungsod. Kagang pamangkot bala diri no sa aton, are we prepared sa pagkari naman ni Ginoong Hesus? Kay kung lang tawon naton sa timeline, ari nakita sa ginatawag na
church age. Then after sa ginatawag nato na church age, ano ang next? Kabalo ka mo? Amoy niya ang ginatawag natin nga rapture. Tema pagyan nga natin ini nga topiko as we go through no sa aton nga pagtuon diri sa 1 Thessalonians 4:13 to 18. Pero diri nga problema kagamutong ginsiling ko kang gina, no? Nga kasubo. Gida mga tumulo diri nga wala sang dualos, wala na sang paglaom. Especially diri sa may versikulo 13. Ang mga tumulo sa Thessalonica naga lalaw tungod sa abi nila ang mga nagtaliwan nga mga Kristiyano na pirdi o kung hindi na makaupod sa pagbalik ni Jesus. Tigrabi lang kasubo. So wala gina siling ni Pablo nga hindi kita dapat magkasubo. Iti part naman na sa ang emosyon naton. Ang iya ginatutukan amo nga ang aton kasubo hindi pareho sa mga tao nga wala sang paglaom. Kaya kung gaysa nagkabatsyag tanga alos daw wala ta Diyos. Well, hindi kita dire exempted sa amuning emosyon kahit ananta ka-experience siya kagkaagi man sini. And yet ang kinalain lang dire sa aton is we have God nga nagahatag sa aton sang hope, Diyos nga buhi nagahatag sa aton sa mga promises pagi man sa pulong niya. Tiyang nami lang diri sa mga katawan dito sa Thessalonica, may Apostle Pablo nga nag-remind sa ila, nanungod sa Diyos. May Apostle Pablo nga ginagamit sa Diyos nga muniyang nag-encourage, nag-guide sa ila, direct sa Diyos sa Biblia na. Diri at least may palapitan nga Ginoo, may Diyos nga dalangpan naton na hindi lang man sa mga tumulo sa Thessalonica kundi sa aton tanan. Ayhan mayari diri nga naidlaw na gid sa ilang loved ones nga naguna na kanami ni nga text nga ito na ginapamalandungan na piyan kay makatagid na isang paglaom sa imo. Ang paghibalo sa palaubuto na piyan or ginatawag natin nga end times dapat maghahatag sa aton sang kaisog sa tubang sang ginatawag nga kamatayon. Mangod ang kamatayon para sa mga tumuloo pagtuyo or gakatulog lamang o kung pag pauway sa wala pa ang pagkabanaw. Di asleep, no? Nagakatulog lang. Di rin, no? Sa may versikulo 14, makita natin di rin ang nanungod sa pundasyon natin, ang manugluwas nga nabanhaw. Na. Di, since na-mention nato ang ginatawag paglaom, hope, no? Makapamangkot ta kay sinugid niya bala. Di, ang kamatulan di rin ang aton paglaom, wala nagabase sa aton imahinasyon, kundi sa natabo sa history, kasaysayan. Kung nagapati kita nga si Jesus napatay kag nabanhaw liwat, ang pagkabanhaw ni Jesus sabihan amo ang garantiya o kung natawag natin yung first fruits nga kita man banhawon
kon ang ulo si Jesus na banhaw, ang lawas o ang simbahan banhawon man, di kita amoy na ang ginatawag na body of Christ, or we are His church. Hindi ni sa nag-refer sa building, kundi spiritual church. Di kita ina nga mga tumuluo. Amoy niya mga katawhan niya naghinulsol sila mga sala kang nagtuo, nagbaton kay Jesus as their Lord and Savior. Di abyan, ikaw lang ang nagpamati, siningaga. Ang kaluwasan, hindi pagi sa pamimbro, hindi pagi sa kung ano nga mayong buhat ang nahimo nimo, nahimo natun. Kundi magsiling kitang bugay balasan Diyos. This is God's gift to man nga batunon na lang ginaton. Iwan na ni naton gin pangabudlayan. Free gift of salvation, kasi Jesus amoy ni ang nanginmatay sa cross sa Kalbaryo. Ginako niya ton mga sala. Kag si Jesus ang napatay siya dito, tungod palangga niya ikaw. Hindi niya nga gusto nga ikaw mapaimpyerno. Amoy ni siya nangin wrath absorber. Ang kaaking sa Diyos, ginako na niya. Amo ni ginatawag naton nga substitute. Nag-sacrifice siya dito sa may Calvary para ikaw kag ako hindi na mo ang mag-suffer. Di na patay gid siya dito. Si Jesus na siling, it is finished. Di, sa napatay siya, ginlubong ang promise pala sa Diyos nga mabanhaw siya liwat. Kay even si Jesus na siling nga sa ikatatlong adlaw, mabanhaw ako. Si Jesus, He is all-knowing and this is under God's plan na galing. Te Ario, tungod kay si Jesus, nabanhaw sa minatay until subong-buhi siya. Kung tunan nato ng Bible, may mga katauhan nga ginbanhaw man sa Ginoo. Isa na dira si Lazarus ganit. Galing kay te, napatay man to siya, Japon. Na until, te, ang point lang diri abyan is, si Jesus siya, yeah, napatay, nabanhaw, and until subong-buhi siya ya. Amo na ang kinalain. Amo na ginatawag nga first fruit, or aton nga paglaom na garantiya nga kita nga tumulo banhawon man sa pilakadlaw. Amo niya biyan ang aton nga gina look forward until today. But silingon, hindi kita ya pierde abiyan. Hindi kita ya pierde kun may Kristo kita. Direo, kung basahon natin sa may verses 15 to 17. For this we say to you by the word of the Lord. Habiyan, hindi nisayay mo yung istorya ni Apostol Pablo. Kundi, siling diri, pagi sa pulong gidya sa Diyos. Tika ba lumangita ng Ginoo, hindi iya butigon. Tika klaro diri, nga kundi ginlaragway ni Apostol Pablo ang hitabo sa katapusan. Subong way pa ni natabo. Kundi sa katapusan na last days, katapusan nga inadlaw. Tingin na pa ibalo diri nga kundiin may ginatawag nga events diri o may pag singgit tingog sang Archangel kag ang trumpeta sang Diyos. Hindi ini tago nga itabo. Ini ang pag-abot mismo sang hari na pagkari sang Diyos. Tiyang muli ginatawag nato niya second coming. Tiyang una nga event nila is ginatawag nato nga rapture. Na, di based sa study,
makabati sini amo niya ang mga tumuluo. Mga anak sang Dios nga naluwas pagilangid sa bugay. Te ang prioridad diri no nga unahon gid amo na ang mga patay na ang mga patay sa kay Kristo amo ang una nga banhawon. Tiga pagkita lang wala ini sila na lipatan sang Dios. Ano to yung matabo sa huwain na kakilala sa kay Kristo? Huwain na tuo kay Kristo, ti. Amo na eh, na kasubo langit, nga hindi na sila mabanhaw liwat. Sa ini nga time, kundi ang mabanhaw lang diri is ang mga tumuluo lang. Then, amo na ginatawag nato niya ang pagkawat no or rapture na. Amo ini ang nagakaulugan sang ginatawag nga pag-agaw o kon pagkuwa sing pilit na. Sa may verse 17, then we who are alive na and remain shall be caught up together with them in the clouds. Those nga ginresurrect kagita nga mga buhi pa. All of the sudden, kwaon sa Ginoo diri sa kalibutan. Kabalo ka mga biyan nga grabe ini nga event. Upon the twinkling of an eye, gulpyada dula kita di. Nagalakat ka mo si mga biyan, gulpyada dula ka. Or kung yung mga biyan, tumuluo man, madula man. Di, just imagine blas ini nga time kung maabot magid man ini nga rapture inang grabe na di nga chaos kung ang piloto Christian golpeada lang na madula makrash ang plane kung nagamaniyo ka sa salakyan nagamaniyo Kristoanon golpeada lang madula mabunggo ang salakyan. So possible may mga accidents kit sunog ang mga tao dumabuang naguro pangita sa ilang mga loved ones nga di na to sinday di na to sinanay kabalo ka mo no nga grabe ni nga chaos sa news kasala-sala naguro ang reporter kung din unahon niya. Di amon ni blabian nga makitanta nga ini nga event hindi ini saya tawag nga daw ka harap lang masolusyonan mo lang dayon daw ka long term ni saya hindi lang daw kundi this is a long term nga hitabo nga kundi in full of sorrow confusions, curiosity. Amo lang nagaling kung ang isa ka person na kainchindi gidya nga rapture na gidya hindi na na siya maningala eh. Hindi na naguro mga mangkot niya nga natabo pa ni amo ni amo na. Nakainchindi na siya mo. Amo lang nagaling. Huwag niya lang gin accept ang truth even si Jesus sa iya kabuhi. Hindi amo na masubo. Amo na bla subong nga panimpo abyan nga kamo na pamati inang grabe ang pag-spread sang pulong sa Ginoo through this platform nga kuning gina wali ang pulong sa Ginoo sa social media halin pa man sa una through books gospel tracts iba nga ni gawali sa higadalan. Oh. Grabe nga wali ana isang pulong sa Ginoo nowadays. And pila na laman guro ka percent ng mga tao nga hindi pa kabalo sini. Most ng mga tao. Kaya hindi man ta maka-assume pero kung ano pro inang ang point ko is sabihan is immune na kita sa pulong sa Ginoo.
unless kung way gidya, no, way gidya na mga ana regarding dire. But tungod sa social media, damo nga mga ways nga madaog, ma-sharean sa pulong sa Ginoo, alam lang, kabalo na. Ah, di mo na lang ginagaling ang desisyon na lang ginila nga mag-inulsol ka manubalikid sa kay Kristo. Di, kung mabilin ka dire, amo niyang pinakasubok kay ma-undergo kagid sa ginatawag na tribulation period. Di ka wala nang kapamati sini nga aga. Kung ikaw lang mag-assess yung mga kagalingon, ano, madala ka i-hands kung mag-abot man ini nga event or mabilin ikaw. Amo na nga, we need to examine gidaton nga kagalingon kung tutuod yun bala kita nga may arang relasyon sa kay Jesucristo. Kaya kung gaysa, over familiarity, masila nga, kabalo na ko na, amo na. Tundaan ta, maski ang yawa, damo man nabalaan sa pulong sa Ginoo. Gakot pa gani. Pero hindi na enough ang head knowledge. Kinanla, nakilalagin si Jesus sa tagipusoon. May aragin niya personal relasyon, nga relationship sa iya. Di amo iniabiyan na importante. Kay isa sa mga reasons nga si Jesus why pa nagkarisubong. Tungod kay gusto niya nga damo pa mga katawan na maghinulsol ka manumbalik sa iya. All should come to repentance. And this is God's mercy that we are not consumed. Di ikaw abihan nga nagpamati. It's not too late nga ikaw maghinulsol ka manumbalik sa Ginoo. So balik kita diri sa aton nga ginatunaan. Nga kundiin diri sa may verse 17. Ginapakita lang diri, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds. Kanami diri o, nga kita nga nabilin, pa pagkakuhaon sa mga panganod. Agod sugaton ang Ginoo sa kawaan. Ang Ginoo ara lang nada, together with our loved ones. Bukatakum sininga reunion abiyan. Kag makita nato no ang wala katapusan niya updanay diri. Kag sa amos ini no, kita mangin upod or upod na sa Ginoo sa wala katapusan. Ang katapusan sang kalibutan hindi para sa pagpalagyo kundi para sa pagupod sing permanente sa aton ano manugluwas kagamoy na si Jesucristo. Tiyamoy ni no, ang aton pag tuon sang end times.

0: And mabatian nato ng mga rumors of wars, earthquakes, famines, pestilence. Instead lang madlo ka, ang tuod niya nga tumuluo is gaka-excite siya. The Lord is coming. Maski ang gakatabo dito sa Israel, signs of the times nga Ginoo, dali na lang gid magkari. Te, what if kung mag-rapture? Ang mga what ifs lang ni Abiana. May possibility ay han nga dako nga porsyento sang mga kano nga nagbulig sa Israel subong madulat, possible. Kagamon ang time nga pulihan ang Israel sa iban nga mga pungsod. Possible. Kagamon na ang ginasiling sa pulong sa Ginoo. Subong niya kay tiway pa natabo ara pa da, no? Alalay ang nagabulig ang Amerika, pero kung maabot gid man ang tiyon nga kuhaon sa Ginoo ya mga kanakan, pilayan ka porsyento, minilyon nga mga soldado ang makaladula, ang mga leaders sa Amerika makaladula. Ito ang pamangkot kung huwag ang Amerika makastandayan ng Israel. Of course, ang Ginoo na yung mga apin, giyapon. Kag ma-align ginaya sa kung ano, ginasiling sa pulong sa Ginoo. Kaya in the last days, pulihan gitman na sa plakadlaw. Pero ang Ginoo, amo ang iyang apin, giyapon. Very clear sa kung ano na ginasiling sa pulong sa Ginoo ang kakatabo sa buong abiyan. Ang ato na lang dira is, kumusta ang iyong mga relasyon sa Ginoo? Anytime kung madula man ikaw diri sa kalibutan, sigurado ka naihan nga mapalangit ka. Kaya kung hindi pa sigurado abiyan, hindi pa bala late subong, inusuli mga sala mo. Kagbato na si Kristo as your Lord and Savior. By the way, inibla nga event, why ni saya sang exact gid nga time nor exact nga date. Kung mabatian ka mga buwas na oram mo nga date, hindi ka muna magpati. Kay maski ang anghel, why na kay balo? Ang Diyos lang. But silingon, anytime, dapat ready git. So, Bian, kabay pa, no? Let's comfort one another pag-isini nga pulong. Kaya mo ni nagahatag sa aton sang encouragement nga magpadayon kita sa pag-alagad sa Ginoo. Padayon sa pagkanta, padayon sa pagwali, padayon sa pagsimba, and padayon sa paghimo sa mga butang nga may eternal value. Bala na da kung kadlawan kita, suyaan kita, padayon lang kita. Kaya mas kayo si Jesus, ginamo man sila. Pero amo niyang promise ang Ginoo, your labor is not in vain in the Lord. Abihan, salamat sa pagpamati. Kabay pa nga nakahatag ni isang encouragement sa aton, paglaom, nga may Diyos kita nga buhi, kagamoy ni nga Diyos naton nga manuluwas, magakariliwat. Saliwatin ninyo kubos nga lagad, Pastor Jun Vic Regalado. God bless.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dyvs_febc@yahoo.com.

kapapian. Ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damong ama responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis ang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abyan, ang Ginoong Hesus Kristo

0: Kristo naghahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya, kagtagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangin mamag-an ang imo ginadala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kagtakapoy, maginhawa pa kita sang madalong. Ang pagpahuway, nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikuton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para mag-ligon ang aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimbitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Philippine Standard Time, it's 7:03 in the morning.
4: Buong taon na!
5: Ahay, tuyo pa ko!
4: Ano yung kubayan? Bangga lang, bangga lang.
6: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
7: Oras na Pilipinas.

The Western Visayas and Negros Island region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagablik ang programa, ang kaupan ninyo sa paghandom para sa pagbago, inyong oras na Pilipinas! Now, amyan na, it's a Monday morning! But first and foremost, announcement para sa tanan, ang atong transmitter sa gihapon, subong adlaw, halin kagapon, na off-air kita mga kapiyanan. Okay, may something wrong ang ato na transmitter. Kag, perti ito kabasok kong sang ulan bi kagapon, gulpi lang to. O, doon, perti ang pagpangilat bala mga kapiyanan. And, napiktado ito nga transform, at na ito nga, hindi transformer ah. Ato nga, ano, gani? Transmitter. Hindi transformer ah. Ato nga transmitter, masiling pa ko ito na transgender. Naapiktuhan ang ato nga transmitter, mga kabiyanan. Ang mga ato mga programa subong, ara lang kita tanan sa live stream, sa Facebook lang kita tanan, samtang ginakayo, ginaayo ang ato nga transmitter, mga kabiyanan. Again, ang transmitter nato mas gulang paniguro kaysa sa akon eh. No? Hindi maguro lang. Pero ano nga transmitter yung mamiyanan? Kung sa daan, daan agad. Ang nagani nga padayon kita nagapangamuyo sa bago na itong transmitter, padayon kita naga pangayo sa aton nga Ginoo. No? Kag with the help of the donations man, no, nga nag-abot rin sa aton, may mga ginagamit ang Diyos nga maghimuno. No? At din wala pagyapan na kumplito kay siyempre ang transmitter hindi siya hindi man siya basta-basta nga makabakal ka sa Shopee, sa Lazada, ma-order ka lang sa ano, order ka may 3,000 transmitter hindi medyo mahal man mga kabiyanan. So kung may natingala ka mo, inyo mga kilala natingala nga wala kita sa radyo, that's the problem. Ha? Naguba aton nga transmitter. Grabe pagpangilat ka gabot kung taga-bakulod ka mo, yung matyag mo may gagira sa babaw mong lawig lang. Siguro mga lapit sa oras. Dog, pangakig ang kalangitan, blama biyanan. And ang resulta, balda aton nga transmitter. So, amugin ang mga biyanan. Kuntigo lang na gabatsyag na. Oh, hindi na masyado weatherproof bala mga binan. Oh, tiyamo na sa aton lawas man kung kisa nag-ainal ka na 40. Oh, sugod 30. Oh, sugod 30. Mag-edad ka na mamuna. Kamat-amat na, permiro pa lang 30. Hindi pa masyado pag-abot mo 40. Daw medyo batsyagan mo na. Amo nang ginambal, life begins at 40. Kay dira mo gid mabatsyagan ang tanan niya nga mga kasakit-sakitan sa kalawasan. No. Oo, hindi ka nakatulog kung hindi ka kapamanyos. Ako gani, isa sa mga problema ko subong, na balang matulog kung nagakram akong tiil. No. Gakram ang ako niyang lag ko kayo nga pusog-pusugan. No. Gakram kung kaagahon. Siling siya ako nga sa wahon. Ti, mamanyos ka na yan. Tis magtulog eh. Para may muscle, ma-relax yung mga muscle. Sige, daw wala ko nika paminsar haw. Huwag pa kung gani ko 40, daw amunan yung si Mrs. Bertibi Kapisa, nagaluto, gaubras ang aga, magagabi galuto, pagkagabi, kadagabi. Isa na siyang ginapangayo niya, antes matulog, banyusan ang iyang likod. Ako ya, wala na banyos, pangamuyo lang ni kag lakas ng loob. Pero batsyag ide eh. Batsyag sa una, nakumpara mo bala sa edad ka mga 20. Grabe sa una pa, mga 25, 26, mga 24 guro. Hindi batsyag kapoy mo. Nabilang gamotor ka, halin bakulod pa dumagiti. May backpack ka pa sa likod. Oh. Do wala problema mo. Do wala problema pag-abot mo, makapanyaga ka, makapangapi ka, makapulupuhuway ka. Okay lang. Sang nag-edad ako 30, untat ko motor mo. Untat ko motor, hindi na ko ka. Pag-abot pa lang sa may kabangkalan pa lang, daw sakit na akong balik kawanghaw. Daw hindi na amuhaw.
No? Sang pagabot sa kabangkalan, mapatughong. Pagpatughong, dala na yung pungko-pungko kag pulo pangapi sa jellybee sa kabangkalan. Kay hindi mo na marikta isa kadlagan mong. Oh, pero kung mga bataon pa, mga 20 yun pa, ah, hinurusgan ang mga biyan, biskan, mga hibag pa na sa tatlo kalayon, kag tatlo katigri, wala, ginaya problema. Oh, pero sa sining adlaw, ah, wala ta klase mga biyanan, ah, gindeclare nationwide ang ato ng mga public schools, especially no, sa NIR, ang Negros Oriental, wala klase, both the private and the public. Mga biyan. Dari sa ato, sa Negros Occidental, wala klase, public schools, ambot sa iban. Nga damo ko nakita kaginag mga estudyante sa City High, kag estudyante sa NOHS, nga nagapalakat, nagayuniform, gabang muskwila. Ano man, check niyo mga ginikanan, kaya ba sinintuan lang mo sa inyo mga kabataan, ha? Siya may klase kami, ma! Oh, gaan mo gikubalon, malakat. Ang ano gali, kaya malagaw lang sila sa bago natin nga NGC, kag bago natin nga plaza. Damo mga isyo nagwa mga biyanan. Ha? Nabuksan ang NGC, malagaw ko ito karong sa hapon. Ilang taon, gugit ang 220 million nga improvements ang NGC. Ang plaza, hindi ko pa malagawan kay sarado mong. Oh, traffic kayo. Kung malakat ka ito kung hapon, bilin mong silakyan mo sa ano? Sa... Hindi mo ibilin mo. Pero wala kagid may binilan eh. No? Ma-jeep kagid, pero kung ma-jeep ka, magwanta ka na sa pertika traffic. No? Gipang utod ang mga kahoy, ng mga dlago ng mga kahoy, ang mga bronze, ito nga, yung dagko na bilang, may mga ano na dahil, dagko na dahil, ang mga sinudis ng bronze, nga nag-legal pa ito na dula, ginkawat, sinuturahan, nagpakilos, tuman. Bronze ito nga, daw, no? Oh. Nagligad to damol to eh ti mahal-mahal gito guro sino to nang kasi pala gintunaw blaw sino to nagkawat si tuman nga naka nadala yagid nagligad pa na tani island pero asa subong daw wala pa na island oh basi may gin proposal na mo sa aton nga SP oh galing kay damo nang akig sa sinisubong kay luwas na sang delayed kag depektoso nga renovation siyang aton nga Bacolod City Public Plaza or the Heritage Plaza naton ginpang utod pang mga kahoy nga mas tigulang pa sa aton nga lulo. Law, hindi maguro. Pero lawig na ng mga kahoy da nga mga dagko pinang utod mga kabiyanan. No? Damo na nga king siling nila pwede kita mag-modernize. Ah, pero hindi nyo hilabta ng mga kahoy nga retistigo na kung paano nagtubo at nagdako ang Bacolod. O, isa na. Ang NGC, 220 million, ginbuksan ng mga biyanan, damo, dismayado, 220 million na ni. Oh, so, ang natabo to, basis ang picture pa lang nakita ko, kagina, naglabay kami, hindi mo gin man mahimutaran kung ano natabo, naglabay lang man kami. Basis sa nakita ko ng picture, ang daan, itong fountain, ang ano na gani daw pispan na so ngina butang si damo tilapia gintambakan kag gin level no kag may jutay nga may gamay nga fountain may dako na guro ano sa tunga may fountain dasun gin butangan nila tiles nga may kulor chilling sa mga komentaryo ina guro nga mga tiles tag isa ka milyon ang gurong bilog ay per color kuno kwintada eh no per color kuno pero dapat lang tabunta kung anong bag-o no but anyway ala city 3 na mabiyanan at least na magbrayan sa atong mga sugilanon no bag-o naman nga adlaw and with a brand new day mabiyanan we should enjoy our lives no focusing on the good things in life and here's our song brand new day.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Pagkabalik ko oras na Pilipinas, alas 7:18 mga kabiyanan. Kumusta ang inyong adlaw? Brand new day, oh, Lunes na Lunes mga kabiyanan. Wala traffic masyado sa kadalanan naton. Kaya wala klase ang pipila ka mga eskwelahan. Especially ito ang public schools dito sa Occidental. Kay World Teachers Day. By the way, no, sa tanan ng mga teachers sa City Adlaw, Happy Teachers Day! Oh, kabay nga pakamayuhon kamo sa Ginoo sa pagpadayon ninyo nga pagamit sa inyo tagsa ka mga kabuhi sang paghimuno sang aton yung mga kabataan sang ilayang mga kinanglanon sang kaalam kag ihibalo. By the way, announcement liwat off air kita subong, live stream lang kita kay ang aton nga transmitter kagapo nakabatsyag sing kakulba sang pag pangilat. Perti nga pagpangilat kagapon aton nga transmitter mga biyana na apektuhan gid. Kaya nga itong transmitter, medyo may edad naman eh. Ha? So, kung may mga extreme weather conditions ay kagapon, ha? Thunderstorm kagapon, no? Naguba ang aton nga transmitter. We are still going on with the repairs, mga kabiyanan. We're still doing repairs, no, sa aton nga transmitter. Kaya again, naguba ang aton nga transmitter, mga kabiyanan. No, na nagbatyag ah. Nagbatyag oh, kamuman bi kilatan kag ulanan kag initan. No, kundi kamo siling sang isa ka manug si Buano Balak. No, sa Iligay noon binalaybay. Rizal, atungtong abato. Ha ulanan, ha initan, adiri ahalantan. Muna ang maayo kong si Rizal na kay nga gatungtong sa bato bala biskan adlaw kag init na iya hindi na iya mahilanat ya ha. Pero katon nga transmitter hindi na iya si Rizal nga kun maulanan mainitan kapin pa kun may dala nga pagpangilat ha apiktuhan ginadayon. Okay, makapin pa kun maigo bala kay ti ara na sila sa babaw eh with all the electricity and the static electricity nga nagapalibot sa mga kalangitan naton kagapon. Na may nabaldagid sa aton nga transmitter. So, tugasin na, off-air kita, but we are live in Facebook sa gihapon. No? Sa aton mga programa, live kita sa Facebook. Kag sa aton nga, kato ko mo sa website sang FEBC, no? May ara na da, live stream gid sang aton nga mga programa. No? Pangitaan nyo mga kabiyanan, okay? FEBC. Okay, and kung i-click nyo, febc.ph mga kabiyanan, oh, makita nyo na da. Sa kung computer nyo gamit ha, oh, FEBC, donate, listen now, our stations. Oh, click mo dito sa listen now. Okay, dasundira sa listen now mga kabiyanan, ara na da, tanan naton ng mga radio station under FEBC. And ara man da ang 1233 mga kabiyanan. Kag kun i-click mo ng 1233, mabatian mo gid, no? Kung ano ang gina-play kag gina ano di subong sa aton. No? Ginahimo naton. No. So ara mga kabiyanan, no? Ara mabatian mo, batian nyo, i-play ko ha. Oh. So ara na. Ara. Tumi juga iko lang tagaling. Ara na oh, ara na. Oh, wala tagal yung echo. Nagdubli lang ito na gina-play. So, muna mga kabiyanan, no? Ang aton niyang website. Oh. So, kung i-click nyo na, ara ginada. Oh, ara ginada. So, we have two options again. Ah, sa live stream, kag sa aton niyang sa FEBC website. Okay? So sa mga tanan nga natingala amo na subong ang aton rason. Anyway, may nga gagiapon sa aton natanan, aton yung mga commenters kag aton yung mga mga tumalan aw kag tig palamati sa Facebook live stream. Oh, good morning sa inyo tanan. Palakpakan naton si Mang Roslyn Pantunya, visiting nga. Na first honor naton. Oh, good morning sa bilog nga panimalay Pantunyal mayong aga oh, kay Pastor Benji Alfonso and family, kay Ma'am Annie kanang suping kag nang daray sa Kawayan may aga dro sa inyo tanan. Sir Jan Huatas, good morning kay Nanay Ipin, kay Ma'am Josephine Kinyosa mayong aga, kay Ma'am CJ Christine Morcillos Bukurna, good morning sa tanan. Happy Teachers Day. Uy, si Nanay Ipin na teacher na siya sa una sa Maranata eh. Oh, si Ma'am CJ ESL teacher ni sa. Oh, so teacher gid. Oh, Ma'am Sonia Caldillero, may nga kabalo ko ay tingala sila ng kabalo ko. Oh, may mga secret agent. Si Ma'am Sonia Caldillero, mayong aga gid from Antipolo City. Si Ma'am Angelina Agulino and family, bilog nga Primalay Agulino, mayong aga dira sa inyo, no? Dira sa may Vista Alegre. Oh, hindi pagpaiskwilaha, mga kabataan nyo, kay wala klase. Oh, basic ron intuon ka mo ni Ading, kag ni Aaron nga may klase. Wala man na mga buot, may nga mga bata ni Migo Pastor Saldi. Mayong aga dira sa inyo, tanan, no? Ma'am Miriam Mismay, ini si Ma'am Miriam, teacher man isa sa Binalbagan. Oh, mayong good morning, happy Teacher's Day sa Binalbagan. Oh, sa silang niya, happy Teacher's Day to my co-educators of DepEd Binalbagan 1. Happy listening to my co-batchmates, teachers, especially to Ma'am Estela Habanya, Ma'am Rosalie Malbas, Ma'am Marilo Bales. Oh, Bales, Ma'am Josephine Tison, Ma'am Mr. Salcedo, and Ma'am Marlinda Estoleros Mamon. Mayang aga doon sa inyo. Siling ni Ma'am Angelina, may class ya ang bakulod. May class ya ang bakulod? Daw sarado mo itong mga eskwilahan nga nalabian ko. Oo. Daw wala talabot ko sa NIR ang bakulod dahil. May klase ang bakulod? No? Check tabi. Gito. No? Classes at all levels in public schools across Negros Occidental are suspended today. Negros Occidental lang. Bakulod ti ilong district ta eh. So, basi hindi ta dala sa ano man. Basi hindi ta dala sa Negros Occidental. Ano man. Kagina, ay pipila ko ka mga estudyante nakita. Okay, ang naka specify isang announcement, nakita ko 'yung announcement pe. Ang ginbutang Negros Oriental, Negros Occidental. Sa Oriental ya, private and public, no? Sa Occidental ya, public lang. Ang mga private o pareho sa Saint John, ano na ganing eskwelahan ng sa Saint John gani, kalabay kami na Kagina. May klase, ano na warming na sa galibog ulo kung wakong kung waming. Ang wakong amo nang drugstore. Ang waming amo nang eskwelahan. Ah, okay. Ang taytong lain bagina. Oh, mga Chinese school natin mga kabianan. Oh, kagina sa waming may klase sila. Oh. Dason sa paglabay ko kagina sa may NO, INO sa may ano, sa mga elementary school public bala dira sa may Mansiling ano, sa may simbahan ano na gani, wala klase. So ang naka-specify sa Occidental, public lang. Ang private ya pinagusto sila kung maklase sila kung hindi. Oh, so base ang weaker gro sa Mansilingan may klase gro, kay ambot lang kung private or hindi ko kaintindi sa patakaran subong. Pero amo na sa Ma'am Elvelyn Magdaraog Mahilo, mayang aga. Kay Sir Robert Tisulgon, good morning. Ma'am Girly Marcine, mayang aga. Yes, ma'am, off air kita. Kay naguba atong na transmitter. Ma'am Teresita Joliesa, mayang aga. Kay Sir Elmo Solanya, good morning. Kay Ma'am Emeline Habanya Solanya, mayang aga dito sa inyo. Ma'am Carol Vidal, mayang aga. kay Ma'am Corazon Estilloso. Good morning kay Ma'am Ninette Pisaga, mayang agagid. Siling niya, happy days na nga o NP listeners, burigig ko kay wala radyo nga nagatingog sa sulod balay. At is ano, kung naandan mo na bala, nga may nagawakal-wakal bala sa sulod sa balay, gulpi mo dula. Daw matyag mo, ara ka sa lain nga planeta. Daw hindi amoblaw, may kulang sa kabuhi ni mo. Ah, sakto na ma'am, pero sige lang ah, kay makayo lang ni atong transmitter, no? We are working on it. Okay, we are working on it. Pagkatapos naman di sa kaon to naman ni Kagawad Bunard, ni Kagawad Jo tong transmitter. Hindi ilang gali kay basi mabali, bala kun masaka kami di Kagawad Jo. Oh, si Kagawad Bunard guro do okay okay pa kay nipis ni sa lawas eh. Pero kun ako ya daw balda gid guro. Basi mahilay balahaw instead nga na ano lang na ego lang sa kilat nasunog lang basi karon bali na gid makanta na to dayon liron liron sinta na bali ang transmitter kay gisakaan siling nga kanami gid pamati nga nagalagabong ang DYBS sa sulod balay as tapasagwa nga nagalabay nagabalikid gid umong ano galing kay mahidlaw kita kumadula man eh. Oh, Ma'am Jasmine Kwaikong, good morning. Praise God for the new day. Siling ni Ma'am Girly, isang gagmay pa kami, kag wala patay, naguob, gagkilat. 8 kami, kamagutod. Ti, namigid na amon, dugsing magulutod. Hambal dayon sang nanay namon. Hipos, kag magpamuyong kamo. Kay gailinaway ang mga anghel, kag mga demonyo sa langit. Amon agalay daw na, no? Ipos, hindi magsigi dugsing, hindi si magsigi dagyang, kaya gailinaway ang anghel kag demonyo. Siling niya mo, yung kami dayo nati, sa mga bata sa ina, kung ano-ano lumalagi nambal sa mga ginikanan, blahaw. So magdako ka, ma-insindihan mo na balang kabuhi, nga ginainto ka lang gali sa mga ginikanan, ano mga ginikanan ito sa una, doon magkakadlaw ka na lang. No. Pero sa una, may istorya kami sa akong nga manghod. Kami sa akong mangod adventurous kami kayo gilagaw kami sa kundiin gakadto kami sa mga kawayanan gano kaya akong mangod kisa hindi na magpuli mong ating gininto ko sa'yo ala may udtong tutok kumasiling ka udtong tutok ang ugtong larik na wala o si Cebuano udtong tutok na mong sigo la ugtong may ugtong larik kapiyong na sa doon kung maglagan kami papuli hindi ka magpuli ha tinto na ugtong larik ah. Oh. Anyway, mamaya na antes tayo magpadayon na sa itong pagpanamiyaw, mamati kita na siyang dlagan sa itong panahon. Pero ito yung pagdaguob, gagabon sa mamangkot kita no kay Sir Dave. Kuhaw ko na ng dlagan sa itong panahon. Para sa piyakalin niya, itong nga biyan. So, good morning, Sir Dave. Kumusta?
2: Yes, Pastor. Mayong aga sa imo, Pastor. Okay, good. Kag sa tanan sa kalamati, mayong aga man. Kag sa kisat malanaw. No? So, yari ang ato lakas sa panahon. October 5, 2025. Lunit na adlaw. So may ara kita ya bagyo no pero sa gwa sang aton nga par ang iyang international name is Choi Wan. Si Choi Wan ang iyang location is 2065 or 605 kilometers east northeast sa pinakapunta sang Northern Luzon. Yun siya may coordinates kay 24.6 degrees north and 146.9 degrees east. Moving siya ora may kabasugon sa sang sinto 25 kilometer per hour malapit sa sentro kag may pagmadlo sa 240 kilometer per hour ini siya mga giho kadulong sa northward sa kadasigon sang 20 km per hora. Samtang trap naman niya sang super typhoon nga si Choi Wan ang nag-apekto subong sa Visayas kag Mindanao. So ang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte kag Southern Leyte, maka-experyensya sa magal-umo na kalangitan kag inipag-updan sang latang pagtupa sa ulan, pagpanag-uob, pagpangilat-dala sang trap sang bagyo nga si Choi Wan. Samtang ang Metro Manila, katibay nga bayan sa pusod Pilipinas, maka-experyensya naman niya sa kasarangan tugtog maglugal umo ng kalangitan, kaya ginipagapgan man sa naligwin ng pagtupa sa ulan o kung pagpanag-uob, pagpangilat, dala naman niya sa mga localized ng mga thunderstorm. So ang Negros Occidental, at na syudad sa Bacolod, makaagom kita diriya sa kasarangan tugtog maglugal umo ng kalangitan, kaya ginipagapgan man sa laktang pagtupa sa ulan, pagpanag-uob, pagpangilat, dala ini sa traps ng bagyo nga si Choi Wan. So kasarangan, tugtog may umalaging ang pagmulumadlos ng huwip sang hangin, nagikan sa namin na silangan, tugtog na amin na nakatundan, ang naga-influensya sa kamugusan sang probinsya. So ang kadagatan sang probinsya, maming kasarangan, tugtog, mabulubalot. So amon na subong update na to na Pastor, Ang regarding naman niya, Pastor, sa Canlaon Volcano, sa gihapon, alert level 2 kita, kag may ara kita sa 47 ka na record ng volcanic earthquakes, no? Regarding naman sa Solfor, mga 2,203 tons, no, ang na-record nila halin sa kahapon. Ang aton nga aso, Pastor, kitungon video clear sky, kita kaina sa kaagahon, nakita nato ng aso, may ara sa 600 meter ang iyang kataaso, no? Kag drifting isa sa southeast to east amuni ang iyang patupling subong or drifting. Tanan ni Lisa Weather kag Vulcan Update Dave Fuahaus ang PDRMO. Good morning, Pastor.
1: Maraming salamat, Sir Dave Fuahaus, sa imong update sa sining aga. So, kung lang tawon mo makadto kasi pag-asa mga kabiyanan, ang pula-pula kag yellow-yellow no base sa aton nga radar. No? Diringgit galabay sa Visayas kag Mindanao. So medyo maulanon mga biyanan. May mga tion nga nagaulan. Kag gin-check ko gid no. kun kay siling may klase kuno eh, may nagambal may klase kuno sa Bacolod. Pero may executive order number 26-27 series of 2036. An executive order suspending classes at all levels in public schools under the school districts within the province of Negros Occidental on Monday, October 5, 2026, in observance of the National Teachers' Day and World Teachers' Day. Oh, galing kay pirmahan ni ano eh, Lacson eh. Pero ang buta kong dala ba kulod na pag-i-fact-check sa mga ito yung ano. Oh, kay iba niya may mga klase eh. So, again ha, ini ang kay Basibla, sala, wala ito yung promosyon na. O, ina-fact-check ko di ko. No? Sa kay Facebook account ni Mayor Greg, wala man siya announcement. Basi may klase giguro, kaya wala announcement mo. Pero ang iniyang aning dokumento na uyatan ko na iyan ni ka province. Oh. Galing kay basic gin masigwa na ta sa province ang Negros Occidental dito. Bacolod City province. Ano ba? Galing ako sa mga naka kabalosang explanation. Na ariyo siling ni siling ni Ma'am Angelina. Bacolod Public School may class kay Trico Casjante, puro public ato na sila sa school kay gahulat man sila, gahulat man makansel kaso wala daw nadala ang bakulod. Minagali. Wala ko nung madala ang bakulod, ano man lain gurong bakulod ay, no? Or base Ma'am kay Madam Angelina ni may, ano ni kumari ko ni, no? Base bla tong mga itong mga bata to. Yeah, mga buot na. No? Wala ka nang nadala ang bakulod. Si, ang mga kabataan ni Kagawad Bunard, nag-ano man kuno eh. Naglakat man kuno eh. Ano man. May klase bakulod. Ah, sige ah. May klase kuno bakulod. Ah, wala tala. Buti isang announcement sa Negros Occidental. Oh. O ba, ano man. Basi, wala ni sila nag... Hindi ko kainsindi ah. Hindi ko kainsindi. O na, ginalantaw ko di. Kay Kutani, Bacolod City, Negros Occidental, 6100. Di ba mo nang address natin? Basi, Bacolod City na lang, 6100. Wala na Negros Occidental. Siling diri ho, Presidential Proclamation, whereas the department, fourth paragraph, the Department of Education has encouraged schools and education institutions to take part in the celebration of National Teachers Month and National Teachers Day through activities that highlight the significant role of teachers in the lives of learners. Paragraph 5, whereas the provincial government of Negros Occidental acknowledges the selfless service, perseverance, and dedication of public school teachers of school. Paragraph 6, providing teachers, learners, and school personnel with adequate time to participate in the observance of National Teachers' Day. Okay. Paragraph, now therefore, sa katapusan, hereby, Governor of the Province of Negros Occidental, by virtue of the powers vested in me by law, do hereby order and declare the suspension of classes at all levels in public schools under the school districts within the province Okay. So, masaya mo niyo, under the school districts within the province of Negros Occidental on Monday. Ano ay hanabakulod? Hindi taguro under... Ha? Magkotong tabi. Oh. Kay... importante yun eh. Alang taon ta. Okay. So, siling siyang aton nga fact-check. Bacolod City is not under the school divisions of Negros Occidental. Okay. So, muna sa batang magbanan. Wala kita labot. Na? Kaya ang Bacolod is a highly urbanized, administratively independent city. It has its own completely separate division. Okay. Alright. Sige, ito na. So, medyo naklaruhan ko ito nga magbanan. So, i-clarify natin. Negros Occidental, la classy public, Negros Bacolod, sa Bacolod City, may classy. Okay, wala deklarasyon sa Bacolod City, mga binan. So, muna ang final and clear, mga binan. Because we are not under the school divisions of Negros Occidental. Okay, so ang announcement, siling sa, dito ang ginbasa ko man, do hereby order and declare the suspension of classes at all levels in public schools under the school districts within the province of Negros Occidental. So ang saklaw sini, Executive Order Number 26-27 from the province, ang ano lang, tanan ng mga lugar dun sa Negros Occidental, except Bacolod. Okay, because we are a lone district. We are a highly urbanized city. Ano na explanation sa aton? Administratively independent city. May ara kita completely separate division. Okay, so may klase. Chakto. May klase. So, i-correct na to na. Budlay na ako ma-fake news kita. Ma'am Georgia Kasor, may aga. Ma'am Irma Banyas. Good morning. Wala ka mo sa radio? Yes, ma'am. Wala ta na sa radio. Kay Nabalda, doon nga transmitter, subong, kagapon. Ma'am Edemni Galon, good morning. Kay Ma'am Carmen Sita, Nanlabi, Claro. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, mayong aga. Kay Brother Randy Lisagas, Brother Chad, Pahilanga, Brother Jonathan Apawan sa Talisay City. Kay Dario Tapo Loreno, Isagani Mitano, Ronnie Mitano, Mitoy Llamas, Goyang Llamas, Jesse Hagulino, kagsatanan ng mga... Pumuluyo sa Hope GK, Kabatangan Talisay City, mayang aga. Kay Inday Dutea, kay Ramir, kay Ria May, kay June Bon, Sherlyn Loreno, Badid Sugar Sweet Mikoy, kay Tricia Violeta. Mayang aga siya. Tanan greetings from Sir Alberto Loreno. Kay Sir Rolly Dohilio, mayang aga. Sa Tumbos, Estrera, Noblesa, Ilon, Silga, Biboso, kag Templado Family, mayang aga dar sa inyo. May lang nga pagbumati kag pagyumyuhom ukon kadlaw. Ma'am Elizabeth Himoto sa Tanay Rizal, mayong aga. Good morning dira sa inyo. So, kay Sir Robel Escobin, good morning. Kag sibilog nga panimalay Escobin kay Ma'am Fe, kag kay Nanay Lumen, mayong aga. Si Ma'am Mitchell Lopson and family, good morning dira sa inyo. Sila nga, good morning. Pastor Jake, sa tingala mo kung wala pang DYVS kagahon po ko nag-open radio. Abi ko na sa ilok ang akon tuning. Kaguba naman akon radio. Don't worry, okay lang na mo radio, mama. Kagina pa ko tani, ma-message imo. At least I know, nabatihan ko sa imo. Kaguba ang ato niyang network. Yes, amo na mabiyanan. So, medyo mabulubalda. Bulubalda kita, mga binan. Anyway, alas City ko rito yun, no? Tis na magpadayo, mga binan. Kato kita na nisa itong pabaon sa siningaga. Kinama igigisa ang mga binan sa atong tagsabla ka mga kabuhi. Okay, ang pagpakamaayo sa Diyos nag-upod gid permi sa aton. No? Ang iyang bugay, kag iya nga kaluoy nag-upod gid pirmi sa aton, mga biyanan. And may mga bagay kita bala nga ginapanumdom nga nagahatag sing mga bagay nga nagapalibog sa aton ulo, but then ini nga mga bagay parte ni sa itong kabuhi kag ini nga mga bagay isa lang ini sa mga naghahatag spice sa atong kabuhi no? And kung natak-an na kita, continue to pray to the Lord in our times, mga kabayanan, sinisubong, no? Kadamo sa mga nagkakatabo around us. Kadamo sa mga bagay ba lang na naghahatag sing libog sa itong ulo. So, anong imuon na ito? When we are confused, when we don't know what to do. Isa sang ginambal, mga kabayanan, sa pulong sa Ginoo. No? When we are experiencing these things, is to pause, to pray, to seek wisdom, and to trust God. No? Like for example, may pipila kita ka mga bersikulo nung nabalaan, kag aton bala na memorize. For example, siling sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. Kalmahon ato na itong episode. Because confusion often becomes worse when we make decisions while emotional or afraid. Okay? Mga muyo kita siyang wisdom. No? Kung nag-aagi kita, for example naman, sa mga pagtilaw bala sa itong kabuhi, confused kita, hindi kita kabalo kung ano mo na ton. Now, siling sa James chapter 1, verse 5. Siling dira, well, if any of you lacks wisdom, this is in times of trial, in times of trial, in times of testing, trials and testing. Ano yung mga ito, mga muyo kita? If any of you lacks wisdom, let him ask of God. So, mga muyo kita for wisdom. And there are certain times as well nga wonder kita, confused kita sa itong kabuhi, iniblaayhan ang kabubuton sa Diyos. Now, we need to go back sa kung ano nang ginambal sa Ginoo. When we don't know what to do, kisabi, nagpangita kita sang sign. Okay? Na nagpangita kita sang sign. While at the same time, gina-ignore nato ng pulong sa Diyos. Ginoo, kung ano nang gusto mo ipahimo sa akon, kung ano gusto mo, taga ay ko sign. So, kisa pareha ta kay Gideon eh. Pareha ta kay Gideon, nga pangayo kita sign. Kung nabasa, kung mula nabasa, kung ano pang mga magic-magic. Kung ano pa mga sign nga ginapangayo naton. Now, why don't we go back to the Word of God? No? No? Instead of asking bala sa aton kabuhi, Ginoo, ano ba lang imo nga specific kababuton nga kabubuton para sa akon. No. Why don't we read the Word of God kaglantawon naton kun ano blang insugo sa Ginoo sa aton? And when we see what is clear sa iyang pulong, we can obey and we can wait for clarity about what is unclear. Okay? So kung may unclear nga mga bagay, bay ilang anay. Because God will reveal that to you in due time. No? And sometimes, nakulbaan kita. When we are confused, bala mga biyanan, kulbaan kita. But don't let fear make the decision for you. Okay? Always remember that. Kaysa idalom sang tanan ng mga confusion na na-experience natin sometimes sa itong kabuhi, is fear. And we are afraid of making the wrong choice. We are afraid na ma-disappoint natin ng isa katawo. We are afraid to lose something. Kulbaan kita magpangatubang sa aton malaputuro nga hindi kita sigurado. No? So are we truly confused or basi nakulbaan lang kita? No? So hindi pag-i-allow kung ano mga kakulba, mga kadlok ni mo, nga muna maghimo desisyon sa mga kabuhi. And always remember to seek godly counsel. No? If you are confused, damo mga tao sa palibot naton nga pwede gin makahatag advice aton. Sila sa Proverbs chapter 15 verse 22. Without counsel, plans fail, but with many advisors they succeed. You can talk to mature, mga trustworthy, masaligan nga mga Kristohanon. Nga hambalan niya ka sang kamatuoran bisken kisa sakit ang kamatuoran, no? Pero kinanglan mo mabatian eh. Hindi lang kay sa mga abyan nimo nga pasakay lang permi sa imo ang ginahambal nila sa imo kung ano lang ang gusto mo mabatian. No? Kisa mas nami gid magkadto sa mga tao nga hambalan ka blas kapinpasang mga bagay nga masakit, nga mabugat, ihambal nila sa imo. Oh, this is much better than going to friends nga ginapasakayan galang pirmi. Seek godly counsel. And may mga tion sa kabuhin naton nga ginapilit naton nga may nga magsabat ang Diyos. But don't force an answer just because you want an immediate relief. Gahi mo kita sing mga bad decisions tungod kay gusto naton nga maka makagwa, no? Maka masalbar sang discomfort sa aton kabuhi. No? But temporary relief, mga biyanan, is not always God's direction. No? And always remember that God is still God while you are confused. This is the most important one. Because your confusion does not confuse God. Hindi ka man kabalo kung ano matabo. Hindi ka man kabalo kung diin ka makadto. Diin ka makuha sa pinanglano ni mo. Pero ang Diyos nakabalo. Ang Diyos nakakita. And siling sa Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. So, may simple formula mga binan. When you are confused, dumdumagid, pause, pray, search God's word, seek counsel, think wisely, and act in faith. No? Hindi mo kinanglan ma-experience kag mabalaan ang tanan ng mga bagay antes ka mag-take sang next step. No? Because it gives us, God gives us enough light for the next step. Isa mga binan, we just need to trust God sa atong tagsa mga buhi. Alas City, kung natin yung mga binan, antes na mag-brayon, mamahati kita na si Pipilang kung makapanumdam. Dabla ka timuliin, kaya mabalik pang oras na Pilipinas.
3: Ayaw mo na ba?
4: Ha? Ano ba sinasabi mo?
3: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
5: Kaya, kanin ay huwag sayangin.
6: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
1: Malaking bagay ang tamang panahon sa negosyo, pag-ibig, pag-aaral at marami pang aspekto ng buhay. Kahit sariwa ang isda na gusto mong ihain, kung ito ay undercooked, hindi ito masarap kainin. Maliban na lang kung sushi o kilawin ang plano mong gawin. Ang pag-ibig, kahit na sa tamang tao, kung mali naman ang panahon ay magiging hinog pa rin sa pilit. Sa trabaho, kahit mahusay ang isang tao, kapag na-promote nang wala sa panahon, hilaw pa rin. Sa negosyo naman, kahit pagkaganda-ganda ng isang konsepto, kung hindi napapanahon ay mahirap pa rin tangkilikin ng mga mamimili. Timing is everything. Pero paano nga ba malalaman kung ngayon na ang tamang panahon? Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbini.

0: responsibilities. Timbangin mo kung ano ang mga bagay na kailangan mong gawin at baguhin para sa gusto mong matupad. Kaya mo bang ibigay ito? If your heart, mind, and body are all in agreement that you are indeed ready, baka nga ngayon na ang tamang panahon. Pero kung nagtatalo pa ang puso at utak mo, huwag ka munang sumige. You should be 101% sure of what you are getting into. Tip number 2, ask others. Hindi masamang magtanong sa iba, lalo na ang mga taong nagmamalasakit sa iyo kung napapanahon na nga ba ang iyong mga plano. Ang sabi sa Proverbs chapter 15 verse 22, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Magtanong ng opinyon ng iba. At pangatlo, ask God. Ang pinakamabuting pagtanungan kung kailan ang tamang panahon ay ang Diyos. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11, yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart, but even so, people cannot see the whole scope of God's work from beginning to end. Limitado ang ating kaalaman. Kahit na magplano tayo ng magplano, hindi pa rin natin alam kung ano ang eksaktong mangyayari bukas o sa mga darating na panahon. Pero ang lahat ng ito ay alam ng Diyos. Kaya siya lamang talaga ang nakaalam kung ano ang perfect timing para sa mga nais mong gawin. If you are truly wise, you will consult God and commit your plans to Him. Ask yourself, ask others, ask the Lord. Sa kantahan, mahalaga ang timing. Kahit na pagkaganda-ganda ng boses ng isang mga awit, kung wala naman sa tiempo, hindi pa rin ito masarap pakinggan. Mahalaga ang timing. Mainam na maghintay para sa tamang panahon. Ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips. Maayos na pagtatrabaho, mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Pakulon, the sweet voice of salvation.
2: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong nga mga talan-awon nga aton mapabugan.
3: Ari ang El Nido kag Coron sa Palawan, Boracay sa Ngaklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos ang Cebu, Kalangaman sang Leyte, Sipalay sang Negros kag iban pa. It's more fun dere sa Perlas ng Silangan.
2: Cagayo,
3: Subic,
2: Batangas,
3: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma. Kundiin ang mga tawo wa ay nagakadulaan sang paglaom kag kasadya.
2: White sand kag blue water? Kanami maglakat sa gakina nga baybayon.
3: Hindi lang ang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
2: Discover beauty,
3: fashion,
2: and paradise. Discover Philippines.
3: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
4: Tino publiko. Oras na, Pilipinas!
5: Nagbalik ang oras na, Pilipinas, alas 8:00 mga kabayanan. And mayong good morning sa inyo ito na, no? Ma'am Melanie Calvas, good morning. Sir Tristan Gulay, good morning. Kay Tita Zu Valero Torrecampo, good morning. May nga ka sa inyo ito na. Aray na kita, Ma'am Melanie, sa unang bahin sa itong ating publiko. Let's talk about this viral trending nga... nga natabo mga benan sa somewhere in the Philippines about sa isa kasalakyan nga naglabay sa pedestrian lane nga may mga tao nga nagatabok sa pedestrian lane nga supugon niya gid nga maagi gid siya pabawala sa pakialam nga may mga tao sa pedestrian lane. So nagtrending ini mga benan and ginpanaogan sang LTO sing Shoko's order, gin-revoke ang lisensya mga benan. Nagpagwa ang LTO sa leadership ni Assistant Secretary Marcos Lacanilao sa Memorandum Number MVL-2026-229 ang unod sini